0: paglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga kutika.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Kasakit ang tiyan? Mads for Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mads for Biotic! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
5: Extend Food Supplement for Men!
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 og pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Zoriaga Street, Bacolod City. At tanging sa September 15, na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandrea Manpower Services Company.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental. Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Tulumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mahinit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
12: Las 8:05.
13: Yes, para sa ato mga tatay, nga mga angkol, nga wala na yung puwersa, kutob na lang sa unahuna. Nga makiga labing-labing sa iyong asawa, pero luya ng kargada. Aniyang extend, yung mga tatay, extend food supplement for men. Para na kaninyo pampaligon sa inyo hang kabaro na mo. Para na sa inyo ang pag... romansa, kauban yung asawa. Wala okay. Ba't ang kirida ha? Kaya para walay kulata. Tumar mo anak, usa ka oras, sa dili pa ang paglabing-labing.
12: Nah. So, extend, mga ka K5 ba? Ayaw mong kalimot diha, K5 Pam, sa mga igsuo na to diha, nga kinang, mo to ang ingon ni K5 Pam, no? Na ako usbon pa. Na, maana to. Ang Extend Food Supplement, mapalit kini sa mga butika nationwide. Diri sa Dakbayan San Carlos, na sila sa Barrick Building, na sila sa Vigo Stilo Street, Barangay 3, aning Dakbayan. And of course, nahimutang ang gitawag na to ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa inyo mga barangay, mga kaki-5, pwede jod mapalit diha na pita kay Madam Gretchen Enderes sa Bonifacio, Barangay 5, aning Dakbayan. Kay Nanay Carmelita Barbicho, Barangay Bagunbon. Kay Nanay Pasita sa Tinggasin sa Panuulan, Barangay Guadalupe. Kay Nanay Agnes Garingo, no, sa Phase 4, Black 12, Barangay Rizal. Kay Madam Grace Sagang sa Barangay Malangsa, sa Vallehermoso. Kay Madam Lucia Fontilar, Porok 5, Barangay Bulwangan. Edna Bacasmas, Sitio Maluloyon, Barangay Punaw. Kay Nanay Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Angeline Tingal sa Kaingat, Barangay 1. Arlene Gutib sa St. Vincent, Barangay 1. Rosemary Humampit sa Manihan, Barangay Bunga, DSB. Maria Lota Panilagaw sa Borgo Street, Barangay 6. Ano? Ruben Ruel sa Pili Street, Atbang sa Old LTO. And kay Madam Aiza Secretaria sa Proper Punaw, K5 Pump. Ayos! So nana sa mga barangay ninyo ha, ayo na mo paglisod-lisod diha nga mo anhi padres da proper sa San Carlos kaysa inyong barangay mismo na mapalit na ang atong mga produkto. Try ninyo kay dako kay ni beneficios to.
13: Pero ulag gidila ang mga produkto.
12: Aha, napatay wala masyagit diha K5 Pam while waiting with ka K5 Jong Bersales
13: kay kani si Niang Texion Taob. Aha. Good morning kay Tilo Ribatado. Roger.
12: Nabasa na ko ganiha.
13: Amana ni.
12: Okay.
13: Wala na siguro.
12: Nahurot-hurot na. Si kuan na lang good morning daw kay Mariel Perriolo, no? Mao ni siya ang listener ni Jungkook. Sa taga Moises Padilla din siya, no? Taga Moises Padilla din siya, Cook. Ah, okay, sige. Lahi po to si Cook. David Cook, lahi po to. Oh, singer man to, no? Singer. O si Kwan, si Kimberly. Good morning ni Kimberly. Ah, sige. Ayos! Atong sumpayan gamay lang ang isyo sa condom. Before ta sa report with K5 Jezebel Barbicho, ang report ni K5 Jess karon katong bayi nga napalgang namatay K5 Pam or patay.
13: Katong gayong naghikog.
12: Naghikog. Unsa kaha jud ang paghikog niya, gihigtan niyang kaugalingon or ning slash ba siya?
13: Oh.
12: Yang gidunggab, etc. Taga Calatrava to pero di na namo isulti ang barangay.
13: Yes.
12: Check na to sa K5 Jong Bersales kay nanguha siyang reactions gikan sa mga tawo kung uyon ba sila. Nga ang kondom i-appeal og tudlo sa grade 8.
10: K5 News FM Live Report.
12: K5 John, good morning.
14: Yes, K5 Bray, may buntag. Karon na nukad rin sa may merkado publiko. Aron atong hibaloon K5 Bray, ang reaksyon sa publiko bahay na aning gistudyot karon sa Departamento sa Edukasyon nga matun pa, tudloan ang mga grade 8 students kung unsaon pag-ispiring, ay, unsaon pag-ispiring, hoy, unsaon pag-dapit ang kininiyang kondom. Data rin niya, sulay na itong pangutahan na nito. Ma'am, may buntag. Tagalila si ma'am. Live tara sa Kipay. Mamangutahan na lang minimum, ma'am. Kanang, uyon ka, ma'am, nga ang grade 8 daw, tudloan ang saon paggamit ang kondom.
15: Sige, sa mga po yung nagkuanala.
14: Ang deep ed, ma'am. Sa imo lang bahin, uyon ka. Kay taas daw karon ang kininiyang kaso sa teenage pregnancy, nana, para malikayan daw nga lala ang kininiyang sitwasyon. Kasi mga namabdusog sa'yo ba? So ang langhi mo, nihimo silang suggestion nga itudlo sa tulahan, particularly sa mga grade 8 students, ang paggamit og kondom. Kung sa'yo mong reaksyonan?
15: Hindi ko ka-decide, ana, kaya ang nabala na kung tudloan ng kondom, ang kanaramang mga magkaslon, kanang mga kwan. Moro na nabala na kung tudloan o kanang family planning, pero sa karon ka di ko ka-decide, ana, sa uban kaya di ko ka-decide.
12: Di sa ka-decide murag siya mo decision, no?
15: Mm. Murag din naman sa kwanod mo mamihasa po ang mga bata ba? Sabi sa bata pa kayo samantala nga may sasabihin mo na may kondom, di ano ba yung sabihin yan? Ah, magsalig. Ah, kaya may kondom, ana. So, di, ana, ora siya.
14: Sige, sige.
12: Okay.
14: Kakipa Bray, dili ka kwan, dili maka undecisive si ma'am. Dirit sa pikas ka Kakipa Bray.
12: Okay.
14: Matanong na to dili si Milano. Thank you, ma'am, ha.
12: Pero tama to yung gisulti, ha, nga ang ginatudlo na ang family planning sa mga bagong kasal, sa mga ginikanan, nga ang anak tagdusi ka buok na anak
14: may buntag. Ay, na nag-count si ma'am, dili lang si ma'am. Kinis si ma'am. Ma'am, may buntag. Nalang may pangutan na live takaroon sa K5, ma'am. Na yung suggestion ron ng DepEd nga tudluan daw ang mga grade 8 mo gamit og kondom uyon ka ni ma'am.
16: Easy private. Ang mga bata?
14: Oo, oh, mga bata. Tudluan man daw saon paggamit og kondom. Ito mo reaksyon na ni ma'am?
16: Oo, oh, ika. Kuan po daan na, oy. Lain po daan na.
12: Na, lagi.
16: Na, na. Kung anak, guys, kung ilan naman sa kuan, hindi na pwede na. Oh. Tudluan, madawan.
14: Pag gusto na lang sila ko, nayuya, banaana na, di ba? Na.
12: Na. Ya, naana lagi.
14: Ma'am, salamat kayo, ma'am.
12: Keep up, John.
14: Keep up, dili.
12: Keep up, John.
14: Dili.
12: Arta. Keep up, John.
14: Sir, may buntag. Kanang namin, narami pangutan na, sir, ba? Ang grade 8 daw karon, sir, tunuan sa DepEd, sir, na magamit o kundum uyon ka ni, sir?
12: Dili yun.
14: Papa, ma'am, hindi ko nga pwede, eh. Dili pa pwede, gito.
12: See?
14: So, kaysa man dapat tutudluan kami. Hindi gano'n, kaya sa edad.
16: Pero nanay itarang ng mga minor kung matingay ni?
14: Minor.
16: Para niyo pag ito, hindi atay.
14: Mahilas, maano, ma. Walang bata, ala.
16: Matruma?
14: Makuan ba, ma. Wala bata pa, buka na.
16: Sir, salamat.
14: Dapat nung bata na ano, nana, pero hindi na bagay, gano'n.
12: Oh.
16: Para niyo dito. Hmm.
14: Tolo ka kay Babray. Mangita pag salamat kay Sarah.
12: Last one.
14: Mm. Inday, just wait, Inday. Okay, manalami pangutana, Inday. Pila edad din mo?
12: 15.
14: Pwede rin ka kay Babray?
12: Ah, patalik na lang.
14: Roman, pangutana, Roman.
12: Patalik na lang. Ah, okay ra. Di ba ni krimen?
14: Manalami pangutana, Inday. Na ibalita ka rin from DepEd. Tudluan daw ang grade
12: 8.
14: Ang grade 8 daw, tudluan mo sa akong paggamit ng kondom. Okay, ranin mo ni, nga, na naman.
17: Kay, dili mo na sa, ingon nga, tudlo ang kondom sa mga bata, ay parang kima sa, like, sa mga old ages ba, na mga dagko, gilal, na,
14: Salamat kay Inday, ha. Sige, na-surprise si Inday kay K5, Bray. Alay, ito sa uban, Bazut.
12: K5, Jong?
14: Ikaw, Pat?
12: Ikaw ba? K5, Jong?
14: Dili ko muunong kay K5, Bray. Dili ko kakita ka ng dili mo uyon.
12: Wala dyan ay mo uyon.
14: Sir, may buntag. Sir, nagtaroon sa kipad. Naroon pangutan na, sir. Ang DepEd karon, sir, nga-plano sila nga tudluan ang mga grade 8 nga mo gamit o kundong uyon ka ni sir, di?
16: Bagay mo yung bayad niyo. Para niyo mo.
15: Ano?
14: Moro na yung mga di. Okay, sige. Sir, salamat kayo, sir. Kini ko nung si sir, eh. Ito sa nindisturbohon ka niyo, sir. Excuse me, sir. Narami gamay pagkutan na, sir. Live taron sa K5, sir. Nay, bagong recommendation ng DepEd, ang grade 8 daw, tugnuan mo gamit o kundom. Gamit o kundom ba? O yun, kani, sir?
18: Depende kayo sa situation, sir. Nang guban niya.
14: Ang purpose nila actually is para nga ma-minimize ang teenage pregnancy sa mga kabataan.
18: Oh. Sa kong side, sir, mas maayo ng board.
12: Okay.
16: Na, tuduan mo lang sa akin pag...
18: Oo, kaya mabahan yung drones niya. Labanan na ba, wala na eh. Control sa... Mabahan, mga nabiyos nagsayo.
12: Okay.
14: Gusto nalaga na anak, no?
18: Oo, oh, mga sir. Kaya sa karoon na panahon, Nga bata ron. Tapos nakaayos ko na yung nanang butang.
19: Uyod ka.
18: Uyod ka na sir.
19: Okay. O yun si Sir Kakay Fibray.
12: Ayos, ayos.
19: Mas bintahan, oh. Oo. Tana ko yung sarakitan. Arita speakers pa dyan. Hi. Kini ni ang... Kung saan ako magubahin, Kakay Fibray, kung ako ipagutan noon, saan ako bahin, ha? O yun ko, halfway. Kay, ang realidad mong garso ko, namagod sa unang panahon, Kakay Fibray. Oo. Sa ako na siyang personal points of view. And di na tumapugan ang realidad sa nga ginatawag. Gusto na ito sa di, ang mga kabataan, gano'n, aware na yun. Untay ismiring hoy. Sa Facebook ay. Kumun kay sige post-post, ano na nga, kaon kay ismiring hoy. Mag-inaday-inaday, gano'y kakipa, right?
12: Bitaw.
19: So, ang uban, kinini ang, since dili makontrol, so pangitaan na nagpagi, taon nga ma-minimize ang problema sa teenage pregnancy. Arita speak. Sir, may buntag. Okay, rami mga tanan nyo, sir. Okay, rami mo. Live to. Marami gamay yung pangutahan na sir ba? Kanang ang deep ed karon sir, so, ni-suggest sila na ang grade 8 kubluan kung saan paggamit yung kundom o yun kanin sir. Adilin na pa interview si sir. Dali tas may kasi. Thank you sir ha.
12: Keep up Jong. Keep up Jong.
19: Yes.
12: Oh, okay yes. Naman ah. Okay naman. At least na may nakuha okay pa na? Mga lima kabuok, unom. Okay na to siya. Oh.
19: Diyan, eh, oo.
12: So,
19: majority dili sa Kay Fibray.
12: Majority.
19: Dili sila uyon.
12: Yes. Oh.
19: Kay, ang rason is, murag, sayo pa kayo kay Fibray.
12: Bitaw.
19: Parang, imis nga kinini ang, unsan yung kinini ang, dili magka, katunog hibalo ang mga kabataan, ato na lang hinoon.
12: Wow.
19: Sa lawas lang na buhat.
12: Correct, correct na. Kay total,
19: kay magkalog na mga nanay depensa.
12: Bitaw. Anyway, sige, ikuha na to na. Let the ano the deep end decide yun ana kung padayuno nila or dili. Sige. Salamat. Salamat Kipab Jong. Thank you. Sige. Thank you.
19: So, okay. So live tanong kan Kipab Ray, gikan diri sa may merkado publiko ning atong dakbayan San Carlos Cabana to si Kipab Ralph Francisco para sa Por de los Pueblos program. Ako si Kipab Jong Barsales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros, Kipab News.
20: Tapos. Mainit na issue at usapin ng bayan.
12: 5-1 ang score. 5 ang dili, usa ang uyon. Okay. Unsa na dihang mga mensahe kay 5 Pam?
13: Si Kate Mancha Claridad. Morning sir. Yes. Dili jud ko sang ayon ana sir. Ang bata nga dili makabalo ana, makabalo na noon. Nah. Kay tudluan man lain kay paminawon sir.
12: Okay. Stephen Distora Arquilita. Maunay ginaingon dili siya decision maker. Ah, sa bahay ni ganiha.
13: Sa bahay nga, dili ka-desisyon.
12: Sa ka-desisyon, no? Francisco Guarin, good morning, Kaki Febray and Miss Pam. Maulanon karon mga orasa diri sa CPSU. Watching from CPSU. Alright.
13: Gaulan dito
12: ron. Gaulan dito na pitara,
13: no? Maulin diri ngitit-ngit-ngit na wala yung adlaw.
12: Si Nanay Annabel, naminaw na to ron. Ato ang KSS leader. According niya, sir, good morning. Sir, nga nung ingon ana man itudlo, sir, mga bata, pamana, ang mga estudyante, og ingon na, sir, sila rapod ang magtudlo og binuang sa mga bata. Correct! Once na matudloan ni muna sila ligi, ang curiosity na dayon nila.
13: Magsigi-sigi na
12: lang. Oh, may ngus lang nga, sige kuno bi, try na to bi, og di bata mamabdos, okay man di ay. Dapat ang itudlo, guro, ayaw mong ismiringhoy.
13: Kanaunta.
12: Diba? Pinakasimple. Kamo mga bata pa mo ayaw mong sulod ana ng mga butang kay dili na maayo.
13: Para dili mo maadabdos og sayo.
12: Bisa mo ingon patanga gadaghan ni sila pero kung atutukan jud ang pagtudlo nga wala ni mabuhat nga tarong makaguba ni sa future nimo, mawalaan ka gana sa imong future, ayaw mong sulod ana if gusto nimo magtarong imong kinabuhi. Ana Raman. Ah, sige. Dirita dapita mga ka-K5 with ka-K5 Jezebel Barbicho. Naiusa ka unusual nga balita nga nahitabo sa Calatrava, Negros Occidental. Kung unsa nga barangay, di na lang nato ni isulti, ano? Usa ka bayi nga na missing na palgang patay K5 Pam. As alleged, nihikog daw ni siya. No? Natay mga pictures diha, sir, pero paki-blur lang guro, no? Ang mga picture, i-blur lang nato, di na? Oo, ang tsura. Oo. So, Check na to si KK5 Jezebel Barbicho.
0: K5 News FM Live Report.
12: KK5 Jezebel Barbicho, good morning Kagawad, good morning.
13: Good morning Kagawad.
21: Yes, good morning KK5 Bri, good morning KK5 Pam. Gahapon, gipost na to nga dunay usa ka 28 anyos nga babae nga namising. Ipangita ni nila kay alas 9 to alas 10 sa buntag na to September 8 KK5 pa Martes o KK5 nanarbaho ni siya ning uli ni siya diha sa may ilahang lugar KK5 sa Calatrava. Pero wala na ni siya ma wala ni siya maabot sa ila sa ilang balay KK5 anang gabi mao na pagka September 9 gipangita na ni nila. Dito na nakit-an niya nagbitay na lang siya sa puno, sa usa ka punuan sa kahoy KK5.
12: Tika muna, Jess, no. Kanus aga ni siya ning uli?
21: September 8.
12: September 8 gikag San Carlos sa Pakalatrava sa ilaha. So September 9, kumbaga wala siya nakalahos iyang balay. Paano na nahibal-an niya ning uli ang pamilya?
21: Nipabalo
12: siya?
21: Oo. Kana, may wala ko kakuan, no? Kay, ang ako ang nabalan, basta kay ni-uli siya, mga alas 9 to alas 10.
12: Sa gabi eh? Sa buntag?
21: Sa buntag. Buntag.
12: Okay. O niya, wala na nakalahos. Pagka buntag, gipangita.
21: Oo.
12: Okay, sige. Go ahead, K5 Jess. Go ahead.
21: Dayon, napalga na lang siya kay K5 pagka September 9, buntag nga nagbitay na sa kahoy gamit ang iyahang jacket.
12: Uy. Okay.
21: Jacket niya iyang gigamit o niya base sa ato ang pakigangot niya to sa pamilya aning namatay kay February. Domingo, bag-ulan ni day siya sulod og trabaho Domingo.
12: Okay.
21: Pagka Martes ning uli na siya.
12: Unsa iyang trabaho diri sa city kay Pam? Kay Pam Jess.
21: Kana mawala na ko kakuan og unsa iyang trabaho ka kay February.
12: Katabang ba sa mga stores ana?
21: Sulod balay guro.
12: Sulod balay. Okay. So pagkakita niya ani, of course wala na kinabuhi no. Wala na kayo ni. Nagbitay na ni siya. Iyang liog, iyang gihigtan ana.
21: Ang plastada niya sa iyang kuan murag nagluhod ra siya sa punong kahoy.
12: Burog ang kahoy, makaka-K5 kung naay mo mga cellphones nila, no? Kindly open your cellphone sa K5 San Carlos Digital. Ang kahoy, burag slant siya, no? Burag slant? Burag hilay, slant hilay. So, dira niya gihigot yung jacket nga kulay itom. O niya, burag nagluhod siya nga ang liog niya, yung lawas, gabitay. Burag ipugos nga pagkahikog no? Inabang, di ba, maghikog ang usa ka tawo, wala may gatudlo din ha? Musaka man ang bangko, lingkuranan, ihigot ang liog, kunya, matiran ang lingkuranan, usually. Ang iya ha, bisag kung saon niya nigkuan, buhat, nga kinang magbitay, sa di siya mabitay, kimubo raman ang kahoy.
13: Natugid raman niyang lawa sa yuta.
12: Maabot sa yuta yung tiil, maabot ra. Pero iya ha, burag gihungod, bisag dili, guro siya mamatay. Hala, sige niya, duso, ana, aron mamatay, radyod siya. Grabiha, no? Sige, padayon, keep up, Jess, padayon.
21: Mana, giulagway ni sa pamilya ka Kipebray, kaya kinamagulangan man siya sa, kwan, sa ilahang managsuon.
12: Aha.
21: Buutan ko nun yung bayhana ka Kipebray, walay uyab. Niya, wala po yung nanguyab, wala po yung gamit niya, cellphone niya kay February. Kung niya, kay bulungan sa pamilya kung unsa gyud ang gidaladala ani problema. Na ako'y nakuha ng information gikan sa silingan niya, kining bayhana, while nagsakay ni siya o habal-habal, nakakuan sila o kanang sugatan nila sa kyanan ba? Niya na siya nga, hala, unsa na, pulis na? Niya anak ko na.
12: Burag nahadlok.
21: Burag nahadlok siya.
12: Okay, pero kinsay nakasugid ana kay
21: silingan.
12: Kauban niya ang silingan.
21: Dili kanang silingan nila, nakuha ra po nila nga information dito sa habal-habal driver.
12: Okay, okay. Uh-huh. Bali, nahitabo na ang iyang pag-ingana ng actuation katong nag-uli siya?
21: Oh.
12: Oh, okay. Padung
21: okay. Siya pauli, kanagasakay siya. Kaya habal-habal mag-inisakyan padung dito kaki February.
12: Okay, unya, unsa dason. Oy, burag lahi niya. O, oh, sige, sige.
21: Muna to, pag-abutan na niya diya siya may kwan, ging naong, niya di yun, muna to, na-missing na siya.
12: Na-missing na siya. Now, ang pangutana ng pagod ani, I don't know if may ideya ka kay Feb Jess, nanaog siya anang lugara, gikak pa kanaog pod sa habal-habal driver ngayang isakyan? Or galakaw rin siya?
21: Galakaw na siya kay layo, biyan na nga, gikan sa karsada kay February.
12: Aha.
21: Siguro mga 45 to 1 hour, guro imong lakton. Sa wala dito.
12: Wala day habal-habal nga makakuan diha na makasulod.
21: Wala.
12: So kato di ang habal-habal nga gisakyan niya katong una pa nga pagsakay niya. Una nga pagsakay niya, una nga pagsakay niya habal-habal unya nanaog siya kay lalaktuno na ilang lugar ana.
21: Oh.
12: Okay. So aside aning paghikog niya, may naa siya ubang mga samad kay Feb Jess nga nakit-an ang ato ang pamilya niya.
21: Wala man.
12: Wala siya mga dinunggaban, wala ni siya gihu.
21: Wala.
12: Wala ra. Okay. Kinang siyempre ang lugar god siya ra usa. O niya dili malikay nga mangutana ta kung naghikog ra ba yun siya basig naay foul play nga nahitabo ani kay Feb Jess nga naay tawo nga nang hilabot niya. O niya gihigtan ra siya pagkahuman nga gihilabtan siya. Gihiktan yung liog, ipakabit ra arong ingnon nga naghikog siya.
21: Oh, mga,
12: so far, wala man.
21: Wala.
12: Nakuha na ni sa pulis, na suta niya dyan ni sa pulis?
21: Actually, gahapon, ipangutanan na itong pamilya kung nakasaka ba ang pulis dito.
12: Mm-hmm.
21: Sa kung nakuha na, wala pa man to.
12: Okay. Actually, kung naana sa to ang live, no, makita na to ang figure or ang bayi, mga ka-K5, siguro kuan yung pution siya, no? Pution, dalaga, di ba? 28 years old. Dalaga. Unya, kuan man siya, malipayon mga kayog nawong ning bayhana, di ba?
21: Gani.
12: O, sa mga pictures niya ba? So, wala ni siya'y sakit or unsang sistema kay Feb Jess na pangutana man mo, ana?
21: Wala man kuno ka kay kay kanang bayana kuan kuno na siya malipayan ana sabado kuno sa gabi eh kasi panglipaya ana kay birthday man sa ilang apuhan.
12: Okay, ang kuan unta ani no at para lang jud mapalalma nato ni mapangutana unta nato ni nganong ning uli man siya dayon pagkahuman og pila ka days sa iyang iobrahan.
21: Dito. Uh-oh. Ang gikuan kay nako gapon kung asa siya nang obra diri ba.
12: Mm-hmm.
21: Kay para ma kuan unta nato.
12: Naa ba siya'y problema
21: niya? Kung nahitabo ba?
12: Naa ba siya'y problema nga nasinati diha?
21: Ay, or... kaya hasta ang pamilya ka kay Feb na ibulong mapod sila unsa joy kuan sa aning bayhana.
12: So naka basi mapangutana ni Moron no naka-check na ba nakapangayon sa tabang sa pulis para maimbestigahan ni Feb Jess no.
21: Kuan na siya guro gahapon kay February kay ilaman tong kon pero sa gilay-on gud sa ilahang lugar kay February siguro wala na makaadto dito ang ato ang kapulisan kay layo kayo
12: basig na...
21: siguro ang pamilya na lang ni adto sa ato ang PNP para sa pag investigation kay February
12: dapat manggod gi kadto ni sa pulis usa dili ni pwede nga hilabtan nila lasbi na jud nga kinang ang pagkatabo walay tawo sa mga ung lugar kay February murag di ba kuan siya layo mga pamalay ani ang lugar ha? So dapat wala ning gihilabtan usa para ma-check, para ma-autopsy, ma-double check kay kini mga pagduda nato ba. Nga kung wala man lang siya'y problema nga na share sa iyang family, wala ra man siya gibati sa iyang lawas kay kausahay gud ang kausa aning paghikog is family problem na kay gibatsyag si mo kagalingon nga murag nang dili ka naganahan sa imong kinabuhi. That too, or problema sa personal, problema sa trabaho, ano ba? Makuan ba? Masuta dyo ba kung maudyubidi ang reason nga naghikog siya? Or there's someone nga basig nang hilabot anin niya ba? Na, di ba?
21: Ikaw.
12: Mm. Kompleto ba ang mga gamit niya? Bo walay nangawala? Mga personal belongings niya, Kay Feb Jess, na pangutana ni mo, Ana?
21: Naaraman yung gamit, Kay Feb.
12: So, walay hold up nga nahitabo. Huh? Anak mana mo, no? Oo. So, kining bayhana, gupahon, no? Gupahon, no? Ituraan. Hmm. Ituraan ni bayhana ba? Kunya, basig, dalaga siya, wala tay ideya. Di ba ko na ito makitaan sa kahoy, Jodri? Kining-kining gahapa, Kay Feb Jess,

0: check jud nila. Dili pwedeng moingon na lang ta dayon nga kinang naghikog ni kay ning higot sa iyang kaugalingon. Maingon ko nato na if the victim naa dira naghikog sa Luyos Balay sa kwarto mangaing ana or asa dapita pero wala sa balay eh. Nasa lati.
1: Layo sa pamalay.
0: Layo sa pamalay and then according to you from the source nga wala may say problema why may lang sinisinati unsa. So mo kuan ka murag mo duda ka kay Fame Pam, di ba?
2: Yes.
1: Bitaw.
0: Oh, nganong mangin matay maka nga okay ra ka?
2: Wala may problema.
0: Ah. Wala may problema. O sarto to na ingon nimo ganiha nga nakakita sa sakyanan unsa na pulis murag nahadlock siya. Oh, unsay naa sa pulis? Murag nahadlock siya. Ang pangutana po ani. Ang pangutana po ani nganong paglakaw niya okay ra man siya. Pagpauli niya, nga nung burag may nahadlokan na siya, unsay natabo sa iyang iubrahan?
1: Ano?
0: Ah. Mauna, dapat nga, bisag mo ingon tang nahihikog, naimbestigahan, Judy. Imbestigahan. Sige. Anyways, hulat-hulaton lang nato kay base ang ato ang mga pulis na makakuha, Jud, ang kompleto nga detalye. Uya, aning bayhan na, eh. Kining lugar, Jud, kipem, paano siya nakitaan? Daplin rin sa dalan?
1: Ang kanana na ang yahang hikugan?
0: Oo.
1: Dili na Dublin dalan kanang unahan pa daw na standby.
0: So paano siya nakitaan?
1: Aguray tao nga nakakita na kay Pebray.
0: Katong tawhana subject for pangutana po nung tato. Nga nung naamang kadiha?
1: Oo, siguro.
0: Ang pangutana na nga naa kadiha, gaon sa kadiha? Trabahante ka ba? Nangguna ka ba?
2: Nangwakagkumpay?
0: Nangwakagkumpay? Oo. Oh.
1: Bitaw.
0: Murag kita na lang mo pulis ani maging ani. Dili ay. Hampang na sa pulis, na dula na sa pulis, no. Ilha ng trabaho on kay Pebjes. If the family na ay concern o gusto nila nga imbestigahan yun ang kamatayon ng bayana.
2: Kung ano na sila pagduda.
0: Oo. Kay kung nani siya ay gibati, nani siya ay diferensya, di man jud pud guro nimo trabaho diri sa city, sa San Carlos. Di po ni pasugtan.
1: Bitaw.
0: Di po nitugtan siya ang pamilya. Na. So, unsay nahitabo niya, nga nung naging ana siya pag-uli, nga mahadlok nagsakyanan, abin niyang polis. Manoy na kong kwandra. Anyway, sige, Keep Up Jess. Salamat kay good morning, Keep Up Jess.
1: Sige, Keep Up Bray. Amo na tumatag report alang sa programang Foro de los Pueblos, K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sige, hinaut unta matagaan ning pagklaro K5 Pam, no?
2: Yes, unta.
0: Ang kamatayon aning 28 years old na dalaga, taga Calatrava. Sorry kayo kay di na mo masulti ang iyang exact address ani because nga according sa pinaka unang balita is nihikog daw siya. So the protocol and the standard of reporting sa K5 mga ka-K5 once nga hikog siya. Sa prangkang istorya burag dili man ta nato ni balita no kay hikog siya. Galing kay kining pagkahikog is unusual. Kumbaga burag makaduluda. Oh, that's why nga nabalita na to K5 Pam. Sige, si Tatay Irving usa o niya si Martin Romualdez tuwang ipuli pagkahuman. Kipay Pam, tira Kipay Pam.
2: Yes, mga sugitig pa biraw. Ano na ba mga gupi na dira mga sakyanan? Ang abate na kailan tawo, no?
0: Mm-hmm.
2: Wala na bagay niyo kay guwapo-guwapa kayo mo magdala. Pero,
0: husto.
2: Hanap na kayong mga pintal ng paksit na tungo na sa kadugayon, tungo na sa kadaan.
0: Mm-hmm.
2: O niya, doon na mga lupyak. Anto na dito, pabaguhan na sa Tatay Irving Auto Repair Shop.
0: Mm-hmm.
2: Kay pabaguhon nga na dito ni Tatay Irving. Dali kayong trabaho dito, pulido, paspas kayo. Mm-hmm. O madala pagyog sabot-sabot. So, usapin niyong gihulat dira. Pagsulod sa inyong sakyanan, bati kayong naon pero paggawas mo rin nagbagong pinalit. Ha. So, dito na sa Tatay Irving Auto Repair Shop na himutang sa Margarita sa Ecotourism Highway sa Barangay 2 ning San Carlos City. Makita ra gyud sila sa Daplin sa Karsada pangigala sa dili ra gyud kaayo lisod pangitaon.
0: Okay, salamat Tatay Irving. Last 8:37 na. Before ta mo istorya about Martin Romualdez mga ka K5. Diri sa ta, gatuo ba mo naa pagyapoy abat? Ah, kay dito sa Moises Padilla K5 Pam. Nagguliyaw unsa na nagsinuliyaw ang
2: nangguliyang
0: ang mga tawo
2: na nagsigitay ba
0: atong miaging gabi abalihin ko ninyo sa inyong K5 digital diha o nya paki-click K5 Pam diha kung

0: Ipakita namo kadiyo trajod. Kining giingon nga nakit-an sa mga residente ang usa ka abat K5 pump sa lubi. May abat?
1: Wala mahadlok ang abat sa lubi, nga taas man na.
0: Ang pangutana po, ang abat wala mahadlok sa mga tao?
1: Yun. Ngayon nagpakita po yun.
0: Ngayon nagpakita man siya. Ha? Naabatay, na, nakapadala ko diha. Okay. Niya, ipakita na to ninyo, mga K5, lantawa ang abat. Oh. Focus mo sa video ha, dili namo ha, kay basig kami ni Pampa mapasangin lan aning abat ba.
1: Eyes on the board.
0: Eyes on the board, K5 Mon. Sa lubi ni Julgi. Nanaog. Sulod ka mo. Oh. Ara na siya. May abat jud. Oh. May abat jud.
1: Oh.
2: Ano, kita niyo?
0: Oh. Ha? Na jud. Ang lubi. Si Tito, yako mo. Ano ka ba? Sa lubi kam. Nangawat ang lubi ni. Hilak ka dyan o. Hilak ang kontra. Grabe, hilak kayo. Nasabaw sa lubi. Nagtawag dyan ninyo. Na-adyo tinuot si Five Bang. Uy, ang tiyo. Gipuses ang tiyo, ha? Okay, ipakita lang MJ, no? Ipakita lang, no? Dito ni nahitabo, mga ka-K5. Wala na, wigit yung kayo, layo sa antan. Eh. Dito ni nahitabo, mga ka-K5, ipakita lang ang video, K5 MJ, gailang gamay ng sounds, no? Para madunggan nila gamay, no? Sa Barangay Robles, no? Tama ba ko, K5 Pam? Barangay Robles, pakiclick anak kay gasaka siya K5 Pam, no? I-screenshot niya. Na, Barangay Robles sa lungsod sa La Castellana. Nga according kay mga ka-K5 diri sa mga tao nga purtili nagsanay ani nila. Grabiha oy.
1: Nagdalaga nay taman oy.
0: Dilaga nay oy, no? According sa mga tao diri sa Sitio Doldol, Barangay Robles. Ang ilahang tiyo gipuses kining uyuan K5 Pam. Unya pagpuses sa uyuan naay ning gawas sa ilang balay didto nila nakit-an nga naay usa ka dakong pispis or langgam nga ilang ipasanginlan nga abat K5 Pam. Na kay kining langgama nagtamwa-tamwa man kuno didto. Dito napita sa mga residente K5 Pam. O niya, katong ilang uyuan, nagkurog-kurog. Nga mura gipuses. Dito na, nga ning gawas ang mga tao, mga ka-K5. Aron nga, balo kung ilahabang dakpon, ilahabang pusilon, or tikbaso nila ni. We don't know kung unsay buhato nila, basta nagpuruting linagsanay na ligi nila.
1: Gilagas gito nila kay basig mutog pa uro ito.
0: Oh. So, mao na karon mga ka-K5 nga dakong pangutana dito dapita kung abat ba jud to. Oh. Kaysa ko ang paglantaw gikan gani ha, pila ka minutos gani ni?
1: Oh.
0: Mga 2 ka minutos no nga
1: gana,
0: video.
1: Gana.
0: Bisag tiil sa abat wa jud ko kita no, pasensya.
1: Dili kay bye bye.
0: Oh.
1: Git man good.
0: Ngit-ngit kaayo.
1: Sugmona
0: ka. Oh, tinga, stop, stop. Kina nindot na, gi-stop ninyo.
1: Asa?
0: Dira pag stop na igasigang pula, di ba? MJ, no? Ha? Dito na igo kining kuring kining burag dako dako ah, tawod do no? Nagatungtong sa stop lang ko no.
1: Na tinu silupi.
0: Na sa burag unsa na ganing branch unsa nang pa, anong unsa na kinang palwa?
1: Palwa.
0: Na nagtungtong sa palwa mga kaki five lang tawagon ninyo ba? Nagatungtong sa palwa nga na flashlightan unsa ning pula gani laser? Burag flashlight, burag laser na.
1: Dili, abi na kog mao na ni abat sa mata sa abat.
0: Dili oy, laser na. Na abat nga kuha na o, lang tawag ko nang video nito. Kining kay itom nga dako kayo, lubot na kay 5 pam. Dili bito. Kina
1: nagtuwa di ni, nagtuwa.
0: Dili galingkod, galingkod sa palwa.
1: Analibang din nga bata di ay.
0: Posible, posible.
1: Kandamak.
0: Lang tawag ko ninyo mga ka K5 kung kamo motuo ba mo nga abat jud ni, no? Galingkod siya sa palwa sa lubi. O niya, kinang burag laser, maunin nag, burag, nakitaan siya diha.
1: Mm.
0: Na. O niya, kina, burag klaro-klaro na jutay, sir, no?
1: Oh, kina, klaro.
0: Oh, klaro-klaro. Na, o na, kina.
1: Oh.
0: Galingkod-lingkod. O niya, ang ulo, tuas babaw, dako, bito, tinakuan, no? Dako, kayo, eh.
1: Bago siguro ni salab. Natakdan, bagong natakdan ba?
0: Bagong natakdan? Bagong sa bagong yanggaw?
1: Bagong salab.
0: Salab sa Bisaya?
1: Maupan daw na kay Fibray, o. Basta bago daw kang salab, mangita dyan kung nagmakauna na.
0: Sa Bisaya, salab, sa Amua, sa Ilonggo, yanggaw.
1: Yanggaw?
0: Bagong na yanggaw. Nang bag-udyog ka bang kuan, mangita kang kanunun.
1: O, kanunun. Kay humot pa daw.
0: Mukaon, dyan na.
1: Ala.
0: O, 28, no?
1: Grabe, 28.
0: Oh, lang tawagon ninyo mga K5. I don't know kung kamo.
1: Nainungta na, unsay, purma sa abat, Sir Bray.
0: Ang purma sa abat, maumaro ko na mo agad. Nang tawagon.
1: Kami na lang tawag.
0: Asa na ito nang utana? Ikaw ba? Ginawa na ganit na akong lantaw po diri, oh. Grabihan, no? Burag langgam siya. Mm. Kinang pis-pis ba? Langgam na diri, di ba?
1: Oo.
0: Oh. Pareho ra?
1: Oh, pis-pis? Oh, pis-pis ra.
0: Pis-pis. Burag pis-pis siya mga higala nga dako. Dako kayo siya ba, no?
1: Dako jud.
0: Dili naman, di ba, ang pinakadako nga pis-pis kinang mga uwak, murugmon,
1: kukok,
0: mga, kinang murugmon, may no dako-dako, inang ang eagle, oh, dako-dako na siya.
1: Oh.
0: Pero kiniburag, lahi naman ni ka ipakapis-pisa, oy.
1: Lahi na jud.
0: Dako naman ni kaayo.
1: Nasubra na po siya sa dako.
0: Mauto, burag nahulga ang mga tao, na tingala sila, kay di naman good maingon na tong manok ni.
1: Oo, oh, lahi naman.
0: Kunya itom kaayo.
1: Eh? Porting hadukas mga tao. Hadukas.
0: O, eh, osbag, play good, sir. Osbag, good. Kay ang singgitan sa mga tao.
1: Kay grabi. Nili pa ni Abat?
0: Wala, ah, wala ra.
1: Wala nang syagit.
0: O, usab, usab, usab. Eh.
1: Usab. Okay,
0: pa. Ay,
1: nalang.
0: Ay, simple, abog na.
1: Nalang.
0: Ay naa, nagitudlo-tudlo nila o, gana na, kato. Ay naa, tuudo kita kayo o. Aray sa o.
1: O, tali ka parang.
0: Diplagyo ka muna.
1: Ano, unsa mo pinigyan. Sige, pinagpagpagpagpagpagpagpagpagpag.
0: Kita na may abat na, rapa ka muna. Ano?
1: O, ito, 30 minutes na kayo kaman.
0: O, i-click lang.
1: Ipun deh siguro ni diri no.
0: Ang balo guro anak nila. Burag kabot na nilukit na lang. May grabihin ha kita ano. Ano na? Kunting hilaka na. Dito ang tiyo lagi. Ang tiyo ang iyoan lagi. Dili, wala man yun isla naging ani kung wala na kipeng pang. May sure na kipeng yun ano. Oh, at na. Kato, klaro kayo ito. Na. Klaro kayo yung wak na dyan sila kapas. No? Kato layo ano dyan. Klaro kayo. Masin, Android ba? Dili, dili. Ha? Kung iPhone. Okay. Enough, enough. K-5 Mon. Salamat. Pakita lang, Mon. Ingon din na Ark Lihano Camarinias. Nahadlok ang abat sa kadaghan sa Marites ka K-5. Stephen Arkilita, basig na ngamang nana K-5 Bray. Oy, kay hapit na ang eleksyon kadulong ba? Kini mga listener na to, probably yan yung apprehension nila, no? Oh.
1: Oh, dami Marjon, karamihan. Ingon man ka good sir nga bisag tiil sa abat wala ka kita. Ha ha ha. Na di tiil sir, naapod na ka motor pa ko.
0: Dili kay murag blangdam sa pispis siya.
1: Oh, magpa-usay man god sa mga katigulangan. Sa mga kulukaraan, baka na kunong abat, mahimo mo kuno ng langgam,
0: mahimo mag-transform. Mahimo ganing iring.
1: Iring, iro,
0: oh.
1: Mga atang sa dalan. Oh.
0: Kato nakita na ko gahapon, atawo man to, no? Pero iwag iring ang nawo. Si Ark Lihano, ingon niya, naay sanina ang abat kay Fibray, wala, langgam iyang nawong.
1: Langgam rin siya, kay nag-transform siya.
0: Grabihan, no? Bisag ako naman, guro maglisang-lisang ka ni, oy.
1: Manago ko, oy.
0: Oh.
1: Oh, dili mag-video kay uso marong response.
0: Pero imagine mo ha, naanay abat, pero naara lang sila gyapon, wala idyon manago.
1: Lahit naman sa unang panahon nga manago sa una, manirado sa balay, pero karong langso ng abat, oy.
0: Unsa ang makakuan sa abat kay Five Pam?
1: Asin ahos.
0: Asin ahos, ana.
1: Akon, butala mog suka, sibuyas.
0: Nihimo na inununa na.
1: No? Sa... Unununa ni mong abat.
0: Naunsa na, mantikaan na lang nato na.
1: Ang abat ni mong ununat.
0: Grabe ya, maday mo, oy.
1: Mabalaw na, asin ya, pag naman na mo.
0: Asin, ahos.
1: Ahos kay baho.
0: Butangan na lang, nagbombay diha. Unya, paitan.
1: Magic sarap.
0: Lamia, ano, oy.
1: Lamia, abat.
0: Adubong abat.
1: Imis, ang abat mo, mga tao, sino yung ikaw.
0: Pero sa tinod-anay lang, no, nalisang sila.
1: Analisang din.
0: Analisang niya. Kanya, gi-possess tong usah.
1: Naghilakay niya.
0: Grabiha, oy. Grabiha. Okay. So, maura man na mga ka-K5. Layuwa, oy. Dua ka bulan ang abansi, oy. Sige. Oy! Dirita, tama na ng abat, no? Tama na ng abat. Pakita na to ang mga katre. Kinilahi ning abata, K-5 Munji, ha? Lahi ning abata. Paminaw mo diha mga K-5, ipakita na mo ninyo ang katre o kwarto nga mauna na ang mahimong tulugan K-5 Pam. Hmm. O puy-anan for the meantime ni kanhi House Speaker Martin Romualdez.
1: Sarap ng buhay.
0: Kundi karon si Martin Romualdez mga K-5 gikasuhan og plunder. Pagkahuman og kaso anang plunder mga K-5, giserbihan siya og warrant of arrest. Dito siya giserbihan og warrant of arrest sa hospital kay cardiovascular event siya K-5 Pam. Oo, may unstable nga gitawag na to unstable nga blood pressure sa iyang dugo. And aside ana mga ka K5, si Martin Romualdez na ay anxiety. So naa siya ron sa usa ka pribado nga hospital. Na. Karon may plano na kung okay na siya, dad-on siya dito K5 Pam or ning file day siya og motion. Ang motion niya K5 Pam nga gusto niya nga magpabilin dira sa hospital.
1: Sa pribadong hospital.
0: Pribadong hospital. Pero, gibalibaran kini. Kay kung okay na siya mga ka-K5, lantawan ninyo God sa kuan, lantawan ninyo sa tuang live diha. Dad-on na ni si Martin Romualdez dito sa PNP General Hospital sa Campo Crami K5 Pam. Na. Kay ang Campo Crami good K5 Pam, ang pinakakampo sa ato ang PNP sa Pilipinas. Naanay hospital dira. No?
1: So adto na siya dito butang kung okay na yung condition.
0: Okay ng condition kay pwede mang siya dito matambalan.
1: Oh.
0: According sa authorities, Once nga makitaan nga ang imuhang balatian, matambala naman bisag dili ka sa ospital, why nga mo stay ka diha sa private hospital? Na, lang tawagon ninyo yung kwarto mga ka-K5 o?
1: Gwapo kayo.
0: Ah. So, dadon siya dito mga ka-K5 sa Campo Crame sa PNP General Hospital. Now, ang iyang kwarto dito, gipakita na. Niya na, amuha nang gipakita ninyo.
1: Mauna iyang kwarto dira.
0: Oh, naa siya ay, siyempre, hospital pod siya, no?
1: Hospital pod.
0: Hospital pod siya. Nakompleto ang iyang beds, ang iyang biddings diha, kompleto. Dili ni pareho ang Katrin niya dito sa Hinubaan District Hospital nga Tayaon.
1: Oh? Siyempre, dato. Oh.
0: Onya, limpyo kay Kifay
1: Pam. Pwede pagalimpyo, ha? Mara okay. Nang dili hospital, oy.
0: Aha. Onya, naa siya'y kaugalingong comfort room para ma-comfort mai siya dito.
1: Sure.
0: Aha. May comfort room.
1: Comfort.
0: I-comfort siya sa CR.
1: Sa room.
0: Oh. Onya, may oxygen. Of course, that's normal. Kay hospital man po ni siya.
1: Oh, so kompleto siya po.
0: Aha. Onya, ang iyang pultahan ani Kifay Pam na ay gibutang nga
1: Rihas
0: jod. So,
1: mura jud siya prisuhan.
0: Hospital arrest niya, pero hospital sa proprisuhan kay Five Pam.
1: Hospital, pero prisuhan.
0: Aha. Sa ingon nato, nag-motion ang iyang kampo nga kung pwede, dira lang siya magpabilin sa private hospital. But according sa report, dili. Kung moingon ang doktor nga okay ka na, i-transfer jud ka.
1: I-transfer
0: jud ka sa Campo Crame. So, good luck, Mr. Martin Romualdez, anak man jud na.
1: Total, nakaandam man po yung hindi higdaanan.
0: Oh. So, for the first time in the Philippine history, sa akong pagkahibalo, Kifay Pam, nga gipapreso sa presidente ang iyahang kadugo.
1: First time,
0: para na ako, ah. Grabe na akong pangita kung nabay mga former president na to diri nga giing-ani ang iyang pamilya, giing-ana.
1: So, kung mauna kay Fabry, nindot? Kaya wala gipili bisan si Kinsa?
0: Na. So, diri na to makitaan kung unsa katinud-anon, kaseryoso, si Presidente Bongbong Marcos.
1: Na.
0: Pero di gya po na to mawala mga ka-K5 ang pagduda nga kini basi part gihapon sa gitawag nato nga
1: drawing
0: and drama.
1: Di kinamalikayan.
0: Ah, di namalikayan. That's normal. So ato aning atang-atangan ki Five Pam.
1: Kung unsay na puyo mo sunod ani?
0: Unsay masunod nga mga hitabo ani? Kini ba? Kini ba consistent ni? Nga sigurado jud?
1: Aha.
0: Kay kini kaso pa man mi wala pa man ma-convict ni si Kwan, si Martin Romualdez. Kag kung ma-convict naman jud ni siya sa kasong plunder, dito dyan na siya dalon sa mga jail facility nga pariho dyan sa mga normal nga mga preso, mga kakifide. So, ogma, ipangutan.
1: Once nga mamamatudan.
0: Once nga mamatudan nga guilty siya sa kasong plunder.
1: Oh, yes.
0: Nga nung iplandiran man ni siya, may labot ni sa 7.4 billion pesos nga flood control controversy. Ah. Grabe si Marcos PBBM da. First cousin. In short, ingon na to, pinsang buo.
1: Subay dyan ilang dugo.
0: Subay ilang dugo, pero gipapriso niya.
1: Na.
0: Ang pangutana.
1: Tinuod ba ni?
0: Tinuod na, kaya na naman.
1: O, tinuod.
0: Kaya na naman dyan, no? Na hospital arrest naman dyan siya, gipiktura na niya, magshot pa siya diha.
1: O, ang pangutana di ay?
0: Hantod kanus ani. Na.
1: Eh, basig mabasura na po ng tanan.
0: Oh, seryoso ba ni? Ah, seryoso ba ni or basig karon na rin eh?
1: It's part okay. Of the truth.
0: Ah, now, so ang ato ang sumpay nga balita diri, as alleged, mga ka-K5, before ta mo wind up this morning, si Alan Peter Cayetano, senador, og si Pia Cayetano ang iyang igsuon mga ka-K5. As alleged, di pa nato ni sigurado ha, wala na diri sa Pilipinas.
1: Wala?
0: Oh. Ito, pero di pa ko sigurado ani ha.
1: Kay base mga daan ni mga pictures.
0: Bitaw, no? Bitaw,
1: pa
0: no? Ni, verify pa ni nato. Oo, dili pa ni confirm. Mm. Ha? Pero sa picture, tuwa sila Singapore. Oo. Ay, ganun. Basing suroy raman po.
1: Basing suroy ni bakasyon.
0: Oo. Basing ni bakasyon ra. Oo. So, si Caetano Manggod, mga ka-K5, nag-atubang ni ron sa mga reklamo sa ingon nga mga kontrobersyal nga tagig project po kay Pam. Na. So, aha. Atuan ang atang-atangan pod kung tinuod ba nga ninggawas na ni sila without knowing nato tanan-tanan mga ka-K5 or kini mga old pictures
1: pwedeng ibalik og post.
0: Ibalik og post pero nakit-an magud nato sa mga legit man pod nga kuan. I don't know kung legit jud mga ka-K5 no.
1: So gawas atong flood control K5 right.
0: Atong
1: niagi adlaw. Nagpahayag po ni si National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag.
0: Mm-hmm.
1: Na kani si Senator Alan Peter Cayetano posible pong magatubang og kaso sa anomalya sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee.
0: Usapan na.
1: O, katong sa SEA Games ba?
0: 2019. Mm. O, buraga na ito siya. Itong 50, more than, mga 40 to 50 million good nga, kwan? Nga, sito nga ito?
1: Burag,
0: o cauldron or burag torch, no? Ana?
1: Oo, oh, din good sa ito nga, puting mahala.
0: Puting mahala, bitaw eh. Bisag ikaw, questionable dyan kaayo.
1: Questionable kaayo.
0: Bita, no? Lami paunta, no? Kinaghan tag viewers, pero oras na ito, buragwa na dyan. Bye-bye, Kifay Bam!
1: Yes, thank you so much. Lord, salamat sa mga panglawas. Salamat sa itong mga suking tigpaminaw. Siyempre, sa among busing si Doc Remy Lloyd, nagiging salamat. Ako na lang, di ay ang Queen of World Media, sila pa yan, San Carlos, Kifay Pamela Parata.
0: Okay, ako na lang po. Anyway, salamat kay Lord. Salamat kayo, Doc Ramil Itangoy. Ako na lang po ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden. Ugma po ho na po mga ka-K5. God bless the Philippines para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maujud na yung superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin.
4: Mm-hmm.
5: Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og muligon ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata. It's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala.
5: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
5: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Bio.
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
5: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
4: Wala.
5: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
4: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuha o ni D3 Bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud, si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
5: Ang ketones Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasaglay ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
5: Kinahangla na adyugay D3 Bio, aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
5: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
4: Very
5: question,
4: efficient.
5: Ang imong D3 na ba'y ketones?
4: Wala.
5: D3 Bio lang, Jud, ang na'y ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa'y research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the good, Sir JP. Ingon na jud na ang kinabuhi.
4: Wa na tay oras do ko. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Health news. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before problema jud nako ang regular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix,
4: mabaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap,
4: mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
15: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
16: Hininga uy. Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
17: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
16: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang panginaron.
17: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
16: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
17: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
16: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo-hospital sa pamilya. Iulraon ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikalagad ni mo, sir.
17: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
16: Bye, sir.
18: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol na buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
19: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos. Apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na. Padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee. No salary deduction. No hidden charges. O no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage o 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa second floor, room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At tangi sa September 15, na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandrea Manpower Services Company.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number 1.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
20: Kasayuran sa maayong panglawas.
22: The doctor is in.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
23: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
24: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
23: tulog pod ka kapsul sa gabi.
24: Simana lang nawala jud ang sakit.
23: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
24: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
20: DTX 500.
25: Mapalit sa mga butika.
26: Ako si Jean Paul Hineroso.
27: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
26: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
27: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
26: Correct.
27: Usa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
20: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
26: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto punto sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
27: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na jud tong mga babae nga nalabian as kabugat ug may mga anak.
26: Ay.
27: Pero kini lamang ni aging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
26: Mulagi.
1: TTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa
3: naayo na ako.
1: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
26: Unsa man ang rason Doc Ramil anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
27: Wala joy lain pang rason Sir GP kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resultas pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement nga doon ay taas nga antioxidant o wala na yung makapildi sa RGP sa DTX 500 og Mighty C.
26: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals o kini maginahinay kadako hangtod mo dagan kini apan usahay kinipod mo porma og usara kadako kayong bato.
27: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang color sa panit, mata, kuko og ang ilang mga palad.
26: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
27: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga maporma Sir JP. Naaman siguro kay savings nga 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igasto na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, muinom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mutubo ang gallstones? O dili ka muinom o nya, magka-problema ka sa gallstones at high kidney, high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
26: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
1: DTX 500!
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
26: Hisgutan na to karon Doc Ramil ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
27: Ang goiter Sir GP mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter apan kini ang hinungdan sa kahasol labi na og mudako na kayo.
26: Sa labing bag-ong istatistika Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna silay goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
27: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland Sir GP. Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na ug corrupted na ang genetic information sa cells kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 ug Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug Mighty C ang nagaprotekta sa mga cellula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 og Mighty C, mas mugamay ang bukol sa Guitar Sir GP.
1: DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
1: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
27: Makatabang ang power combination sa DTX 500 og Mighty C Sir GP. Kay ang DTX 500 og ang Mighty C, naani siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag og kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Inglana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 og Mighty C.
0: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
27: Listen jud kayo kung nakay goiter Sir GP. Siyempre, dako imong liog.
0: Bitaw.
27: Kunya, mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod niyang hinugdan nga mag-ubo tao niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o mag-inawa. Siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o Mighty C ang dako kay katabang sa pagmanid sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o Mighty C asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanor normal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga makamediate sa imong immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldier. So kinahanglan yun nga mo inom yung DTX 500 o Mighty C para matabangan ang imong guiter.
0: Mojod, ang pinakarason nga mag DTX 500 o Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter. Nga nung muhulat pa man jud ka.
27: So ayaw jud kalimot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis. Kayo sige kag kaon tamis, mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
1: DTX 500!
5: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500, Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud ka.
1: Mighty C, mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
27: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
27: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa dyan, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
27: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
27: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
27: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
27: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation,
26: makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni Papa.
27: Na jud panahon Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
26: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
27: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
26: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugar sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
27: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
26: Of course. Pero dok og naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
27: Oo, nindot na.
26: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
27: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
26: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
27: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
26: No.
27: DTX Premium Coffee for the best experience.
26: Mm-hmm.
27: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
26: ga-detox ka pa!
20: DTX 500!
24: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. Tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
20: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jenna, taga-amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
20: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
20: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
26: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
27: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BC og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
26: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
27: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
26: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
27: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
26: Daghan
27: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw yung baba, Sir JP.
26: Correct.
27: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
26: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
27: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
26: Correct.
27: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
26: Oh.
27: Kani kay pagkaon namo ni, pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 nana?
26: Wala.
27: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
26: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud sa imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
27: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
26: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
27: Naaras siya'y vitamin D, Sir JP.
26: Gusto.
20: D3
8: D3 Bio.
9: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
8: D3 Bio.
27: Kini magadugang sa mucus production pagyud Sir JP.
0: Oy, wow.
27: Sa imong mucus lining.
0: Oh.
27: Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
0: Correct.
27: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
0: Tanang klaseng kagaw dok itrap anang mucus lining.
8: D3 Bio.
27: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
0: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
27: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
0: Sunog.
27: Mabangag, Sir JP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir JP.
0: Ikis na po. Ikis na po.
27: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
0: Wala.
27: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
0: Correct.
27: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir JP.
0: Oh.
27: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
0: Ay wala.
27: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
0: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
27: Naapay
0: caprylic pa o capric acids.
8: D3 Bio.
27: So sa among mga ikson dia, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
0: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na gud mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras dok.
8: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
8: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Loida, gamay lang na abugog taligsi. Ug sip-onon nako. Natiko og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kog tumar sa Mighty C, abugog taligsi ko nang masuklan. Epektibo kaayo. Mighty C.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
27: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
27: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang.

0: Do, kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ninyo.
2: D3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
1: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
0: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
1: Gusto.
0: It's all about mental disorder, Sir GP.
1: Correct.
0: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
1: Unsa man.
0: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyong kabataan og D3 Bio.
1: Kayang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
0: Wala na ipili, Sir GP.
1: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
0: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o D3 Bio.
1: Correct.
0: Unsa may ganaan mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang kitons nga naani ni nga dili ni mo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok. Samot na ang imuhang mga nerves.
1: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
0: Wow.
1: Tungod anang mga intervention sa diet.
4: D3 Bio.
6: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
1: Unsa man?
0: Imong kaon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
1: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
0: D3 Bio. D3 Bio. Mana kung nakaisakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka, pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
1: Gusto.
0: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yun. Unsa may atong mabuhat?
1: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
0: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
1: Gusto.
0: Dili gyud unta na pwede.
1: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. O dapat dili jud nimo siya gapuson.
0: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
1: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayir siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
0: Correct.
1: Ug wala ra siya katumbahan.
0: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
1: Bitaw.
0: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
1: Dili matukan.
0: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mona, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga maoy pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
4: Kasayuran. kasagaran sa maayong pang

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang
3: DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
2: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
6: Mga ka-DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
6: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok na dili makita sa tong lawas.
7: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
6: Yes.
7: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
6: Mm-hmm.
7: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinai.
6: Ay!
7: Pero mas delikado kung napuno og tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
6: Mauna
7: ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside.
6: Ay,
7: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
6: Ay!
7: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
6: Mm.
7: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
6: Yes!
7: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammations. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, nya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud mo inom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
6: Sumala pa sa pagtuon, ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat. So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana, maunang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong koneksyon sa visceral fat, ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
7: Maudyod kay kung nakay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini unused nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500
6: og
7: Mighty C, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong nga blood sugar.
6: Yun jud ang DTX 500 ug Mighty C sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imuhang ghrelin ug leptin hormones. Ikadua, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
7: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 ug Mighty C, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
6: Yes.
7: No, nya mo prevent pod ang cancer. Protektahan ang imong brain cells ug imong kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan. Aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
6: Kana?
7: No? Pabataon pa dyan ka.
6: Wow!
7: O, dili ka daling matigulang kung nakainom ka DTX 500 o Mighty C.
6: Kadaghan ang benepisyo sa barato nga presyo.
7: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
6: Oy.
7: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing o pwede ni mo ning ikamatay.
6: Uyaw!
7: O, karon ang pangutana, sigurado ba ka nga wala kay visceral fat?
6: Mauna?
7: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
6: Correct.
7: No? Muna ako, Sir JP, mandigurado na lang dyan.
6: Ay, ako po.
7: Muinom dyan ko og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw. Aron sigurado dyan nga himsog ang akong panglawas.
6: Correct. Wala dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. O si Jean Paul Generoso.
7: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, seeing mayong panglawas. Ampingan?
6: Dili, abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Annabelle Ascayo.
5: kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara, tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: Recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellular. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa P3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: P3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: P3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmig ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: o pagpaminod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
5: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Atangin sa September 15, na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandrea Manpower Services Company.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga buti.
2: D3 Bio.
4: DTA.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pareho sa nga markuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
8: O si Rosan, bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga uy!
11: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
12: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
11: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
12: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
11: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
12: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
11: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
13: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix?
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na,
6: ang alkalain nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
7: Mighty C. Mag Mighty C na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. News FM. This is K5 News FM, your official news and music station.
1: DTX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ng fat sa atong dugo. Kagawgatan DTX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Hindi ang nagapulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. DTX 500 Likawi ang tritok kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500 D3 Bio with Physio.
2: Ako si Anay.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa kampiyon nga istasyon, alas 11:22.
4: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
5: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at stable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Maing unto mga ka-K5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tungtong manon. Kining 11 Mbps mga balita ug public service. Adlaw karon nga Webes, it's just sa bulan sa September 2026. Pero sa ngalan naman sa ribok pwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, sa pagpanguna naman ni SM Brian Murden. At the same time, sa 87.9 K5 News FM Gihulngan, sa pagpanguna usab ni SM Francis Edward Garza Soba. Sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps
2: 11 Mbps issue at balita.
0: Maulanon Alexic Ragon. Hindi magin kusog ah. Pero sa Tagalog pa maambon na bunbun. Maingod to mga ka-K5 sa taran-taran nga mga tagpalamati diri sa tuang tulumanon. Dili pa lang sakit no nga kanabitaong kining sitwasyon nato sa Pilipinas ron ba? Dili lang iutong. May tanong, may mag-trivia, no? Ano ang purpose sa oxygen? Aba, sige hapo. Sige, alas 11:25, mga ka-K5.

dia. Dira lang ko kuno kay gipray naman to ni SM Brian ganiha og ni KK5 pamila. Nag-gilad na kayo ang paikwa. Marag mga limbaot kong balibo mga kakay-five ha. Pero wama po ko'y nakita. Good. Igorag yun to nga marag anino siya ba? Oo. Pero anyway, ato man ang katungod mga kakay-five kung unsa tong tuhoan, diba? Tuho ka, aw, imo hapod na. Tuopog ko, eh, ako hapod na eh. Kaya may ingon mga kakay-five nga, di ko na siya mutuog ungo. Unya, mahadlok. Sige, alas 11:26 na mga KK5. Ari na nga to ang mga headlines. Adi sa mga nagunang uluhan sa mga balita. Mayor sa La Castellana, wa mo to o nga may aswang uwak-wak sa iyang lungsod.

0: samtang Negros Oriental Provincial Police Office may kasayuran na sa kahimtang sa American National nga na-report nga missing. Siyam ka mga barangay sa syudad sa Baez apektado naman sa African Swine Fever. Og Hinubaan District Hospital aduna ni bag-ong napulo ka mga hospital beds. And unang adlaw sa LTO on wheels gidugok sa motorista sa syudad sang Sagay. Di ang mga ka K5. Kining naitabo dito sa may Palawan. Standby no kay may unsa to gani eh. May kolabron nga live mga ka K5. Kining pagkasunog sa isa ka ferry mga ka K5. Ah. So standby lang mo diha. Kining pagkasunog sa pampasero nga barko or ferry nga MV June Aster. Sira dapit sa may barangay Marsilya, Coron, Palawan. So standby lang kay may kuan karon. May magkakauban karon ang tanan ng mga anchor sa 11 Mbps ha. Sige, alas 11:29 na.
1: 11 Mbps. Issue at balita ka K5 Steve Flores sa 11 Mbps.
0: Meron itong tulamanon kipalan sa maintingo sa DTX 500 ang superior antioxidant. Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga doon visio the superfood supplement. Og ang Mighty C, the alkaline based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka, nakadetox ka pa. Ang ato nga DTX Premium Coffee. Last 11:29 na mga ka-K5. Standby lang ha.

Natay network hookup karon na 11:30. 11:30 na, standby lang ha. We'll be magapaabot ang mga ka-K5 sa live mismong feed.

Sige, alas 11:34 na mga ka-K5. Ay kalimot DTX500, ah. Para sa may mga diabetes, may high blood. Ay kalimot mga ka-K5. Ang kinibitaong panguntra sa mga diabetes. Panguntra sa may mga paralikay sa aneurysm.

PM mo ka kay Feb Carlo sa inyong tech. Ngayon ka mo sa link. O sa... ano sa tawag gani? Sa Palawan. Alas 11.35 na mga ka K5. Deo nyara na, iyon na tong link. Pangay mo link sa kwan. May confirm na nga patay mga ka K5. Then the same time, na nakaroon siya sa isa ka isla while nagapagayon sa at actually wala pa ni na fire out eh. May missing na

Ay, tama, oo. Tama, Day. Okay na, ma-hook up na lang kita, ha? Ay, 11:30. I-type dira, Carl, sa K5 Tech ninyo, mga ikag-link for, ano, Zoom.

0: Sige, alas 11:37 na, standby. Ay, pasunod na lang to. Pasway, well, gapab, gakwanta. Sige, ari mga kaki, 5 ha, standby.
1: Magdadala po natin ang hospital, ma'am. Ayos na po yung pakiramdi, yung kalagayan nila, ma'am. Yung iba nga po daw ay nakalabas na discharge na po sa hospital.
2: Okay. Okay. Karagdagang tanong po habang

0: nakitang manifesto na nagsasaad doon sa eksaktong bilang po ng ating mga nakasakay o lula ng passenger ship. Ano po yung pinagbatayan ng ating mga numero, Ma'am Aileen?
1: Ma'am, yung pinagbatayan po natin is yung initial po na manifesto na nakuha po natin from the city company po.
0: Okay. Okay. Thank you po. Yan, back to you, Kakit Gilbert.
2: Yan, marami salamat kay Ma'am Aileen dyan sa K5 News sa Pamalonga po. Any K5 po natin, sir? Mga sir?
3: From K5 News FM, Iloilo. Ito po si K5 Enrico Sir Gilbert at saka kay Ma'am Aileen. Magandang tangali sa buong himpila ng K5 News FM Philippines. Ang tanong lang ng Iloilo dito is ngayon, almost 18 hours na yung nakalipas nung mangyari itong sea tragedy sa MV June Aster. Pero hanggang sa ngayon, yung update natin is still 5 yung namatay, 43 yung na-rescued. Pero ano yung ngayon yung kalagayan or situation dyan mismo kung saan nangyari itong fire incident sa MV June Aster, Ma'am Aileen?
1: Sir, sa ngayon po, ongoing pa rin po ang ating search and rescue operation sa area. So, ang kalagayan po ng barko, sir, sa ngayon ay nakasagsag na po siya, sir, 7.6 nautical miles from Surda Port, sir. And ayun, sir, accordingly, hindi pa rin po totally, sir, na napula yung apoy, kaya hindi pa rin po basta-basang makalapit po, sir, yung ating mga rescuers.
3: Okay. So may kahirapan yung rescue operation natin dyan?
1: Yes, sir. Kasi sa ngayon, sir, sa report na receive natin, sir, ay hindi pa totally, sir, na naapula yung apoy, sir, sa loob, sir, ng barko.
3: Follow-up question po, ma'am. Itong MV June Aster is, ang nagmamayari po rito is Atienza Inter-Island Shipping Line. Based sa record po ng Philippine Coast Guard, kumusta ang background ng nagmamay-ari ng MV June Aster? Ito ba ang pinakaunang pagkataon na may nangyari sa kanyang barko, si Ma'am Aileen?
1: Sir, balikan po kita, sir. Wala pa po akong data na hawak sa ngayon, sir, regarding po sa record po, sir, ng Atienza Shipping, sir.
3: But so far,
1: sa ngayon po, sir, nakafocus po ang ating attention sa search and rescue operation, sir.
3: But may coordination po tayo sa Atienza Inter-Island Shipping Line?
1: Yes, sir. Meron naman po tayong coordination, sir, with the Atienza Shipping Line. Oh.
3: So may mga tulong na naibigay itong nasabing kumpanya?
1: Wala pa po akong hawak na data regarding dyan, sir. Balikan ko po kayo.
3: Okay. So wala pang statement on the part ng Atienza Inter-Island Shipping Line sa ngayon?
1: Yun ang hindi ko po, hindi pa po ka-aware, sir, kung maglabas na po sila ng statement.
3: Sige. Salamat po, ma'am, Sir Gilbert. Salamat po.
2: Yan, thank you, sir. Oo, mula ho dyan sa K5 News sa Iloilo. May mga ka-K5 po ba tayo, sir? Mga sir, magtadagdag na tanong.
4: Magandang umaga po, K5 Palawan, from Dumaguete, 97.7, si K5 Rick Santos po ito. Maitanong lang ako ka, Ma'am Aileen.
2: Go ahead, sir.
4: Okay. Ma'am Aileen, sabi ng Iloilo, 18 hours na simula kagabi hanggang ngayon. Gusto ko lang malaman, kumusta naman ang mga crew ng John Aster sa pangayon?
1: Sir, I'm sorry, sir. Hindi ko kayo narinig ng maayos.
2: Yan, paulit daw, sir, yung katanungan, sir.
4: Kumustahin ko lang ngayon ang MV John Aster kasi ang tanong ng Iloilo, simula kagabi hanggang ngayon, 18 hours na. Gusto ko lang malaman, kumusta na yung mga kapitan ng barko, crew ng barko? Ilan ba ang nasami dyan o ilan ba ang na-rescue?
1: Sir, based po sa report po na na-receive natin, nasa 43 po ang survivors and 5 po ang casualty po.
4: Okay. Follow-up na ito na tanong ko sa iyo, ma'am, yung nangyayari sa MV John Aster, ma'am, ngayon pa lang ito nangyayari o palagi na ito nangyayari sa kanila?
1: Sir, wala pa po akong data na hawak tungkol dun, sir.
4: Okay. Back to you, Palawan. Wala na ako itanong kay Ma'am Aileen.
2: Yan. Thank you, sir. Ayan.
5: Sige po.
2: Sige, sir.
5: K5 Palawan.
2: Yes, sir.
5: Jean Paul po from K5 Bacolod, yung main studio po natin. May katanungan lang po, si Ma'am Aileen po ba yung ating interviewee ngayon?
2: Yes sir, yung tagapagsalita ho ng Philippine Coast Guard.
5: Okay, Ma'am Aileen, magandang tanghali po sa inyo. Narinig po ba ako?
1: Yes sir, narinig po kayo sir, magandang tanghali
5: po. Okay, salamat po. Ma'am Aileen, gusto ko lang linawin, meron pa bang 87 na unaccounted for? Hindi pa nakita.
1: Sir, according sa report natin, sir, kasi nag-add po tayo ng survivor, sir, from 42 naging 43 na po. So,
5: pagbabasihan
1: po natin yung manifest na hawak natin po ay nasa 86 po ang unaccounted po sa ngayon.
5: Sige po. Sa 117 passengers plus 17 crews, that totaled around 134 persons aboard. Ito po ba ang capacity ng MV John Aster, tugma po ba sa kanilang sakay nung mangyari yung sa manifest pala na total na mga number of persons on board? Ito ba ay within the limit ng kanilang allowed passengers and crew sa barko na yan?
1: Sir, based po sa initial investigation natin, total capacity po ng MV John Aster ay 306.
5: O, 300. Alright, sige. Salamat at na-correct yan. So, hindi naman pala puno yan. Question po, ma'am, additional. Ito ba, ang Philippine Coast Guard Bay, meron ba tayo, at saka I think Marina yan, meron ba tayong mga policy na yung life jacket, nakascattered yan, marami tayong makukunang life jacket sa ang sulok man ng barko?
1: Yes, sir. May mga policy po yung Marina dyan, sir.
5: Pag ganito, ma'am, na 87 yung hindi pa nakita, or 86 pala yung hindi pa nakita, sa palagay nyo ba, yung iba nalunod nung, kasi walang available na life jacket, o na-trap dun sa loob ng barko? Anong possibilities?
1: Sa ngayon po, hindi ko po masasagot yun, sir, kasi ongoing po ang ating investigation.
5: I understand.
1: Ongoing pa rin po ang ating rescue operation.
5: Mm-hmm. So ngayon, ma'am, tuloy-tuloy yung ating rescue operation. Marami po ba tayong mga sea assets na nandyan?
1: Yes, sir. Tuloy-tuloy po ang ating rescue operations. At meron po tayong limang CCG assets po na nakatalaga po or dedicated po para dito sa rescue operations po na ito, sir.
5: Sige. Sa training mo, ma'am, bilang Coast Guard, ito ba na check niyo na yung mga nearby yung radius pala, ano ba yung radius na iniikutan niyo para makita yung mga survivor? Ilang kilometers ba yan from the site ng sunog initially?
1: Balikan po kayo, sir, sa plan natin, sir.
5: Pero gaano ba kalawak yung ating search area?
1: Hindi, wala lang sa dito ngayon, sir, sa file ko, sir, pero meron po tayong...
5: Pero siguro mga 5 kilometers radius, ganon?
1: I can't say for sure right now, sir.
5: Sige po. Sige po. Yun na muna, ma'am, kasi baka mayroon pang katanungan yung ibang himpila namin ng K5 News FM station sa ibang lugar. Makikinig lamang kami po, Gilbert Basio ng Palawan.
2: Yan. Thank you, sir, sa K5 News of Bacolod. Then, iba pa ho mga K5 ho natin. May karagdagan pa ho ba kayong mga katanungan para ho kay Ma'am Aileen?
6: From K5 News FM Antique po.
2: Sige.
6: Sir Gilbert.
2: Sige, sir. From K5 News sa Pamantike, go po sa inyong tanong.
6: Okay po. No, linawan lang po natin. Kamusta po yung investigation natin, Ma'am Aileen, related sa kung paano po na nangyari ang itong pagkasunog ng nasabing barko? Paano po nagsimula yung apoy, Ma'am Aileen?
1: Sir, sa ngayon po, sir, wala pa po kami may bigay na information kasi ongoing po ang ating investigation, sir, na kinakandap, sir.
6: Okay, follow-up question po, kamusta yung coordination natin sa iba pang ahensya ng ating pamalaan para mapabilis yung paghahanap sa nasabing mga nawawala ng napasahero? At meron na po ba kayong nakausap na mga survivor para makapagbigay ng impormasyon kung paano nila nakita yung pagsimula ng ang ganitong pangyayari sa MV John Aster, Ma'am Aileen?
1: Sir, with regards to coordination, sir, well coordinated naman po, sir. Actually, sir, kagagaling lang namin, sir, sa incident command, sir, dito sa Coron, Palawan. Nagkaroon po ng briefing and meeting, sir. And papunta rin po kami ngayon, sir, kasama ang ating district command. Sir, doon po, sir, sa Barangay Tunga, sir, para makita din, sir, yung situation po doon.
6: Sige po. No further question, Sir Gilbert. Ma'am Aileen, thank you so much po.
2: Yan, thank you sir sa K-5 News FM Antique. And meron pa hubang karagdagan mga sir, mga ma'am ba dyan ho sa ating mga ka-K-5?
7: From K-5, Cagayan de Oro City po, mga K-5.
2: Sige sir, go ahead sir.
7: Ito po si ka-K-5 Jonathan Sabanal. Ang katanungan ko lang po kay Ma'am Aileen, 18 hours na po nakalipas, no? Napakalaki ba napakalaki ng bilang ng mga unaccounted 86 missing, no? Sapat ba ang pinadalang BRP Suluan at mga lokal na mga rescuer nang masuyod ang paligid ng 1.2 nautical miles sa northeast ng Barangay Marcila? Sapat po ba yung mga rescue team natin doon po, ma'am?
1: Sa ngayon po sir ay marami po tayong asset doon, hindi lang po sa PCG, kundi pati na rin po sa ibang agency, and meron pa po tayong mga paparating sir. Actually sir, ang MRRV 4411 sir ay manggagaling ng Puerto Princesa sir. Sakay din po yung mga additional personnel natin sir na para ma-utilize po sir na mag-augment po sir doon sa incident area.
7: Ma'am, ito follow-up question ko po. Itong mga biktimang namatay, mayroon na bang mga pangalan?
1: Sa ngayon, sir, wala pa po tayong details, sir, regarding po sa kanilang identification.
7: Okay po. Yun po lang, mga K-5, ang katanungan ko kami, Aileen.
2: Ayan. Thank you, sir. Thank you, sir. Meron pa ho ba? Mahahabol pa ba na ka-K-5 ho natin?
8: Meron po. Sa K-5 Santiago po. K-5 Santiago.
2: Go ahead,
8: right,
2: sir.
8: Si Justin Kiss po mula sa K-5 Santiago. Ma'am Aileen, gusto lang po namin malaman, ano, bago po ba dumating yung barko riyan sa Pampang o nasa Pampang Mambuya na malapit ako sa Pampang ng Coron, may tumawag po ba sa inyo na may nakipag-coordinate sa inyo bago mangyari itong pagsiklab ng napakalakas apoy nito? Alam ko ito po yung under investigation kung ano nangyari, pero bago lumaki ang apoy, may mga humingi na po ba ng tulong sa inyo, ma'am, mula sa barko?
1: Sir, for info, minisal po, naka-receive po tayo ng report, ng telephone call po from passenger operations specialist po ng Atienza Inter-Island Spirit IMT. Sa po ang nag-report ng passenger cargo vessel ay nasusunog po.
8: Nasaan na po yung barko, ma'am?
1: Sa Atienza Inter-Island Spirit IMT yung na-receive namin report, sir.
8: Yes, ma'am. Gaano po katagal ito bago na i-report po sa inyo? Kasi 18 hours na raw ngayon. Mga ilang oras po bago na i-report sa inyo yung insidente?
1: Sir, agad-agad din, sir, no? Kasi ang estimated time po ng incident ay around 6:31 ng gabi. At ang call po ay na aming na-receive ng mga around 6:40 rin po ng gabi.
8: Mabilis lang po, no? At alam ko ito po yung under investigation. Pero kung titingnan po ninyo yung itsura po ng barko ngayon, sa tingin niyo po, ano po ang pinagmulan ng sunog dyan sa loob ng barko na yan, ma'am?
1: Sir, apologies. Sa ngayon, hindi po ako makakapag-tigay, sir. At hindi po natatapos ang ating investigation.
8: Yes, ma'am. Last question, ma'am. Mayroon po bang clearance itong barko na ito na maglayag?
1: Yes, sir. Nag-undergo po ito ng ating pre-departure inspection, sir, sa Coast Guard Substation Del Pan po sa Manila bago po siya naglayag ng September 8, 2023.
8: Okay. So, ibig sabihin po niya na hindi po nakita, na-anticipate kung ano po yung mangyayari sa barko. Doon po sa kanilang maybe inspection bago maglayag po ang naturang barko. Maraming salamat po, Ma'am Aileen.
1: Thank you, sir.
2: Yan, sa mga K-5 natin, oras natin, alas 11:52 na ng tanghali. Okay na, K5 Jo, no? May mga garagdag pa po ba na mga katanungan ng ating mga K5? Pero, Ma'am Eileen, eh, dagdag ko na rin pala ito. Ang biyahe ho nitong barko ay Manila to Coron, Coron to Manila. Tama ho ba?
1: Yes, sir. According sa nakuha nating information, sir. Baseco Port to Coron, sir.
2: Ayun.
1: Ang usual niya po na biyahe.
2: Okay, Ma'am. At susunod na ho kasi yung aming mga balita sa National, MyTC Network News. Eto ba, mensahin nyo lang ho sa ating mga kababayan, ganun din sa mga pamilya na hanggang sa kayo naghahanap pa rin ho at nananalangin na sana ma-rescue yung kanilang mga kaanak. Nasa inyo ho yung statement o mensahe para sa ating mga kababayan ho na nakasubaybay ho dito.
1: Pero una-una po, tayo po ay nahihirami po sa pamilya po nung limang nasawi po sa trahedyang ito. At naiintindihan po natin yun, sir, ang nararamdaman ng mga pamilya po, ng mga passengers po na hinahanap pa rin po hanggang ngayon. So mga kaasa po kayo, sir, ang Philippine Coast Guard po, ang Coast Guard District Palawan po, sir, ay this is our top priority. We have our guidance from our Commandant Admiral John Hildovan, sir, to intensify our search and rescue operation, sir. Sa katabayan niya po, sir, ang ating mga lima po ang ating dedicated na CCG assets po na pinadala, ipapadala po at pinadala dito po sa Barangay Toda Coron para po sa intensified search and rescue operations natin.
2: Okay, ma'am. May mga hahabol po ba, sir? Mga sir natin dyan, mga ma'am?
0: Okay, Five Gilbert, isang tanong na lang huli. Last na lang, last.
2: Sige, ma'am. Sige, ma'am.
0: Napatiyan! Okay. Ma'am Eileen, kumusta po ang weather ngayon dyan? Maulan po ba o maaraw at hindi maayos naman at hindi makakasag ka sa mabilis na pag-apula ng apoy at pagliligtas ng ating mga kababayan po na na-aksidente dyan? Ma'am Eileen?
1: Ma'am, kasi lang yun, nandito po ako sa Coron at ngayon po ay malakas po yung ulan dito. Hindi ko lang po sure sa ngayon, ma'am, doon sa Barangay Turba mismo kung ano po yung weather doon. Pero lumipad po kami kanina. Ayun po, medyo masama na po yung panahon ng bago po kami maglapag. And then, malakas na po yung ulan ko dito sa Coron Municipality of Coron.
0: Okay. Salamat po. Back to you.
2: Yan, maraming salamat na Ma'am Eileen. Kay Ma'am Eileen ausente, Ma'am, maraming salamat ho. At from time to time ay makiki-update ho ang K5 News FM sa Philippine Coast Guard ho natin. Thank you, Ma'am Eileen. Ingat ho kayo dyan.
1: Maraming salamat po.
2: 11 Mbps. Yan mga K5 ho natin. Yan sa ating mga K5 sa iba't ibang himpilan ng K5 News sa FM Philippines. Yan, maraming salamat. Mamaya, may second round pa tayo mga K5. Iba pa ho mga update din natin dito. At nakikipag-ugnayan tayo sa barangay kung saan. Doon ho, namamalagi yung ating hong mga na-rescue ng ating hong mga otoridad. Yung 43 na ho ngayon yung update, mga kababayan ho natin. So, bibigyan daan lang ho natin yung ating hong K5 News of mga national report. Lalo na ho yung ating program.
9: This is K5 News FM, your official news and music station. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagkayuti ay jud so. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pabali
11: sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
12: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
11: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
12: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno jud ni baboy.
11: Oo.
12: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
11: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
12: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
11: Correct.
12: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pod kag DTX 500 og Mighty C.
11: Mauna.
12: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
11: Tama judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
12: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir JP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues o worst is mortality or kamatayon. Mo nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
11: Correct.
9: DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500.
14: Pabali sa mga butika.
11: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini, ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
12: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karni, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
11: Pwede ra.
12: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
11: Correct, judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
12: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
11: Pwede rin di ay utan, ano?
12: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na or pwede nga dili na gid mo kaon. Mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir JP.
15: Huwagan ang agarang aksyon sa power crisis sa Panay Island. Pagsugpo sa ASF gamit ang flame throwing sinimulan na sa Alicia Isabela. Magandang tanghali Pilipinas, ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, 5 patay, 42 na iligtas sa ilang pahinahanap matapos masunog ang MV June Aster sa Corona, Palawan. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
14: Imam ang tao na ang kumpirmadong nasawi habang 42 ang iba pa ang nailigtas matapos na masunog ang MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan, dagong alas 7 kagabi ng September 9. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, umabot sa 42 survivors ang nailigtas ng mga search and rescue team hanggang alas 11 kagabi. Dinala naman ang mga nailigtas at mga nasawi sa Barangay Turda Covered Court na pansamantalang ginawang emergency processing at Center para sa insidente. Patuloy naman ang search and rescue operations ng Coast Guard District Palawan sa karagatang sakop ng Coron upang mahanap ang mga pasaherong hindi pa natutunton. May kabuuang 134 na katao ang nakalista sa manifesto ng MV June Aster. 117 ang pasahero at 17 ang crew members. Hanggang sa kasalukuyan naman ay hindi pa naglalabas ng report kung ano ang sanhi o dahilan ng sunog sa barko. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Velastrino para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
15: Samantala, Governor Javier nanawagan ng agarang aksyon sa power crisis sa Panay Island. Balitang hatid sa atin ni K5 Jonel Tives.
16: Nanawagan si Governor Paolo S. Javier ng agarang aksyon upang masolusyonan ang kakulangan sa supply ng kuryente at patuloy na pagkawala ng kuryente na nakakaapekto sa isla ng Panay. Kasabay ito sa isinagawang pagpupulong na dinaluhan ni na DILG Secretary John Vic Rimulya, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, PNP Chief General Jose Melendez Artates at BFP Chief Fire Director Juan Chu kasama ang mga gobernador ng Panay sa executive meeting na ginanap kahapon September 9, 2026 sa Iloilo Provincial Capital. Ayon kay Governor Javier, ang patuloy na pagkawala ng kuryente ay may malaking epekto sa mga pamilya, negosyo, ospital, industriya at sa economic development ng probinsya. Dagdag pa niya, ang maaasang supply ng kuryente ay mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Antikenyo at kinakailangan upang matiyak ang patuloy na pag-unlad at development ng mga probinsya sa buong Panay Island. Malugod ding tinanggap na gobernador ang commitment ni Secretary Rimulya kasama Department of Energy at iba pang national government agencies upang mapabilis ang mga kinakailangang intervention at solusyon para matugunan ang kasalukuyang sitwasyon. Panawagan ng gobernador ang hindi lamang pansamantalang solusyon kundi isang maaasahan, sapat at matatag na supply ng kuryente para sa mga residente at sa kinabukasan ng mga probinsya. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nanggantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
15: Gawin din pagsupo sa ASF gamit ang flamethrowing sinimulan na sa Alicia Isabela. Balita hatid sa atin ni K5 John Chavez.
17: Isinailalim sa flamethrowing o paggamit ng apoy ang ilang mga kulungan ng baboy sa bayan ng Alicia nitong Setyembre 9 bilang marahas. Ngunit kinakailangang hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang buksain ang mikrobyo ng African Swine Fever o ASF. Sa huling tala ng Kapitolyo, lumobo na sa 64 na barangay at 72 hog raisers ang apektado ng nakamamatay na sakit ng baboy sa buong lalawigan. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya, namahagi rin ang lokal na pamahalaan ng mga disinfectant sa iba't ibang munisipalidad. Nagsagawa ng malawakang information drive para sa mga magbababoy at naglunsad ng agarang investigasyon sa mga bagong kaso. Nakasaad rin sa plano ng Kapitolyo na magtutungo ang kanilang disinfection team sa mga susunod na araw sa iba pang mga bayan upang isanitize ang mga apektadong puok at mapigilan ang tuluyang pagkalat ng ASF habang hinihintay pa ang bakuna kontra rito.
18: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
15: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Negros Oriental, nakapagtala ng bagong kaso ng African Swine Fever. Balita hatid sa atin ni K5 James Baduquillo.
19: Datos na nagpapakita ng karagdagang kaso sa African Swine Fever sa lalawigan ng Negros Oriental ay isinapubliko na.
20: Nilabas ng Provincial Veterinary Office ang kanilang datos na nagpapakita ng karagdagang kaso ng African Swine Fever sa Baay City, Negros Oriental matapos magpositibo sa virus ang 13 sa 19 na baboy na isinailalim sa pagsusurika. Inihayag ni Acting Provincial Veterinarian na si Vernon Lombanya na ang mga pinakahuling positibong resulta ay batay sa mga sampul ng dugo na kinuha mula sa mga baboy sa ilang barangay hanggang noong Setyembre 7 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Barangay Kambagyo, Rosario, Panamangan, Barangay Kambilaw, Basa, Kabanlutan, Barangay Tamugong, Kalasgaan at Barangay Manlipagka. Bukod sa Bay City, may apat pang LGO sa Negros Oriental ang kinilalang may mga aktibong kaso ng ESF. Ang mga LGO ay kabilang sa bayan ng Balancha, Pamplona, Bayawan City at Tanhay City na kung saan ay pinaaalalahanan ang lahat na maging responsable sa kanilang mga alagang baboya.
19: Para sa MyTC Network News, ako si Kakifive James Aditri Bayo Panukino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, Kakifive News FM.
15: At may 39,000 na mga kabataan na bakunahan kontra measles at rubella sa Capiz. Balitang hatid sa amin, Nega K5, Myla Fuentes.
3: Umabot na sa 31,221 bata ang nabakunahan laban sa measles rubella sa lalawigan ng Capiz. Base sa datos, katumbas ito ng 57.1% mula sa kabuuang target na 68,665 bata na edad 6-59 na buwan. Pinakamataas ang accomplishment rate sa bayan ng Sapian na nasa 67%, sinundan ng bayan ng Tao na may 65%, samantala nasa 48% naman ang pinakamababang accomplishment rate na naitala sa bayan ng Mambusaw. Patuloy naman ang supplemental immunization activity upang maabot ang target ng mga bata at mapalakas ang kanilang proteksyon laban sa measles at rubella.
21: Ito si KK5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
15: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, pagling kay former Mayor Jed Mabilog sa illegal na droga noong Duterte administration na inalala ni DILG Secretary John Vic Remulla. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
22: Inalala ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang pagling kay former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa illegal na droga noong Duterte administration. Sa speech ni Remulla sa isinagawang blessing at turnover ng Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa Police Regional Office 6 sa Iloilo City. Ipinahayag nito na isa lamang biktima sa war on drugs si Mabilog kung saan ginamit lang ang polisiya sa mga gustong kalabanin sa politika. Ayon pa kay Remulla, most exceptional public servant si Mabilog sa lungsod ng Iloilo. Matatandaan na pumunta sa Estados Unidos si Mabilog kasama ang kanyang pamilya matapos itong classify bilang wanted at may mga pagbabanta sa kanyang buhay at bumalik lamang sa lungsod ng Iloilo at sa Pilipinas matapos ang naging administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
15: Gayun din, Aklan Police nakatanggap ng 10 motorsiklo para sa Unified 911 Emergency Response. Ang Kampiyon na Balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
23: Nakatanggap ng 10 Honda PCX-160 na motorsiklo ang Aklan Police Provincial Office o ang APPO kahapon araw ng Miyerkules. Ito ay kasabay sa isinagawang blessing and turnover ng mga motorsiklo na pinangunahan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla at ni PNP Chief Jose Melencio Natatis Jr. sa Regional Office 6 sa Camp Delgado, Iloilo City. Personal naman itong tinanggap ni Aklan Provincial Director Colonel Arnel Enrico Ramos at Aklan Governor Jose Enrique Miraflores kasama ng Aklan PPO ang Iloilo City Police Office na tumanggap rin ng 10 mga motorsiklo. Siklo. Samantala, tinanggap naman ni DILG Secretary Remulla ang talibong mula sa bayan ng Libacaw Aklan bilang token. Ayon kay Remulla, malaking tulong para sa pagpapalakas sa bawat pagresponde ng mga otoridad sa mga matatanggap na tawag sa 911 na nangangailangan ng assistance sa mga kapulisan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
15: Samantala, leader ng teroristang grupo patay sa enkwentro sa Baybay City. Balita hatid sa atin ni KK5 Carlo Arisgado.
4: Patay ang isang hinihinalang leader ng New People's Army o NPA sa nagarap na enkwentro sa pagitan ng mga militar at ng mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa barangay Caridad, Baybay City. Kasunod ito ng ulat ng pangingigil sa lugar. Kinilala ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ang nasawing rebelde na si Irwin Murillo Masida o alias Romnick, taga Las Navas, Northern Samar. At siya ay naiulat na Vice Team Leader 1 ng Island Committee Livox sa ilalim ng Eastern Visayas Regional Party Committee. At batay naman sa ulat, mabilis na rumisponde ang mga trupa ng 802nd Infantry Brigade matapos mag-ulat ang isang concerned citizen hinggil sa illegal na extortion o pangingikil ng mga armadong individual sa nasabing komunidad. Nagresulta ito sa bakbakan na ikinisawi ni Masida at na-recover din ng mga otoridad sa pinangyarihan ng insidente ang isang M16 rifle na naiwan ng grupo. Kaugnay nito, muling nanawagan ang mga militar sa mga natitirang miyembro ng NPA sa nasabing lugar na magbalik loob na sa pamahalaan at iwan na ang armadong pakikibaka. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
15: At lalaking may mental disorder patay matapos saksakin sa Cagayan de Oro. Balitang hatin sa ate ni KK5K Buscaino.
5: Sinaksak at napatay ang lalaking may mental disorder dahil sa salitang itaas ang panty. Kinilala ang 47-anyos na biktima na si Joe Edward Imbate. May sakit na schizophrenia at residente ng Zone 5 Upper Linog, Cagayan de Oro City. Kasong murder naman ang haharapin ng 29-anyos na suspect na si Vicente Palutaw, kapitbahay ng biktima. Batay sa inisyal na investigasyon ng Puerto Police Station, pumunta ang suspect sa bahay ng biktima at kumatok sa pinto. Nang buksan ang pinto, agad na sinuntok at paulit-ulit na sinaksak ng suspect ang biktima gamit ang isang kutsilyo na naging sani ng agarang kamatayan nito. Bago ang krimen, sinabihan umano ng biktima ang 6 taong gulang na anak ng suspect na itaas ang panty nito dahil doon umano nagagaling ang mabaw amoy.
6: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
15: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, umabot na sa mahigit 1,000 bata ang nasawi at mahigit 187,000 ang nagkasakit sa pinakamalalang outbreak ng tigda sa Bangladesh. Ayon sa CDC, ito na ang pinakamalalang outbreak ng tigda sa buong mundo na pinalala ng kakulangan sa bakuna at kaguluhan pampolitika. Lalo namang nahihirapan pa maospitala dahil kasabay nito ang pagdami rin ng kaso ng dengue. Patuloy naman ang vaccination drive upang maabot ang mga batang hindi pa nababakunahan.
9: YTC Network News. YTC Network News.
15: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Gilbert Basho sa programa 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM Philippines.
9: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
7: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag-usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
13: Sus, di anasad. Napalingan nasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
14: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
13: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay.
14: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bag bagong sakyanan.
13: Hala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
14: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
13: Mao ba? Hala, mag-apply na gugug karon dayon para wala nay aberya.
15: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
16: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Ah, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
17: Hininga, uy!
16: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At ang sa September 15, nai SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandrea Manpower Services Company.
18: Asa magagikan, bay?
19: Gikan ko bukit, bay.
18: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
19: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
18: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
19: May dito?
18: Ayos kayo.
19: Sige, diya na ba? Pakaiwas ako.
18: Sige, sige.
16: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-massage center, aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
20: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
22: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Sa pasahero, dyan sa MV John Aster.
24: Kapatid ko po.
23: O, kapatid nyo ho. Oo. Saan ho ito galing siya?
24: Dito po sa Pampanga, sir.
23: Oh, galing Pampanga. Tapos
24: papunta po siya ng Palawan, El Nido para magtrabaho po siya, sir.
23: Mm-hmm. So, yung huli niyo pag-uusap sa kanya, pakikipag-usap po sa kapatid ho ninyo, mga anong orso? Nag-chat po sa inyo.
1: Pinakita niya po na nakasakay na po siya ng barko na paalis na po daw siya nung ano po, apon ng 7, ay 8.
23: Mm. Oo.
1: Gabi po yun yung last po siyang pinakita niya po.
23: Pinakita niya po sa iyo.
1: Pinakita niya po sa amin na nakasakay na po siya. Nag-send po siya ng picture sa amin na nakasakay po siya sa barko.
23: Oo. Sumunod nun, wala na ho bang update na binigay sa inyo?
1: Wala na po. Lahat po namin siyang nakausap ano po, kapon ng umaga. Tapos kagabi po, pilit po namin siyang tinatawagan. Nakapatay na po yung cellphone niya.
23: Nako. Oo.
1: Hanggang ngayon po, ngayon po ang umaga, nabalitaan nga po namin na nasunog po yung barkong sinasakyan niya.
23: Oo. At nakita niyo na rin ho ba yung listahan ng mga pangalan ng survivor?
1: Opo, nakita po namin. Pero wala pa po yung pangalan niya hanggang ngayon.
23: Anong pangalan ho nung kapatid ho ninyo?
1: Pangalan po ng kapatid ko, ano po, Reynaldo Castañeda po.
23: Reynaldo.
1: Meron po siyang tato sa dibdib na Reyka.
23: May tato na...
1: Tsaka po sa braso po niya.
23: Ulitin ko ho, yung pangalan ho niya. Anong pangalan ho ulit niya?
1: Reynaldo Castañeda po.
23: Reynaldo Castañeda. Oo. Ilang taon na ho ito?
1: 33 years old na po.
23: Nako. Oo. Siya ho'y pupunta sana sa bahay ng El Nido. Ano ho sanang gagawin niya?
1: Pa?
23: Ano hong gagawin sana niya dito ho? Sa ano? Taga dito rin ho ba talaga siya? Tubong Palawan? Or dyan ho sa Pampanga talaga?
1: Ano po? Dito po talaga sa Pampanga po siya, sir. Eh, pupunta lang po. Mabalik lang po siya sa Palawan ng dito para magtrabaho po siya.
23: So parang mula sa Coron, babiyahe siya papuntang El Nido. Parang ganun ho, mag-stopover muna siya. Ito po. Wala ho bang ano, kahit nung gabi ay hindi rin ho talaga na nagkaroon na o nag-chat sa inyo na ganito may nangyayari ito sa barko namin. Wala rin ho kahit lang na-receive na ganun.
1: Wala po, wala man po siyang ano. Kanina, kagabi po, tinatawagan ko siya, nakapatay po yung cellphone niya.
23: Nako.
1: Last po kasi siyang nag-chat doon sa kapatid kong lalaki, sabi niya po daw, naiwan niya po daw yung power bank niya.
23: Lobat, oo.
1: Ngayon po, tinatawagan po namin kanina pa po umaga, nakita namin po sa balita yung sinasakyan niyang barko na sunog. Hindi na natin po siya makontak.
23: Ano ho sana trabaho niya dito sa bayan ho ng El Nido?
1: Nagkakalakal po sila, kasama niya po yung mga pinsan namin.
23: Sa ngayon, kung pagbabasehan ho natin yung record, kasi ho sabi ng Philippine Coast Guard kanina sa aming ho panayam, ay nadagdagan ng isa yung na-rescue. Wala pa ho yung pangalan ng isa na yon. Hari Nawa, sana isa na ito. O di kaya sana si Reynaldo na ito. Bam, sir.
1: Sana nga po, sir.
23: Kasi marami-rami pa ho eh. Kasi yung pagbabasa natin yung record, nasa mahigit 80 o 80. Mahigit na... hinahanap pa ng ating mga otoridad. Mga sir, mga ma'am, baka meron ho kayong mensahe kasi naririnig naman ho tayo sa pamamagitan ng social media natin at maging ng iba pang mga himpilan ho ng K5 News FM sa mga munisipyo natin. Baka may mga mangingisda tayo na mapapadaan o di kaya makita. Nasa inyo ho.
1: Ang ano ko lang po, sana po yung kung meron pong balita na makita po yung kapatid namin, kung pwede po yung matuwagan po kami, balitaan po kami kung ano na po yung nangyari.
23: Oo. Ma'am, may pamilya ba itong si Rinaldo?
24: Meron po. Naku. Meron po siya mga anak.
23: Mm-hmm. Ilan ho yung anak niya?
24: Ilan yung anak niya?
23: Mm-hmm.
24: Lima po yung anak.
23: Naku, oo. At itong lima na to ay umaasa din ho talaga sa kanya.
24: Sana po sir, paki-update niyo po kami kung may balita na po sa kapatid namin.
23: Sige po, oo, i-update po namin kayo. Ito ho si Rinaldo, di naman ho sa pagano kasi alam naman natin, dagat ho ito yung... O baka nagsitalunan yung iba pa mga pasahero kasama siya, Rinawa. Marunong ho ba lumangoy itong si Rinaldo, ma'am? Sa pagkakaalam nyo lang ho, marunong naman itong lumangoy. Yan, sa ano si ma'am. Ma'am, hello po.

0: kanya na ilang mangingisda o di kaya baka napadpad doon sa dalampasigan, hindi agad nakita ng ilan nating mga rescuer o ilang pang o pansamantalang nanunuluyan doon sa mga residente malapit doon sa Pampang, no, sir? Oo, oo, oo. Anong klase ho bang kapatid itong si ano si Sir Reynaldo o sa inyo ho?
1: Mabait po siya. Mapakusap yun eh. Marunong po siya sa basketball.
2: Player po siya ng basketball po yun, sir.
0: Ah, okay. Ito ba si ano, yung kanya hong pamilya, yung kanya mga anak. May asawa na, may asawa pa ho ba ito? May si Sir Reynaldo?
2: Walay na po sila.
0: Oo. Yung mga anak niya, alam ho ba na sakay ito?
1: Yung pong anak niya na sana po, kasama sila rin yung mga anak niya.
0: Alam na rin ho yung sinapit ng sinasakyan ho ng kailang ano, tatay.
2: Opo, yung pong panganay niya po tsaka po yung asawa niya, nag-message din po sila sa ano. Nakikibalita rin po sila.
0: Oo, okay po. Eto, ma'am, tsaka sir, baka may mensahe ho kayo sa mga kababayan ho natin at bagi sa LGU natin at mga otoridad natin bilang isa ho yung inyong kapatid na sakay nitong nasunog na barko dyan sa bahay ng Koron. Nasa inyo ho yung pagkakataon.
2: Nano sa dyan?
0: Mm-mm-mm.
2: Yun po na sa po, wag po silang sinisigur sa kakaanap po sa mga rescuer, sa mga survivor po. Na sana po makita na po nila yung mga ano, yung mga ibang survivor.
0: Mm-mm-mm. Sige po, oo. At pakatatag lang ho kayo dahil ang alam ho natin kasi sinigurado rin ho sa atin ng Philippine Coast Guard na patuloy ho silang magdadagdag pa ng mga kinakailangan, lalo yung mga rescuer pa rin, na magtutulong sa paghahanap sa iba pang mga pasahero na nawawala nitong barko na nasunog kagabi. Ingat ho kayo at patuloy ho tayong kumapit sa panalangin na makikita ito hong si Reynaldo Castañeda, yung inyong kapatid.
1: Apo. Salamat po.
0: Salamat, okay, salamat po.
1: Thank you po. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po. Makiki-update din po kami sa inyo.
3: 11 Mbps. 11 Mbps.
0: Yan mga K-5, ang kapatid ni... actually, dalawa yung nakausap natin eh. Dalawang kapatid ni Reynaldo Castañeda. May mga anak na naghihintay, mga K-5 po natin. At ito, isa lamang ho ito sa pasahero ng barko, mga K-5 natin, ng MV June Aster na nawawala. 11. Isa sa mahigit 80 na mga pasahero.
3: 11 Mbps.
0: Ang tanong natin dito, mga K-5, ano na yung ginagawa ng pamunuan ng barko?
3: 11 Mbps.
0: Pamunuan, mga K-5, nito hong kumpanya. Dito hong atyan sa Inter Island Ferries Incorporated. Matid natin, mga K-5 ho, na sumusunod naman, K-5D, kung pagbabasehan yung mga dokumento at ilang pang mga kinakailangan, pasok naman. Yeah? Wala naman na mga naging anumang mga aberya na kinakaharap ito hong kumpanya na ito.
3: 11 Mbps.
0: Pero yung katanungan ng ilan, sana ma-update mga K-5 natin yung pamilya. Yeah, patuloy ding, alam natin, magpapaabot ng anumang kinakailangan tulong, lalo na doon ho sa mga na-rescue at maging doon ho sa mga naging casualty.
3: 11 Mbps.
0: Kung ang record lamang, ang pagbabasehan, 5 yung binawian ng buhay, mga K-5 natin. Ano na ba yung mga ginagawang hakbang na pagtulong ng ating hong ng kumpanya partikular?
3: 11.
0: Itong Atienza Inter Island Ferries Incorporated.
3: 11 Mbps.
0: Sa ngayon, nakikipag-ugnay na rin tayo, mga K-5, sa lokal na pamahalaan dyan ho sa LGU ng Bayan ng Koron.
3: K-5.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station. Das Bang Ibu Blood 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps. 11 Mbps.
1: K-5 Steve Flores sa 11 Mbps.
0: 11 Mbps.
2: Sige, balik tama ka K-5 Drigapon sa tuwang tulumanon. There you go. Ang may mga missing na. Din pa tong uban mga ka K-5. Paki pwede mo na i-flash ni ka K-5, Carlo. Oy, no? Muna nakalisod basta aksidente mga ka K-5, di ba?

0: Alas 12:40 na mga ka-K5. Ari sa ta sa mga balita, ha? Kay may namin dyan nabiyaan ta mga balita, mga ka-K5. Standby. Si ka-K5 Elmer Sagang unahon ta. Tanik ni Ungo, nagsakay to sa barko, no? Kasi makasalbar pa siya dito. Standby ka K5 Elmer Sagang. Alas 12:40 na. Ang atong oras gidala sa may tingwa sa DTX 500, ang superior antioxidant. Nasa linya ka K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer?
2: K5 Steve do taliwala sa kinig gitawag na to naga trending video nga gialigar nga adunay nakita nga kumbaga wakwak waswang matod pa ang kapaga residente sa isa ka barangay diya sa may lungsod sa La Castellana. K5 Steve, no, so gipayag ni La Castellana Mayor Anihio Nicor, wala siya mo tuok nga may aswang sa iyang lungsod. K5 Steve, inoon na iyang ginarespeto aga pagtuo sa uban nga mga lumulupyo, ilabi na gyud ang kining nga mga katigulangan na kipayusiba. So kayo nang duma, no, sa nakalabay nga anlaw o nag-viral kining isa ka video gikan sa residente diya sa may sitio Lapak, Barangay Robles, nga galigar gabay nagapakita lagi daw nga matun pa wakwak niya itong sitio yung precise Domingo na isa kadlawan ka kipayusiba. Din according pa, no, gibisita daw kini ang isa ka lalaki nga kini si alias Ronson ka K5 Steve. So mao ni isa sa mga nag-trending sa social media human kining ilaha lagi ang nakita sa mga residente. So karon ka K5 Steve gipahayag sa mayor sa La Castellana, based naman sa iya, so based naman sa interview sa K5 News FM K5 Steve, natay na statement ya, no, ni Mayor sa La Castellana.
0: Sige, Ari.
3: Sa tutuod lang niya ko tikon sa akong, itdepende naman niya sa isa ka mga sa ilay ng kinaiya. Kaya siyempre, since gamay pa kami, sa bukid man kami nagdako, huwag kaya yung near boarded, kami yung near mile. Nara, natuslok-tuslok si tatay sa pis-pis ko sa talon. But mag-edad na lang kung isang korunday otso, doon mo kita isang pis-pis ko diyang aktual. Kaya yung nga yan, pahog yung lad, o ginasunlog sa inyo para magpulit ka, matulog ka. But at the same time, sa natabo ni isang ligan na gabidara sa Sitchula Park. So I don't know what is the realidad. Yan kaya siyempre, damo pa sa mga content na kuan. Siyempre, ma-viral ka, maka-earn ka money, based my own opinion. But actually, naaara nakita nila na hindi nilang dakpan for what reason. Sa mula niya nga ako. Pero kung tuod yun man natin, siyempre, why not? Hindi natin pag-respetuhan ng ilang pagpagwa sa social media. Kahit ilang man na yan nakita na aktual. Pero sa akin, yung sa Facebook lang ko, yan ang hindi ko yung patay niya. So, ang namigulang niya, mga ginikanan ko, mga pamilya ko, doon ko kita aswang. So, at the same time, sa tuturoon lang niya, sir, sa tumuha kalaman, kami nabihaan, kami tag 2 weeks ni nanay ni Mayn, kami ni Mayor Bordeg, ang namigulang, apat lang kami, si Mayor May, ako, si SB White, si Kagawad Bill, sa tumuha kalaman, ang amon tupad balay pa da, mga pamilya namon, tag 2 kilometro, 1 kilometro. So, tani na ubos na nang ikaon ka aswang eh. Kasi mo magmiyahin ng gamit.
0: Diba si ito, basi Mayor, ang kwento, ang aswang, basi pa ng seleksyon na may violate ang iyang kamot. Oo. Wala gingon nga, magkatawa lang yun si Mayor Anihio Nicor. Masi nagboto ito ni mo, Mayor. Pero anyway, tama nang kikuha ni Mayor, no? At is, ano, fair man, no? Kung ikaw nakakita ka, dituhuan mo eh. Oh? Muna siya kakifab, Elmer. Nakakuan eh. Para ko na nago, para din sa station. Ako lang isang kuan nasa guwas, no, naga kapi-kapi naga cellphone alas 12 Abi ko si Carlo nagwas kay ginabrihan ang dako gid nga kuan nga sliding door, ang main door ta. Tapos pag tingala ko wa may kasikas, paglingi ko sirado. Kita ko si Kakifab Carlo na may tulog niya. Kaya pangutana unsa to? Diba? No, lintal tawa, di ka ng resulta. Matulog ka, nagpa-play ka og Christian song.

0: Masaya mo itong nagkuhan, naghulog sa cellphone, Carl. Anyway, malagigon mo, depende na siyang pagtuo. Kung kang, kung lantaw mo nga muna, katugan si Maria Labo. Kita ko to, meron. Taas-taas gitong kuko. Kung ang gito, labog buhok, way kaligo. Pero, ang kuhan na to, explanation, dito siya kuhan na. Maria Labo, version sa kuhan na, na Negros Cebuano. Eh, may lunggong Maria Labo. Ang sa Cebuano, hindi tungo, hindi to aswang. May problema lang gitos pangisip meron. Oh, pero magkuan siya, manumog. Oh, magdumog, dumugon gid ka kung makita ka, dumugon gid ka. Oh, pero ingon na ni depende man gud sa tawo. Kung nakakita ka nga may gakat-kat-kat-kat dira, kapula-pulang mata ang pagkat-kat dira, wata ka baro sinangawat na itong lubi. Anya, pula ang mata kay lagi nagpulaw-pulaw ay tulog. Di ba, anya, kusog sa muambak, wata ka balo kay gipangalaan siya o baki. Ano na, depende man na sa tong kwan ah. Kung makita ta mo na, oo. Importante na kung sa matuo, maayo. Kung nawalay, naiway mo tuo, wala po na. Importante da po, ang importante dra ang katong aswang hindi siya na-appeal sa uplift. Kay katong aswang atangan gitong aswang. Ningon gitong mga pumulo yung nga ikaw nga ambak-amba ka lang dira, appeal ka sa uplift. Kami dre nga gabutar wala. Pulang mata kag ipiskat. Uting piskat ni no. Hala. Nan ingon sila nga kanang kuan kunog kanang panit kanang dagang kunog patal pantal ang panit hangga. Nabahala mo di ako doon sa ako ninyo. Sige, Mer. Mapuli ka ron, Mirno. Mapuli ka.
1: Oo.
0: May lain ko dira sa may kanang may bato dira, Mer, sa kuan. Oh, da. ay kabala ka, Mer. Dili pa mabot ang Pasko magpabatsyag na sa nimo. Oo. Daw maunhan ka pa ni Jenny, ha? Kay nakat...
1: Ay, wala man. Wala man dito. Wala pa siya na
0: kay, nga. Kay nakatunan na puli mo siya kada birnes sa gabi. Makaintindi. Makasabot man ko. Meron nga mo nang imuon niya. Kay daw ay, di ba? Kakaon ka, gabi jukol mo. Pakita mo pagkaon mo. Pwede man ka mo magdungang kaon na baka na Sabado. Di ba? Di ba? Three days gitu sa Sharon di kabuo. Sige, Mer.
1: Sige, sa mga nag-iwag sa ito, at pag-abatulog ka balita, karoga oras, at nag-alato sa DTX sa 500, Mike TC, o Day3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini sa K5, Elmer Saka, para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kaligawan sa Nigros, K5, News sa Pan.
2: 11 Mbps, issue at balita.
0: Sige ka K5 ba, Elmer Sagang. Reserve your report, mga ka K5, sa hapon. Ha? Kay para at least sa kuha na lang. Ha? Kaya kuha na lang ni Paimuslan eh. Kay kining mga listahan, mga ka K5 sa na-missing. Monica Loy-Looy, mga ka K5, no? Na-missing ni sila. Asa naman to? Daganis lang missing. May survivor na. May mga survivor siya. Paki-check niyo na ninyo tanan ha, ang kuan eh. Day missing, wala may mga pangalan no. Wala din mga pangalan. I-call lang ko ni flash lang para makita sila. Oo. Ngano jud ka na yung una, Carl? May ginamoy na pilian nimo. Sige, next. Ayan. Sumon yung mga missing mga KK5, no? Based sa kuan, based sa pagtala sa Coast Guard o sa ban pang mga otoridad mga KK5. And they are si Alvin Paghubasan, no? Alvin Paghubasan, Cyril Daco, then the same time, Brian Sam Gambul, Nersilita Apa, 71 years old, Rinaldo Castaneda, kaya pa tayo na, basta ubay-ubay sa missing mga KK5, no? So, as of this moment, pa rin pang gina-verify po mga KK5, ang uban pa, ng mga identity. And, sige. Oh, may mga kwa na to. According pa sa report, update ha, may saka na sa 43 ang survivor. No? Naka-survive mga KK5 sa mga insidente dito sa Kurun, Palawan. No? Inout pa nga, di na madungagan taong casualties mga KK5. No? Alas 12:52 na, tak na, gidala sa may tingawa sa Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga doon ay Visio, the superfood supplement. Available na sa mga butika, sa piniling nga butika, dari sa Canlaon, mga butika, dari sa San Carlos, Calatrava, Toboso, Escalante, lakip na sa Banwasang, Don Salvador Benedicto. At the same time, dari naman sa may gihulngan, mapalit man mga KK5. May nguntuda kang... Bro Mother Flores ang itong presidente sa KSS sa LMI. Kang Vice Asuncion, kang Sec Amigindeles. Kang sa tantaran ng mga opisyal da. The same time, kang lakip na mga KK5 kay atong stakeholder da si Kagawad Cosme Campanet. Kap Naldo Asuncion, Sang Isabela, kang Kagawa Jing Himipino, thank you very much. Sige, wanti kong oras mga KK5. Oy, 53 pa. Kasi ningi muslan mga KK5. Presidente diri sa Canlaon, Ma'am Roji Villando, Vice Marivic de la Paz, Sec Giselle Pasinabaw, kang Treasurer si Ma'am Marilyn Alegria, Ma'am Vanzi Impik, atong auditor. Kag sa tantaran ng mga opisyal, may ngudto ka rin tanan. Karong nga dudto, karong mga 4 o'clock with Press Roger Villando, mabisita huntas malaiba. So, mga KSS, kaysa tumakuyog, anila mo station ha. Beno sa ngalan sa Tibok Pwersa nga naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon. O niya sa 95.7 K5 News FM sa San Carlos. O gang 87.9 K5 News FM Gihulga. Sa ngalan naman sa mong Vice President for Operations, Sir Eljan Castaño. Vice President for Administration and Human Resources, Sir Jean-Paul Generoso. And of course, ako naman ng mga technical partners, ka K5 Carlo Opeña, ka K5 Monjay, ka K5 Rico og Lindy Malabago. And sa mo naman nga CEO, President, Wailan, among Big Boss, Doc Remilui. Kiniga pong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
2: 11 Mbps! K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TTX 500.
4: Ako sa Jubilin.
5: Sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin. Gitistingan ako og inom TTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Mga ka TTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og TTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
6: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
7: Atong niaging tuig, Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bag-ong kaso sa cancer sa tibuok kalibutan ug sa mga namatay sa cancer 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang cancer sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausages. Usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Muna, Sir JP, nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants nga mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Ug nahikabaylo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Mao nang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas nga antioxidants ug ilang nadiskubrehan nga naa ra diay sa panit sa tubo.
6: Gahisgot si Dr. Ramil kabayan sa DSE sa DTX 500. Ang desugared sugarcane extract gikan sa mapait nga bayin sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units. Garantisado jud kung gainom ka DTX 500 matag adlaw og Mighty C, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
7: Hisgutan nato, Sir JP, kung nganong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og Mighty C. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas. Naay trillion of cells sa atong lawas ug ang cancer pwedeng musugod sa usa ra ka selula out of trillions. Usa ra jud ka corrupted cell ang magmutate, magabnormal unya mas paspas kini magdivide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Ug take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko, Sir JP, tungod kay naatay DTX 500 ug Mighty C nga available ug makainom ko nini. Kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
3: DTX 500.
8: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Piktibo yun kayo yung DTX 500.
3: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika. Mao nang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid sa imong liog og makuratan ra ka narbog kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo kay na dili kay colon cancer.
7: Nahadlok tas cancer pero wala tay gibuhat aron malikayan kini. Naa na sa palibot nimo ang tambal, utan, prutas, mag DTX 500 og Mighty C ka. Balik-balikon jud nako ni sige sulti ninyo DTX og Mighty C. Dako jud ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. Ang free radicals ug oxidative stress ang muguba sa genes ug DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages na pod ang DNA.
6: Correct.
7: Kung wala ka gainom DTX 500 ug Mighty C, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas, Sir JP.
6: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa Mighty C nga usa pod ka antioxidant, kumpleto na jud ang imong panagang.
7: Ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og Mighty C? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigig utan prutas?
6: Wala.
7: Advice ra ning ako ah. Likayan na to ang cancer. Believe me, moranag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom yutag DTX 500 og Mighty C. Join the fight against cancer. Sugli kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw and be cancer free.
6: Wa na jutay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Og ako na sab si Dok Ramil Oy sing mayong lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
9: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: T3 Bio.
11: Oh, si Richard.
12: Siging galabad akong ulo.
11: Taas na dahil kong blood pressure.
12: Painom ko sa akong asawa, T3 Bio.
11: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
12: Normal lang akong blood pressure.
10: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio.
3: Ang Visio
10: nga may T3.
3: Papalit sa mga bulika.
10: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pin,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Ang stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako nimo. Hinaunod na ka. Magpalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DGX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
3: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Ilihok. Napagaduhom na ko sa DGX 500. Akong gindouble dose o nakapsol sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DGX 500.
1: DGX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DGX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DGX Coffee Mix nga bulo. Galing ini nga kape hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara ini gali gasang ang palaya extra
1: DGX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DGX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Magmitisina ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mitisina mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mitisina mutambal sa tanang mga infeksyon, ubo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mitisina. Magmitisina.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Nga mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman.
11: For Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number 1.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Sa K4 News FM San Carlos, alauna ba yung tisheti na sa kahaponon? Welcome, welcome na sa itong programang Afternoon Heartbeats. O, karong hapon na magigala, inyo na pong baka-uban. Ang daydream nga putot, pero cute o glamion. Siyempre, walay lain ang kundi si DJ Pam, ang nag-iisa. Uban-uban na po ito mga higala, kutub to alas 3 sa hapon. At ang programa, inubanan sa manindot ng mga sunata o gasulat nga padala, gikan sa itong letter sender. Kumusta naman ang mga pick-up drivers karong hapon niya? Ay mga tatay, pasilong intawin mo sa pamahuwi sa mo kay udtong larok pang dako, no? Ayoy, taro palabig painit dira kay grabe kasakit ang panahon karoon. Ang kainit sa panahon, mga tatay, init pas gibyaan. So, pasilong kayo para likay ta sa sakit, no? dito may kahigay na, oy. Abing hapon sa Tarantaga Valley Hermoso. Aldera sa Canlaon City. Ingon Marn, Tubuso, Galatrava, maayong pagpaminaw sa Afternoon Heartbeats. Live daw makita ang mga higala sa K5 San Carlos Digital 95.7. Sa inyo ang mga greetings, sa inyong mga panawagan, ipadala na dira, ipalupada. Kaya ako'y bahala niyo kung hapon ang mga higala. I will promise you. Ato ginanghatagan o pagtagad sa... Siyempre, makuan magandang kusog magandang magtagad dira. Ay, kabala mo taon sa feelings kong tag doon, di ba? Sige na, ipalupan na din yung mga greetings. Lana dahil si Revenge Azidi. May hapon, DJ Pam. Good afternoon. Watching here in Riva, Rizati, sa Cebu City. Sige, ogban pag yun. Daghan na kayo nakamonitor na to karoon. Once again, K5 San Carlos Digital 95.7. Ibagsak yung mga greetings. Kaya ito nang is... Siyempre, mga higala, madunggan po dito itong hapon sa 100.1 Canlaon City. May hapon sa Tarantaga Canlaon, especially ni SM Steve Flores. May pagpaminaw. Sige na, oy, ani ako i-andam nga manindot nga mga sunata, mga higala. Mga sunata nga pilit yung sa itong kasing-kasing mataglinya, mataglirek sa ito ang sunata. Aduna na, guy, aduna joy meaning, no? Sige, alauna, drain tayo na. Ania ang mga nilit ng mga sunata. Malikurong dugay-dugay, standby. Standby mo ha, ayaw ko niyog biya, eh, ha? You will promise me.

0: 33 na sa hapon. Kamaraminaw gihapon sa programang Afternoon Heartbeats. Ang syempre, kinigihapon ang yung DJ nga putot pero cute pero lamion. Uy, lain si DJ Pam. Salamat kay mga higala sa iyong paghulot dito sa kuo, ha? Sa pagkinawala kong katawa-katawa na rin di ay... Daging salamat sa pag-standby. So, karong oras sa mga higala, gidalit yun na to sa itong Power Trio. Aka rin DTX 500 Mighty C o Death 3 Bio. Para sa itong mga suking tigpaminaw na nag-anto sa ilang mga sakit sa kalawasan. Ayaw na mo pagdaladala sa iyong sakit, mga higala, no? Kaya ado naman lang di ay tay tambay. Ano mag-antos pa man tao, di ba? Ato na din ang sagmorn. Ato ang kung pagkakaning power trio na ito man itong espada sa itong kalawasan. Para ato ang sakit, dili na madungagan. Niya ato ang sakit nga daan. Matuldukan. So man ang power trio, DTX 500 Mighty C o Death 3 Bio. Mapalita sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang syempre, naanap po na sa inyuhang tagsa-tagsa ka barangay. Mapalita siya sa Madam Aiza Secretaria. Imutang dira sa proper po na House in Carlos City. Si Rubin Ruel dira sa May Pili Street at bang sa Old LTO Center Mall. Ang syempre, naanap po si Maria Lota Panilagaw, dira sa Burgos Street, Barangay 5, San Carlos City. Og ubayin pa. Alright, siguro mga higala, dili na itang magdugay, dili na itang maglangay, putla na yung relasyong giyotay. Magbasa na ito, og sulat, kaning sulat nga makapatandog sa ito ang mga kasing-kasing. Gawas na lang siguro ani ito mga suking tigpaminaw nga gahiyong pag kasing-kasing. So di ay dyan siya matandog. Ay, once again, di ay madunggan po di ay taron sa 92.1 Fabulous Tubuso, mga higala, sa Tanang Taga Tubuso. O na sa 95, mara to dito. Sorry. Ay, sure itong live, mga higala. Kaya kung madato ko, taga-antamog tag 1,500,000 sa isinta idos pesos. Sure, my live. Inyong mag-greeting si Palupad na dito sa K5 San Carlos, Digital 95.7. Alright, so karon, sugda na nato basa. Ang kanin sulat lagi sa usaka inahan. Naganahan mo abroad. Mo trabaho sa gawas na sa iyo. Ay, manghapon sa diyan ni Madam Delina Yamazaki. Good afternoon, DJ Pan. Tapos si Michelle Tabanao Purisima. Always jug ko na minaw, DJ. Dagang isalamat, Madam Michelle. O, uban pa. O, na po ng uban yung nagbalik. Ha, stand by lang dyan. Sige. Mayang hapon, DJ Pan. Ingon man sa'yo mga suking tigpaminaw. Palihog, tawagan lang di ay ko sa pangalan nga Mika. 18 anyos. O, sana di ko ka grade 12 student. O, karun nagsulat ko kanimo kay Bugat at kay kong gibati. Sa tinuod lang kada gabi ay dili na ko makatulog og tarong. Tungod sa usa ka butang nga basin mausab na gyud ang among kinabuhi. Ang ako magong mama gusto mo abroad. Nakadawat siya og oportunidad nga makatrabaho sa laing nasod. Ang tanan mong silingan nagaingon nga swerte daw may kay dako kuno ang sweldo og mas maayo na ang among kaugmaon. Pero DJ Pam, nga nung ang usa ka butang nga para sa maayong kaugmaon maumanusab ang pinakasakit na kong madungog. Sukad manggod sa akong pagkabata, kaming duhara pirmi ang magkuyog. Siya ramo po kaw kana ko matagbuntag. Siya ang muluto bisan usahay wala anay sudyan. Og siya pod ang musakripisyo aron lang makapadala. Aron adon na may balon sa eskwelahan. Dagan kaayong igayon nga nag-ingon siya nga busog na ko na siya. Pero pagkahuman, magkahibalo ko nga wala na dahil siya ni Kaon aron kami lang sa akong manghod ang mabusog. Mao nga dili na ko madawat nga usa ka adlaw. Mubiya siya ug ang among balay. Mahimo nang magmalinawon. Usa ka gabi eh.
1: Naglingkod mi si gawas sa balay. Iyang gikuptan ang akong kamot ug miingon siya. Anak, pasaylo ako. Kung kinahanglan kong mulayo, dili tungod kay gikapoy ko ninyo. Kung dili tungod kay gusto na kong dili mo antos mo sa... Dili mo mag-antos sama sa akong agian. Wala ko katubag, DJ, naghilak na lang ko. Kung nakagawa sa akong baba ang mga pulong, nabasin akong mahay hangtod karon. Giinan ako akong mama nga. Ma, kung mo abroad man galing ka, muundang nalang sab kong eskwela. Nahilom siya, nakita na ko ang iyong mga luha nga iyong gitago. Mihikap siya sa akong nawong ug mingon. Ayaw na buhata, anak. Ang akong pagbiya para man sa imong diploma. Dili para mawad-an, dili para muundang ka og eskwela. Para ni sa kayuhan sa akong maoy. Ninyong mga managsuoy. Deji pam, sukad ato, murag kong nagubang. Murag nahugdong akong kalibutan. Kabalo ko nga dili sa yun ang kinabuhi. Kabalo ko nga dili ego ang kita din sa Pilipinas. Pero mahimo ba nga usahay? Ang pinakadako nga sakripisyo dili ang kakapoy sa trabaho, kung dili ang pagbulag sa usa ka inahan ngadto sa ing anak. Did you sayop ba ko nga gusto na kumpugnan ang ako, mama? O kinahanglan ba akong tunan nga usahay ang tinuod nga gugma? Nagpasabot usab sa pagpalayo. Pagpalayo sa usa ka inahan. Aron dili nami magkalisod sa umaabot nga panahon. Daghang kay salamat sa imo paghatag og pagtagad sa akong istorya. Ginilang ko to. Ako na lang si Micah taga Valyermoso. Daghang kay salamat, Micah, sa imong pagpaambit sa imong sugilan. Sakit man sa dugan nga mga layo ang atuang inahan. Pero kabalo kita nga ilang ginaoy na para rapod sa atuang kaugmaon. Sige mga higala sa ganang magpadala o ga-advise at nung letter sender. I-comment lang niyo sa K5 San Carlos Digital 95.7 kaya ko nang basahon inugban. Magbalik na ko umika mo atang na ko nimong tambang. Ano lang siya ang sunatang nga kailangan ko ikaw, kailangan ganiya inginahan nga anaas iyong doon lang.

0: lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-dumagit. Opo, nga akong mga TL o mga kasakit. Ili, napagaduwang na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o nakapsule sa buntag. O sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
4: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
3: Pagkataasa dahil, no?
4: Murag kuan ba? Usa ka bawal nga kanon.
3: Daghan. Ngayon tong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
4: Mauraw ta na.
3: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
4: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
3: Muday na.
4: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
3: Husto.
4: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
3: wax condition,
4: wala
3: ano?
4: Wax condition, wala kay gana.
3: Basi
4: sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadibilap og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
4: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
3: Unya, Doc, kini pong acne.
4: Dagkong bugas-bugas.
3: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
4: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
3: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
4: Sobrang tambok.
3: Oh.
4: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nilang pugos nga kaon o gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason, sobra nila nga kaon o kamay. Sa JP, ato hinumduman nga sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
3: Husto. Paano tayo oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil, nagaingon, mayong lawas at imanon.
3: Dili pag-abusuhon.
0: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TTX 500. Mabali sa mga butika. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide. TX500!
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og TX500. Halos tanan na akong silingan ga TX500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: TX500! Mapalit sa mga butika. TX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: TX Coffee Mix. TX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Day Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Day Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Day Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo po, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, okgid ang akon man, no? Kanam. Mag-isa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Pag-Clinicas for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Asa magagikan, bay?
12: Gigan yung ubukit, bay!
11: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
12: Gitaw, mabakarwash gani ko?
11: Oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
12: Maya dito?
11: Ayos kayo.
12: Sige, diha na ba? Pakarwash ako.
11: Sige, sige.
13: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash. Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. company sa aplikante sa Qatar na ilibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At hanging sa September 15, na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Radria Manpower Services Company.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Oras sa K5 News FM, San Carlos, alas 2:27 na sa kahaponoy. Balik na mga higala. One second. Kami na may naghapon sa programang Afternoon Heartbeats. Ang syempre, kinighapon ang DJ nga putot pero cute. Uglamioin si DJ Pam. Pero oras sa mga higala, dalit yun dato sa DTX Coffee Mix sa mga naminaw na ito karoin. Ang higup-higup na mo, samtang naminaw mo sa itong programa. Kadibitang kape nga hindi lang igok ang nagpainit sa imong tiyan. Kundi puno sa benepisyo ang ikahatag hini. Sa ganahan pong magpa-sexy dira. Perfect kainin ninyo para nga kape. DTX Coffee Mix. Kayong bilbil dira, buhinan yun. Limpiuhan ang tibok niyong kalawasan. Unsa pa yung gilat, mapalit ni mga higala no sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Og sa ka Ma'am Rosemary Humampit dira sa Manihan, Barangay Bunga, DSB. Madam Arlene Gutib sa Street Vincent, Barangay 1, kilid sa Santa Rita College. Madam Angeline Kingal, Kaingat, Barangay 1, ug uban pa. Alright, salamat kayo sa iyong paghulat diri sa paghulat. So karoon, maugadto ang sulat nga itong ibasa kaganina. Tinang ko sa kainahan nga ganahan mo trabaho sa gawas sa nasun. Pero ang iyang anak, dili mo sugot, muuntang hinonog iskwela. At na po ay nagapadala na rin mga tambag sa salamat kayo ninyo. Tibayaon sa nato ni Uban Deribi sa naglantos na live ni Madam Michelle Tabanao Purisima. Good afternoon, DJ. Kabog na ni mo ang tingol. Bog na pas il ninyo sa. Bog na pas habagal. Salamat, Madam Michelle, sa imong pagdayag. So, Mika, ako ikatambag ka ni mo. Gusto na kong masayran. Masayran ni mo nga kanay imong ibati nga kaguol. And ang imong desisyon nga gusto na ka muundang ag-eskwela. O sara na ka desisyon nga kanabitang desisyon na nga dinalian o kon desisyon nga nadalar ka sa imong emosyon. Nakasabot ka sa imong ibati eh. Kay ang kahadlok ni mo, ang malayo imong inahan. Tuwad kinaanad ka na siya pirmi sa imong kiliran. Pero ayaw himo ah. Kaya mga pag-undang og eskwela, mahimong bayad sa iyahang sakripisyo. Una-una, Aday Mika, nga ang imong mama dili mo biya aron biyaan ka. Mubiya siya, aron adunay mas maayong kaugmaon alang kaninyo og sa inyohang tibuok pamilya. Imbis mo yung kaugma, muundang ko kung mulayo ka. Pwede ni mo kinigilisan na, pwede ni mo siya ingnon nga, ma, lisod kayo para ka na ako. Pero maning kamot ko nga mahuman ang akong pag-eskwela. Aron dili mausik ang imong paning kamot dito sa gawas sa nasod. Murag ingon ana siguro sa. Mga kaigsunan ang istorya ni Mika, nagpahinumdum ka nato nga dili tanan nga pagbiya. Kay pagbiya sa gugma. Yes, malayo man tinuod mong duha. Inyo ang lawas malayo. Pero ang gugma nagpabilin sa inyo hang tagsa-tagsa kadunggan. ang paglayo sa usa kinahanglan na para magtrabaho dito sa gawas sa nasod, usa kana kasakripisyo, usa kana kagugma alang sa pamilya para matagal og maayong kaugmaon ang iyang anak. So inday mi kaayag usiki ang sakripisyo nga himuon sa imong mama or even sa imong papa. Ayaw hunong sa pag-eskwela ka maputol ay imong mga damgo. Sayang lang ang sakripisyo sa imong ginikainan. Himuon hinuon kining inspirasyon nga mas maningkamot pag-eskwela tungod kay imong mama nanimpalad gyud sa gawas sa nasod para kaninyo. Para sa inyong kayuhan, sa inyong imuhang managsuon sa mga anak. Kaya abi ninyo no, daghan kayo mga ginikanan karon. Ganing gawas na lang yod sa ubang nasod. Tungod kay dili yod kaigo ang income dere sa Pilipinas. So dili ta kabalo, wala ta kabalo. Na nakita namo gina nato sa mga balita. Na yung mga OFW dito nga gipangdaog-daog sa amo. So, luoy kayo o sa part na silang pag-sakripisyo na. So, mao na inday Mika, ayaw jud ug undang. Mas maningkamot pag hinuon ka sa imo nga pagtuon. Sama sa kong giingon para dili mausik ang sakripisyo ni mama. Dili mausik yung kakaapoy dito sa gawas sa nasod. Hinumdumi nga ang pagbiya sa imong mama dili katapusan sa inyong panag-uban. Tungod ang imong diploma nga sa umaabot, mao kanay ang diploma nga madawat nimo sa umaabot, mao kanang mahimong bunga sa iyang mga luha, sa iyang mga kakapoy, sa iyang pagpaningkamot. Sige, marot akong mahatag ng Demika kay naasumpayan pa na to, kay naapadari daghang pang nagpaabot og tambag. Ana dere si Madam Midelina Yamazaki. Mapapasubok na naman tayo sa English dito ngayon. Pero I will try my best to do my duty. Madam Midelina Yamazaki na anisya sa Osaka, Japan.

sakto gyud tinudanggi nga ni Madam Midelina Yamazaki sa dili tanay na swerte ka nga aduna kay inahan sama sa imong inahan. Suportahi ang decision sa imong mama nga mo abroad padayon sa imbang pag-eskwela. O gayo undangi among mga damgo tungod lang kay nalayo siya. Isalig sa Ginoo ang imong kabalaka, ang imong kag-uol. Kay mahupay ra na puhoy. Kay ang sakripisyo sa usa kay nakain, mao ka na ang usa ka lakang para sa mas maayong kaugmaon sa pamilya. Susalig lang sa Ginoo. Trust in the Lord with all the time heart and lean not onto thine own understanding. Ay, naunsa na itong pagkabasahan to. Nagkayamukat na itong agi. Pero importante, nagkasabot at tagamay. Salamat kayo, Madam Midelina Yamazaki, sa kanunay ni mga paghatag og advice, sa kanunay ni mga pagsuporta sa itong programa. Sumauto akong mahatag nimo. Padayon pagpakaligor na mas maningkamot pahinoon. Dilibitan ang inahan ni Moon at nila, no? Naapoy mga pipila ka mga inahan nga ang uban gani sila pa'y muingon nga undang na lang siguro, day. Ewan naman tayo kwarta ani, day. Nahurot akong tungits, day. So, swerte ka ikang anak inahan ingon ana, no? Salamat ka ayo once again sa imuhang pagpadala sa imong istorya. Ako kay Niga Leksyon nga nahatag siya ito ang mga tiga paminaw karong hapon na. Ah.

Ya, so mo ra to dagang kaing salamat. Basin na pay ganahan mo pahabol diri. Thanks a lot to DJ Pam. God bless you always. Salamat madam. Kahit nahirapan ako sa Englishan, pero okay pa rin. Thank you so much, Mama Minilina. Sulit ka ni si Madam Minilina, no? So, inugbalik na ko mga higala. Pagbasa na ko sa inyong mga greetings. So, once again, no? Painumdum sa mga anak. Ayan niyong usiki ang sakripisyo sa iyong mga ginikaanan. Mas maning kamot pag yun hinoon. Kay usik kayo lang paghago, pagpatulo og singot, usay mag-antos pa ng uban dito sa gawas sa nasod. Kay naarib yung mga amo nga daog-daogan kayo sa ilang mga katabang. No, nakita namang ginatoon sa toang sa mga balita. Sige, aniyaw sa ang awit kay inay. Tulay nakita ang kanta dre ba? Awit kay inay, so para punis pa nga ina, no? Stand by lang mo mga igala, karang dugo-dugay, mamasa na kong mga greetings.

Yes, balita maghigala alas 2:41 na sa hapon. Sumaw itong awit kay inay. Pasabot itong kantahan, no? Ang usa ka inahan kaya jung adunay puso at adunay kasing-kasing na di yud kayang maantos ang mga anak. Ang dami mo ng tanan para matagan og maing kinabuhi, edukasyon, ug giya ang iyang mga anak sa kada desisyon sa iyang kinabuhi. So kani mga oras, ha? Gidalit yun ito sa Extend Food Supplement for Men para sa mga angkol o mga tatay nga dili na makalahutay sa ilang kalipan. Nga bisan unsaw guna-una nga kaya pang murumansa pero wala na joy kusog ang kargada. Pag-extend mong mga tatay para maligon pag inyong relasyon ni nanay sa inyong mga asawa, wala labot ang kirida para likay sa kulata. Tumar nag-extend o sa kaura sa dili pa ang paglabing-labing kay sigurado yung kong ang one round mahimo na yung 5 rounds o di ba na-extend o kaya ikaupat. So unsa pa yung ipabot extend mo mga tatay ay para si nanay, para dili ka mabiyaan ni nanay. Alright, so ato ni nga team by on ang ato mga viewers diri karon. Hi, Madam Dilia Avila or Avila. Good afternoon, happy Thursday, everyone. Nice music. Salamat. Watching from San Carlos City, Urban. Naapod si Anastasio Poras Giguma. Good afternoon. Si Mitsukoshi MMP San Carlos. Good afternoon, DJ. Ang hapon sa arba. Ni Jambi Cabalida or Corhambi. DJ pa shoutout ko sa akong nanay dira sa Greenville. Na si Helen nga grabe kabas ko ga. Salamat nai for the love heart. Dugang niya ni Hambi Cabalida, Jambi Cabalida. Watching you live from Mitsukoshi San Carlos. Uban ang among guwapa, kusgan og very butan nga manager. Moms Junafi Mabos. Ay manghapon kaniyo dira ha sa Mitsukoshi. Si Michelle Tabanao Purisima, always jud kong naminaw DJ. Salamat. Salamat kay mangigala sa inyong pag-monitor ha. Ana Marie Tribusyon. Good afternoon, DJ Palm. Nga shout out ko sa Tribusyon family from Barangay Dunis. Maying hapon sa tanang taga Dunis, ha? Dira sa Valle Hermoso. Maying pagpaminaw, maying panagsikay-sikay sa mabugnaon nga panahon. O, panay bugnaon. So, sige, dagang kayong salamat sa iyong mga greetings. So, ato naman yung nadungog. Ang sulat, i-recap na itong kamay, no? Balik na itong kamay. Nadilita ng inahan. Dilita ng inahan nga kayang buhaton na para sa ilang mga anak. Pero kalabanan yun. Ang inaandam yung mo sakripisyo para sa kaayuhan sa pamilya, para makalingkaw sa kalisod. Kay ang inahan man, God, gusto gina nilang makatapos ang ilang mga anak sa pag-eskwela, para mahatagan og nindot nga edukasyon. Dahil kay ang mga ginikanan sa una mong boy. Maana sila nga wala sila gipiskwila silang ginikanan. Ay tungod sa kapagpigaduhon. Sumanang buhato nila ang tanan para dili pod maagian sa ilang mga anak ang ilang naagian nga kalisdanan. So kumbaga ilang bawion nga to sa ilang anak. So wala man sila grado. Pero ang ilang mga anak mga professional, mga pulis, mga doktor. So, mauna ang usa ka inahan. Maunay buot gusto sa usa ka inahan. So, sa mga anak, Paul,
swerte na kaimo nga namo ininahan nga ingon ana. Na kaya jung magsakripisyo. Pero ang uban ana aduna pa bay kahadlok nga ang uban ana napugos lang ato sa gawasan aswad. Tungod kay bisan unsa og bahin-bahin na ang sweldo dira sa Pilipinas. Ay nako di jud kaigo ano ba yon? Pero wala tay mahimo diri no. So dito na lang kutob. Eh dito na nagtapos ang sugilanon. So swerte ka ito letter sender. Ay basta nyanahan pa mo magpabagsak sa iyong mga greetings kaya adu na patay gamay oras nga nabilin. Pila na lang ka minuto manamili ta pod din hin grabe dali asa oras mga ikala. Ano maning oras parte mga pagkapaspasan. Pero akong utang dugay kay mahuman. Salamat kayo sa tanang taga Valley Hermoso at sa tanang taga Barangay Malangsa nga naminaw karoin. Oy, nagpahabol si Michelle Tabanao Purisima. Yes, DG, big check, jod ka. Buhaton sa mga ginikainan para lang makahuman pag-eskwela ang mga anak. Naapod uban anak, kadili... Mutarong og pag-eskwela, correct. Bitaw, tinuod ka no, Ma Michelle, na ang ubang mga anak, ilang ginahan dito, grabe nakakapoy sa trabaho, pero giantos para makapeskwela lang sa ilang mga anak. Pero ang ubang mga anak, tuara po di ay dito sa busay, nagaligo ra po di ay. Naglaroy-laroy ra po di ay, wala ni tarong eskwela. So pag meeting na, gipatawag na ang ginikanan, kay aduna na ng lipstick na di ay ang card ka na hagbong. So, isip po sa kainahan, kapunti nimong paningkamot nira, sakit jud para kanimo. Na imong anak, walay tarong nga grado. Tungod kay, talagsa ra kay musulod sa klase, magsigirag ambak dito sa pader, mga pakural. Ay, pag magpag-iinaan ang mga anak ko eh. Una-una apod ang kahago sa inyong mga ginikanan. Yes, usay makaingon mo nga kapoy kay pag-eskwela mo nang muikyas mo. Nagreklamo ba inyong ginikanan nga anak undang na kay gikapoy nako? Wala jud ta kay makakita ginikanan nga mireklamo nga kapoy na sila bisan tuod og nakita nato silang mga mata. Nakita nato silang lawas nga kapoy nagyud sila sa pagtrabaho pagpangita og kwarta. Para lang dyan, ano na ipa-eskwela ka ninyo mga anak. Wala dyan na sila nagreklamo. Kaya na dyan ginauna, anak, para makatapos mo, para mahatagan mo maayong, para makatrabaho mo nindo. O nga, ano na mo maayong kinabuhi sa umaabot. Ah, so, igo na. Kaya marag mo hilak na o din napitas, ha? Siguro na ito asang timbayaon ang itong mga suking tigpaminaw nga wala kalantaw dira sa ito ang live, no? May hapon di asa kong inahan pinakagwapa nga ina ni Mama Perla Perator dira sa Barangay Malangsa ni Manang Marmar nga kanunay yun ang minaw samtang naglikin ni Nidia Maregen ni Maring Maregina Perator yata Helen Librandor may pagpaminaw isa pa na ni Lola Auring ni Tia Mami nga kanunay yun ang minaw sugod pabuntag ni Tio Corning Librandor. Og sa tanan na lang, dili na ito mausa-usa kaya pwede pagkadaghanan. Kamay na lang tag-oras. Dirapon sa merkado, publiko sa Valley Hermoso, salamat kayo sa pagpaminaw sa mga sukit na kudrag bulard. Hanto na dira sa San Carlos, dira sa merkado, publiko sa mga namaligya, dira isda, mga karni, mga utanon, may hapon! Unta, ano, niamo sa maayong panglawas kurong adlawan, no? Dilita kalimot sa pag-amo. Oh, sige, manamilit ako mga higala. Dagang kayong salamat sa iyong pagkuyog-kuyog. May hapon sab, di ay niya, Nanay Rosie. May pagpaminaw din ang nanay. Salamat kaayo. Dagang kayong salamat na lang sa among station manager, Sir Brian Morden. At syempre sa amo ang busing nga sa Doc Ramil. Oy, dagang kayong salamat sa tanay. Amping mo kanunay mga higala ug manapod magkuyog-kuyog ta. Pag amping mo kanunay, kawala mo ampi, kawaligi ampingan na.
sige, dinilang yung tokotop. Kaya wala tayo saktong oras. Bye-bye, Amping Kanunay. God bless us all.

0: 95 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako sir, Riel, na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtaini, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Mga ka-D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab, si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3Bio.
3: Unsa man dok ang mabuhat ni D3Bio batok sa baldness o ang pagkaupaw. Gitawag pud kini sa uban nga alopecia. Unsa man ang mabuhat sa VCO, ang extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio aron mapadayon ang health sa imong buhok.
4: Importante kayo Sir JP ang atong buhok, muprotektar kini sa ato ang ulo sa init o sa bugnaw, pero ang ato ang buhok daghan jud kayong gamit.
3: Adunay 100,000 hangtod 150,000 hair strands matag usa nato. Depende ang nindot ani kay ang ato ang buhok pwedeng mo balik basta mo inom ra kag D3Bio.
4: Correct.
3: Ang nakanindot aning D3Bio kay pwede nimo ni siyang i-apply topically?
4: Yes, both internally and topically. Mm. Pero ang pinakumon dyan nga hinungdan sa pagkaupaw, Sir JP, ang hormonal imbalance. Kung hormonal imbalance, sigurado dyan, maupaw yun ka. Mm. Sige ra kag inom og D3Bio para dili maapektuhan, dili ka maupaw.
3: Correct.
4: Hmm. Kay man ang vitamin D nga naa sa D3Bio ug bisan pa ang BCO nga naa ra gyapon sa D3Bio, kaya kayo niyang i-correct Sir JP ang mga hormonal imbalance.
3: Unsa pa jud? Ang D3Bio gipadaghan niya ang paghimo sa usa ka selula sa imong immune system nga gitawag og regulatory T cells.
4: Mm.
3: Gawas sa atoang adaptive immune system. Unsa man ang papel ni regular T cells sa atoang hair follicles?
4: Mm.
3: Si regular T cells gapanindot sa produksyon sa imong buhok.
4: Wow.
3: Pinaagi sa pagprotekta sa atong hair shaft from inflammation. Gipanindot niya ang aga sa imuhang notch pathway.
4: Mm-hmm.
3: Ang notch pathway na sad, mao ni ang imuhang makitang paghuman nimo pag shave. Pagkataod-taod, naanay mga tuldok-tuldok.
4: Mm.
3: Pasabot ana, healthy ang imuhang notch pathway, maoy ka pa si ugda sa pagtubo sa imong buhok. So D3Bio, makatabang jud nimo ana.
4: Mm.
3: Internally ha, kung nag-inom kag D3Bio, mao na epekto sa imong lawas.
4: Ganiha atong gisgutan ang topical Sir JP.
3: Yes.
4: Pwede po na nimo ibutang sa imong kamot. Like, upat ka soft gel sa D3Bio niya, imasad sa imong ulo. Dakoy katabang sa mga nagakaupaw ng buhok.
3: Unya gahatag jud ka na nimo og hair growth.
1: Mm. D3Bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo, ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Napoy mga hinungdan Sir JP nga gitawag nga thyroid disease.
3: Mm.
4: Pwede pod nga mauna ang rason sa imong pagkaupaw. Unya naisgutan na po nato atong yagi nga ang D3Bio makatabang sa may mga problema sa thyroid.
3: So, gibalanse kini ang atoang metabolism. Ang papel sa atong thyroid gland sa metabolism.
4: Mm, correct.
3: Usahay nalabi ana kataas.
4: Mm.
3: Ug usahay nalabi an pod kamubo.
4: Mm. Ang ordinary nga plain D3 napoy antioxidant.
3: Mm.
4: Kung may 100 ka antioxidant ang ordinary plain nga D3, ang D3Bio Sir JP kabalo ka, di maihap milyon ni Sir JP.
3: Of course. Ang kalahian aning ordinary vitamin D3 nga napod antioxidants effect kumpara sa vitamin D3 nga giusa sa extra virgin coconut oil nga naapod sa D3Bio, dako jud kaayo ang kalahian.
4: Kay ang power sa giusa nga D3 og extra virgin coconut oil Sir JP lahi ra jud.
3: Lahi ra.
4: Og perfect pair jud kini.
3: Mm.
4: Og ang health benefits ba ni Sir JP grabe jud.
3: Yes.
4: Kung ikaw ga undergo ka og chemotherapy Sir JP,
3: yes,
4: normal nga mga tangtang ng imong
3: mga
4: buhok.
3: Mga
4: so ako jud i suggest nga kung kasulay kanini D3Bio jud makatabang jud. Dili ra mauna.
3: Mm.
4: Kung sa ato pang giingon nga ang D3Bio naa siya'y gitawag nga lauric acid nga kayang simintuhon ang mga cancer cells.
3: Pagkadakong tabang, dapat na jud mag-upgrade ta sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras Dok Ramil hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ug ako ra sab si Dok Ramil oy maayong pangluwas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3Bio. D3Bio.
7: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga. Amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian.
6: Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Superman
12: for Men! Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So
5: una,
4: magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
12: Uy, swildo na po nugma. Saman, one battle ta?
13: Paso sa kubay. Kaya ka pa membro magudmi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
12: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
13: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog niya tamo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
12: Nausob naman siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
13: Sige bay, basta pamyembro usa sa DCCCO kay kuyogan dikaw.
12: Sige bay, kay bulob yan ako, maulob ako gulay kuyog.
14: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
15: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. pinakaunang Suzuki 3 shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 shop.
5: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
16: Hininga uy.
17: This is K5 News FM, your official news and music station. Hey.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: O Sir Rochelle, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pamali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o kamay tisi, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may tisi, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
3: Kapi na sa duha ka tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market. Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mooy hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan nato ang powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan ako og lecture sa mga katawhan ang benepisyo nga makuha nato sa pagkaon sa prutas ug utan og unsaon kini makatabang sa lawas sa tao. The more nga nibal-an ako nga ang simple phenols og polyphenols apil ang superstar nga flavonoids, the more pud ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naabot ning duha ka American scientist nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols og flavonoids didto ko nakaingon, Sir GP, nga at last niabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
3: Imong gipasabot, Dok, nga ang desugared sugarcane extract o DSE nga makuha gikan sa pait nga parts ang tubo. Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
4: Mojod.
0: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan ug prutas. Mao kani ang muhatag proteksyon sa mga dahon ug panit sa mga kahoy aron dili maapektuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
3: Correct.
4: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom ug ang atong mga gikaon. Ang mga tanom ug prutas nini mahimong transfer antioxidant, Sir GP.
3: Unsa man ang matabang ani, Doc, sa atong maayong panglawas?
4: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic,
3: wow.
4: Sir GP. Nindot siya sa mga nai-cancer. Anti-mutagenic.
3: Dili ma-mutate ang genes.
4: Og anti-inflammatory. Nakay mga arthritis da, nakay prostatitis, makatabang ni. Ang DTX 500 og BTC og kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols og flavonoids.
3: Grabe jud ning phenols og flavonoids, ha? Diri pa lang daan sa tatlo nga imong giingon, Dok Ramil. Anti-carcinogenic, anti-mutagenic og anti-inflammatory. Daog na ka sa DTX 500. Samot na jud kong ang imo na lang parisan sa may tisi nga immune booster pod ug usapod ka antioxidant.
4: Kunaw na pagod ninyo kung pila ka bo carcinogenic compounds ang atong giatubang matag adlaw. Daghan kay Sir GP.
3: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
4: DTX 500, Sir GP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
3: I agree.
4: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties ni ini.
3: Pinasahi kayo na, Dok, ang anti-mutagenic properties sa DTX 500. Huna-una apag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Mao nay trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells. So, with DTX 500 and MITC, sigurado jud imong proteksyon.
4: Onya, asa pa man mo, cancer prevention ang gipangita mo? DTX 500 og MITC.
3: Oh.
4: Stroke og cardiovascular diseases prevention? DTX og MITC. Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir GP.
3: Muna'y gusto na ako.
4: Nindot nga imong tulog og dili ka magka-diabetes.
3: Kana?
4: Dili ka mabuta og dili pud madaot ang imong mga kidneys. Mahilty pa jud ka og healthy pud ang imong atay. So
3: kana?
4: Pag DTX og MITC, adlaw-adlaw, Sir GP.
3: Wala jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dok Ramil Oy, saying, maing pangluwas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sang Pilar Capiz, wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sang akong utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa ng mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sick, ultra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako na si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumarko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Tiktibo, jud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Panahon na, aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na, isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos, apply na, padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain, o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no hidden charges, o no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage, o 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabata sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabata sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At tanging sa September 15, na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandria Manpower Services Company.
9: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat, pagpamiyembro na sa DCCCO.
8: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga uy.
11: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing.
10: pinakaunang Suzuki 3 shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa De Suzuki 3 shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. This Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. This Marketing, Suzuki 3 Shop.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Tulog sa Mighty C.
13: The right of the people to information and matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research. Data used as basis for policy development shall be afforded the citizen, subject to such limitation as may be provided by law. Article 3, Section 7 of the Philippines Constitution.
14: El Castigador.
15: El Castigador.
14: Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador.
14: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
15: El Castigador.
14: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin.

0: ng kinatibok agapwarsa sa Q5 News FM San Carlos City. Pinaguluan sa Tuga Station Manager, Q5 Brian Mordin. Pabano, kuninabaga nila ni Q5 Jezebella Barbitsu, Q5 Jung Versalis, Q5 Shanin Hilapon, Q5 Pamela Perator, Q5 Barbie Pirolino, Q5 Munji, o Q5 Lidian. Naman sa tuga Vice President for Administration, Q5 Jean Paul Hineroso, Q5 atog Vice President for Operation, Q5 Iljan Castaño, og sa atog President and CEO, Q5 Dr. Amil Itangoy. Ako ang inyong katribo, Q5 Dato Manlalaban, Dato Magsisibya, Arnel Herwila Dada. Uban-uban ta mga Q5, hanto ta alasay sa kahaponon. Dahil ito hatag pagtagad ng mga nagunang hisgutan ng lokal o nasyonal, mga sentimento, argumento, opinion, mga issues and concerns. Ngayon yung ipadangat din sa tuwag at tulumanon. Ato nang hatagag pagtagad karog hapon na mga Q5. Alang sa inyong mga comment niya, pwede ninyong ipadala ang inyong mga mensahe sa itong Facebook, sa itong Facebook page, no? I-comment lang diha may gala. Kaya ito nang basahon nga karong taon-taon. Please like and share sa tuwag programa karong hapon na. Og dirita sa tuwag mga hisgutanan. Standby karong taon-taon mga Q5 kay dunay report. Dili ni mayong balita para sa tanang mga konsumidor sa Nonico. Gumikan sa posibleng pagsaka sa bayranan sa kuryente karong hapuna. Standby karong tataw na kuhaon ta ang kompletong detalye. Pinagi ni Q5 at Jezebella Barbitsu samtang sa Pikas Bahin. At ang hatagan usabog pagtagad mangigala kining lain pag mga kasayuran nga ngay ninyong masayran karong hapuna. Atong hatagag pagtagad may gala kay matod pa ni DILG Secretary John Vicar Remulli nga posibleng gusto ni Vice President Sara Duterte nga mahimong madrama ang pagdakop kaniya sa kaso nga grave threats. Atong hatagag pagtagad may gala nga nung nakaingon na si Interior Secretary June Vic Remulla nga madrama o gusto drama si Vice President kuna Vice President Sara Duterte. Ito na yung pag-isigutan may kalad rin sa tugya pagpangalagad karog hapuna samtag Senado ni Okina sa second reading sa balaod noon nga nagtakda sa barangay o sangguniang kabataan eleksyon ngadto sa lima na katuig. Ato na yung pag-isigutan ni noon pipila ka mga senador may gala ag supak sa pag-postpone sa BSKE. O sa lain pa natong hisgutanan karog hapon na mga kaigsunan, ato ning hatagan og pagtagad kining pinakadako nga measles outbreak sa tibuok kalibutan Mahigala nga nitumaw dito sa Bangladesh. Unsay angay na itong pangandaman mga kaigsunan, ato ning hatagan og pagtagad diri sa itong pagpangalagad karog hapon na.
1: Sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: Arnel Dada,
1: El Castigador,
2: El Castigador.
0: Paing hapon ni Katribo, Q5 Kabayan, John Eric Wo Ramirez. Kumusta Rick? Kumusta unsay kalaki diha? Ha? Pamahin anang mga kalaki sabi. Ayaw ng imong mga kuhaan ka ng lalaki. Kanang kalaki lang. Regards yan ni Kaki Fire.

0: Kabayan Jojo Kasipong. Ha, kumusta mo? Bueno, at oras mga kaki-5, alas 4.41 na sa kahaponon. Ang ato ang pagpangalagad may gala sa kanunay, gipaluyuhan kita sa Power 3. Ngagilang kuban sa D3 Bio, DTX sa 500 capsule, o sa Mighty C, lakip na pinakalami nga kapi. Ang DTX Coffee Mix. Mayong hapon sa tanan na itong mga KSS resellers, especially ni Kaki 5 Carmelita Barbecho. Mayong hapon, Sir Arnel, karon pa ko kabalik og paminaw sa El Castigador kay Sigara o Consigra o Brownout. O dili gani hinay ang Wi-Fi. Karon okay kaayo ang signal, sir. Kusog kaayo ang akong Bluetooth diri, sir. Salamat sa pagbasa. Ang Diyos mag-auban sa kanunay kanatong tanan. Ika ni Millie Barbicho, mga kakifayd. Maying hapon, Sir Arnel, watching from CPSU. Ika ni kakifayd, Francisco Guarin. Kumusta ka niya, Francisco, no? Kinsay imong mga kauban o alalay diha karon? Na unsay kalaki ni budiha, pamahin pod na ni anang imong lalaki. Okay, alas 4.43 na sa kahaponon, mga kaigsoonan. Kinsa may wapa maka inom sa itong DTX Coffee Mix, no? Mga pita, no? Ingnan niya ko kung wapa mo makatilaw, kay patilawon ta ba? Ha, sa DTX Coffee Mix. Pero katubitong mga idaran, no? Seryoso ko ha. Sa mga idaran, ayaw mo o kumpiyansa sa inyong kaugalingan. Ayaw. Ha? Kinahanglan gyud nga protektado ang inyong kalawasan pinagi sa Power Trio. Nga naman, aron makumpleto ang tanan. No? Ang atong detribayo, mauna ang manalipod, mupalig-on, sa to ang immune system o sa to ang kabukugan. No? Ang atong DTX Coffee Mix, atong DTX 500 capsule, maupo na ang mulimpyo sa mga toxins o free radicals nga ni Takboy, ni Kuyanap, diha sa inyong kalawasan. O ang atong Mighty C, makapalig-on po na nato sa atong resistensya mga higala. Muna, kumplituha yun, no, ang suplemento sa imong lawas aron nga makatabang na or maunay makatabang nimo para mabatukan ang mga sakit ug balatian. Ariglado, atong oras mga kaki 5, alas 4.44 na sa kahaponon. Maing hapon ni Lynn Jaime Dasilio, no? Tagaasa man ka Lynn Jaime Dasilio, no? Akong gihangyong tanan sa pag-share, no, og sa pag-tanaw sa atong programa. Mga higala, sige. Okay. Ato sang dawaton ang report ni Kaki 5 Giesebella Barbizzo, mga Kaki 5, no. Kay dili ni maayong balita, no. So paminaw tutok mga kaigsunan, labi na sa ato ang mga consumer, sa ato mga member consumer owner o owners sa Nunico, no. Gumikan kay ha karong adlaw mga higala, no. Gika report na kuha ni Kaki 5 Giesebel Barbizzo nga ang pamahayag sa Taga-Nunico nga dunay posible nga pagsaka sa bayranan sa kuryente karong bulana. May kampyon nga balita si Kaki 5 Giesebel Barbizzo.
1: Live report.
0: Giesebel?
2: Yes, Kaki 5 Arnel, gipakigbahin karon sa Northern Negros Electric Cooperative Kononeco nga posibleng musaka na usab ang rate sa kuryente aron sa bulan sa September tungod sa nagpadayon niya limitado nga power supply sa Visayas grid nga may resulta matud pa sa red o yellow alert conditions og may resulta usab sa taas nga WESM con WISM ingon man generation related charges. Dugang pa sa Nuneco ka K5 Arnel ang maong charges, mga pastro charges, o wala gina-determine kung ginadungagan sa Nuneco. Ang final rate matod pa magadepende sa actual nga generation, transmission, system laws, government, o uban pang mga applicable charges. Subay ni inigyangyo sa Nuneco ang tanan niya MCOs nga magpatuman o energy conservation measures sila binasa mga peak hours. Sa kasamtangan ka K5 Arnel sa bulan sa August, baguhay lang man ipasaka o rate ang Nuneco sa kuryente nga naana sa kapin 15 matag kilowatt per hour. So mga kanatog mahatod niya balita alang sa programang El Castigador. Ka K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: El Castigador! El Castigador!
0: Okay, nagsalamat ka K5 Jezebel Barbicho sa ibang report. At ang hisgutan na karutatod may gala. By the way, mayong hapon sab ni Nilia Paradero Lagungan. Ito aning KSS sa reseller may gala. Diha sa may akong tanaw na. Itong asa basta Nilia diha ni sa may Barangay Bunga. I mean, dihan ni sa may Miyerkulesan, Barangay Prosperidad, San Carlos City. No? Maying hapon. Nadihan sa may Miyerkulesan, di ay. Salamat kayo ni Kaki 5. Nilia Paradero Lagungan, no? Ang iyang pag-pronounce. Salamat kayo, Kaki 5, Nilia Paradero Lagungan. Available diha sa iyag tindahan may gala. Diha sa may sitio Miyerkulesan, Barangay Prosperidad, San Carlos City. Ang Clinica Products nga gilangkuban sa D3 Bio, DTX 500 capsule. Og sa tuag Mighty C, lakip na sa DTX Coffee Mix. Paguban pag mga Clinica Products may gala. Karong gabi, ang palabas sa Sipisyo Variety Show sa faculty and sa students. Karong gabi, ako isa ka janitor sa Sipisyo. Kinsa man na. Gika ni Francisco Guarin. Good afternoon, Sir Arnel. Gika ni Mama Madelina Yamazaki. Paing hapon ni mo diha, Mama Madelina. Mangutana lang ko, Sir Arnel, kung may kung mag-print o t-shirt sa El Castigador. Pila pod, Sir Arnel? Ha? Gamay rin kayo na. Uy, kanang ako siyang kung ano nagpila, ha? Kanang t-shirt lang para barato, ha? Pero nindot ang pagka-design. Ako siya, ipakita nyo, France, ha? Para inog anniversary, maka-uniforme ta. Sige, ato oras mga Kaki 5, alas 4:50 na sa kining kahaponon.
3: El Castigador! El Castigador!
0: Gipahibalo sa Nuneco nga musaka ang bayronon o bayranan sa kuryente karong bulana, September. No? Og dili nato mabasol ang mga power distributor sama sa Nuneco. Gumikan kay dili ni nila control. No? Dili nila control, kundi misaka ang spot market nila. Dito ni. So, ang paglauman nga musaka ang generation charge. Sigon sa NGCP, nga tungod kay mga dagkong planta ang nag-trouble. No? Despite sa doon na sila gitawag mga or gipatuman nga preventive maintenance mga higala. Pero daghan ang ato nahibalaan nga mga dagkong planta karon ang naguba mga higala. Muna nga unya mauna nga nakasinati tag kanunay lang nga brown out mga kaigsunan. Ah, labi pa kay kuan karon init no. Nata sa El Nino usya gina sa hinungdan mga kaigsunan. So sama sa nandan bisan dili maayo ang serbisyo sa kuryente karon may gala pero maglibog ta nganong dako ang bayranan. No? O siya gina sa dili masabtan sa mga member consumer owners may gala. Ha? Nagsigis lang brown out pero maglibog. Makalibog may gala nganong dako ang bayranan. Gumika na sa generation charge mga gala. Kay inani man ka abtik ang mga negosyante sa kuryente. Gipasa man na sa mga konsumidor ang expenses or bayronon sa trouble o guban pa diha mga gala. No? Inana kasakit palandungon mga kigsunan. No? Ngahan, dugay na kayo yun yung problema, ha? Ha? Ang tanan, ipasa, alkansigit ang mga labina, ang mga pigado, mga kakifayd.
3: El Castigador, sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. Arnel Dada. El Castigador, pari sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
0: Muna nga, makaingon ta mga higala nga sakit sa buot, sakit sa dughan, kay wa gitay mahimo ug dili gyud kapugngan mga higala kung musaka na ang bayranan sa kuryente mga kaigsuunan. Diba? Lisod. So ang ato rin mahimo, magdaginot sa kuryente. Kung wala na nato na ninyo o wa mo maglantaw TV, kung mahimo, minimize lang. Kunya, dili magsigig aircon, kung doon ay aircon. Pero ang uban kayo may gala, naglison gani o bisag pila lang kabuk bumbilya, pero dako gyapon. Dako gyapon, bayroon nun mga iksoon. No? Alkansi hagin. No? Muna nga, kita gyod ang mga consumidor may maingon tanga labing makaluluoy. Pero, ato lang pong i-control atong kagulingon nga, dili na to tulisokon ang taganuniko. No, kay wala mag sila labot ini. Gawas lang kung ila pong presyuron. Pero nana eh. Ha? Nagka-problema na. Kaya ang taganuniko, di man po na sila gusto. Nga mauna yung mahitabo o higila kaya sila goy ha? Frontline sa mga konsumidor. Sila mo'y sagad rombohon mga iksoon.
3: El Castigador! El Castigador!
0: Na manang perting looya may gala. Na, sige, monitor lang. Usa sa ako ang ika, kuan ninyo, monitora lang ninyo pagayo. Ang bill sa inyong kuryente, karong bulana. No, ayaw mo kumpiyad sa tanawag yun. Ah, pwede mo muarisab na ko para maka-assess ta ninyo, mga kiksunan, unsaon gini, nga makalingkawas ta, o doon na ba tayo lain pang mahimo nga mga pamagi. Bueno, ito oras, alas 4.55 na sa kaponon. Standby na, no? Mubalik ko karong tataon mga higala kay atong hisgutan kining giingon lagi ni DILG Secretary John Vic Remulla nga drama kuno kaayo si Vice President Sara Duterte. Muna ako sa kong kagulingon nga nung nakapangutan na kung anong drama man. Bika mong mga supporters sa mga Duterte sa mga naminaw karon. Motoo mo nga gadrama ang vice presidente? Ha? Unsa man yung lantaw? Susul asuyan mo nako sa pagbalik sa atong atulumanan.
3: El Castigador, sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador, El Castigador, El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. tagapagpanig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador, programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador, El Castigador.
4: KK5 News FM.
3: News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
6: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
7: Checklist ata.
6: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
7: Labaw pas 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
6: Oh.
7: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
6: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
7: Uy.
6: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
7: Correct.
6: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
7: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
3: D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Nakuha ni mang punto, Sir GP?
6: Yes, Doc. About active immunity.
7: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, maunay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
6: Kinsa, Doc?
7: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
6: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
7: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumpara lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
6: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
7: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir GP, plain
6: so,
7: D3. Kining MCT, MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas.
6: Og mujita di ay ko, Doc, pwedeng magamit ang D3 Bio.
7: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
6: So muna gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
7: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang ina, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3-bio. D3-bio na lang ko.
6: O niya, dinira matagtaman ha.
7: O kung si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
6: Ayaw, abusohon.
9: D3-bio! Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3-bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
10: D3-bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3-bio! D3-bio! Health News! D3-bio!
9: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3-bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
10: D3-bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3-bio!
11: Taas pang imo blood sugar.
12: Ato na ka may diabetes?
11: Mag DTX 500 ka!
12: Ang DTX 500
11: ato na kini anti-diabetic properties.
12: Sama sa
11: Charantine.
12: Gagapa mo po sa glucose.
11: Visine
12: controls blood sugar.
11: At polypeptide.
12: Gagaparehong epekto sa insulin.
11: DTX 500
12: highly recommended
11: sa mga eksperto.
12: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
13: DTX Coffee Mix Cafe nga galitoxify sa lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan.
12: Gagaparehong epekto sa insulin.
11: DTX Coffee Mix.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa nga kon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doon ha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
5: KK5 News FM. News FM.
6: El Castigador.
7: El Castigador.

0: Ok, baliktad sa itong tulumunan may galala sa 5-4 na sa kahaponon. Kini nga itong tulumunan sa kanunay gipaluyuhan o giabagan kita sa Power Trio ng Gilangkuban sa Detray Bayo. Nga doon ay VCO, Convergent Coconut Oil, nagi bansagan nga superfood supplement may gala, no? Ingon man sa ito, DTX, DTX 500 na capsule, ang kapsula nga doon ay igong kapasidad nga mulimpyo sa tanang toxins og free radicals nga misulod sa itong lawas sa makatabang ni sa pag-control sa inyong blood sugar o makatabang ni sa pagsanta sa diabetes. DTX 500 na capsule. Yaman ito, Mighty C, ang alkaline base o alkaline base nga vitamin C. At siyempre sa itong DTX coffee mix. Bueno mga kaigsoonan, itong oras, alas 5:05 na sa kahaponon, no? Maying hapon ni Junimar Rodriguez, no? Taga-asa mga Junimar Rodriguez, no? Asa man ninyo hang, or ang imong location karon, no? Kay first time pa nako nga nabasa ang imong pangalan, no? Hanya doon na para bagay mga pangalan nga di na kumabasa. Ha? Pasensya hay na gyud ang usaray atong role dire. Wa lang tayo luuray. No? Ah, si Maricel Pirater, mayong hapon. Bego na bay kay magsigir mo siya kwan. So Maricel diha sa kwan ho, nawalaan. Barangay Balangsa, Valyermoso, may hapon ninyo dihatanan. Okay, alas 5:06 na sa kahaponon mga kaigsunan. Nagpabiling init karon ang isyo sa kaso ni Vice President Sara Duterte, no? Kalabot ni Maygala sa gibutyag gibulgar ni Secretary John Vic Rebolla sa DILG nga matod pa gusto ni Vice President Sara Duterte nga madrama ang pagdakop kaniya may gala sa kaso nga grave threats, no? So dunay kasong grave threats giakusan si Vice President Sara Duterte nga niingon nga naa siya giska istorya para ipapatay si Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza o si Speaker Martin Romualdez. So ang warrant digawas sa Biyernes sa hapon, no? Itong kuan o niya ang Chief Security ni nag-istoryahan ay ang Chief Security ni Vice President Sara Duterte o ang Hepe sa CIDG. Morning, nga nung nito morning, nakaingon si DILG Secretary John Vic Rimulya nga madrama, no? So, tagaan tabog senaryo. So, moto, kay ang akusasyon ni Rimulya Maygala, nga matod pa ni-request ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga i-handcuff. Pusasan ba? Ang Vice President presohon unya kuha ang picture nga naa natulog sulod sa silda, ha? Kay para ko nung ma-video. So ingon ni Rimulya gusto nilag optics nga gipusasan nga naluyosa or sulod sa rihas nga maginusara unya kanabang gaguulmayo, no? Sumurabag diren dapita murabag ang labas pang content. So wa mo sugot ang DILG, na tungod kay gi-anticipate sa DILG nga gamiton sa politika, na kay wa man mo kagat ang DILG mo to nga nipauli si Vice President Sara Duterte og dibalik pagkasabado sa Quezon City Regional Trial Court para mopiansa. No? So, inana mga higala ang panghitabo. Sa impeachment, daghan ang niingon nga gusto gyud unta nga kana bitong kuan mahigala, kana bitong mutunga si Vice President Sara Duterte sama sa gihimo ni kanhi Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Pero wa pa'y klaro mga higala kung mutunga ba. Pero, kining ato bang kini karon mga panghitabo karon ba? No? Nga Vice Presidente gikasuhan, nalutsan og warrant of arrest, no? Nakapiansa hinoon. Samtang si kanhi House Speaker Martin Romualdez nakasuhan og kasong plunder, arestado. Pero napa sa ospital maigala. So din hidapita, makaingon ta nga muna yung proseso sa balaod. No? Diba? Apan kung tinood kining giingon drama, ha? Kung tinood ning giingon ni Secretary John Vicrimulya nga drama, aw, makasabot rapot ta kay politika lagi. No? Kay di man gyud pug kumutuo nga si VP Sara dili mo duwa. Ha? Kay maayo naman kay siya mo dag tubag-tubag mga higala palagot sa kontra. No? So kining ila ha bisag tinud-anay na ning grabe Marcos Duterte magining away pero ha kan gini. Ha? Politika gikayo. Ah. Muna nga sa kanunay mo, pahimangno lang kita. No? Nga dili angay nga ang korte mahimong stage, dili angay nga ang warrant mahimong props, o dili angay nga ang balaod mahimong content na lang, mga kaigsunan.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Ha? Unang kanunay tang magpahimangno nga dili taday mo tuo sa mga video karon, ha? Kinahanglan nga mususita ato batayan ang mga proseso sab. No? Og di, labaw sa tanan dili tangay malimot. No? Nga sila angay gyud unta nga magtinud-anay sa pagserbisyo diri kanato dili kay ipaagi-agi og drama-drama mga higala.
1: El Castigador! El
0: Castigador! Ha? Dili pwede na mga higala. Ha? Muna nga, kung ang pangutana kinsa insakto, ha? Tali sa administrasyon o sa kampo sa mga Marcos karon o sa kampo sa mga Duterte, atong itugyan sa korte ang tanan. Ato pasagdan ang korte nga maoy mo decide, ha? Pero dili taangay nga magpainto sa drama-drama nila sa politika, mga higala.
1: El Castigador!
2: El Castigador!
1: El Castigador!
2: El Castigador!
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
2: El Castigador!
1: El Castigador!

0: Bueno, na Miguel at oras, alas 5.13 na sa kahaponon. Si Junimar, Junimar Rodriguez di ay na diya sa may Rizal Street, Barangay 3. Dool sa My Park Marina. Naglantaw siya nato live. Salamat kayo. Isay kaubani mo diya, Junimar, no? Sa imong paglantaw, no? Nakasulay na ka sa DTX Coffee Mix. Nakasulay na magagamit sa D3 Bio. O ingaman sa tuwag DTX 500 de capsule og sa Mighty C. Kung wala pa, sulayig yun, no? Para nga kamo mismo makapamatuod sa ka-epektibo sa maong produkto mga Kakify. Bueno, ito oras, alas 5.14 na sa kahaponon mga kiksunan. Katong mga gusto nga mag-reseller sa Clinica Products sa pwede yun. Ngamudola mo sa K5 News FM San Carlos City. Kapagka kontakon ko ninyo sa 0928-168-4616 para nga maasisanta mo mga keksyon.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Okay. Ang atong oras mahinga higala alas 5.15 na sa kahapon. Ato siyang isgutan may gala sa dili pata sa BSKE. Mas akong hatagan o kuan may gala pagtagad. Kining kuan mga kiksunan. Kining pinakadako nga measles outbreak dito sa Bangladesh mga higala. Na? Kay matod pa mga higala di magini basta-basta nga kuanoy di magini basta-basta nga balita mga kiksunan no daghan ra ba kayo nga wa paghihapon magpabakuna og ambo to gunsa nay resulta sa gipahigayon nga bakuna sa karong guro balik sa eskwela no dunay mga ipahigayon nga bakuna mga higala sa mga tunghaan na una paminaw mo sa kuan mga kiksuna no tagaan ta mog update sa measles o measles outbreak dito sa Bangladesh mga higala. Pinakadako ni nga measles outbreak sa kalibutan karon nga nahitabo dito sa Bangladesh. Diin sukad ni itong March na report may galang 166,000 ka mga tao ang natakbuyan sa measles or kining tipdas mga kaigsunan. Sa 1,666 or sa 166,000 ka mga persona nga natakbuyan sa measles or sa tipdas, may gala 19,835 ang kompirmado nga natakbuyan sa mong sakit. Og base sa report, mga higala sa datos, 999 katao ang namatay sa tipdas dito sa kining Bangladesh, mga higala. Then sa 999, 100 ang kumpirmado nga measles. Samtang 146,000 pa or kapin. Sa 146,000 pa ang naa sa hospital. Nan ang pangutana ng anong dako man kayo ni. Kay tungod kay matod pa na disrupt ang routine nga pagpabakuna na itong 2024 o 2025, gumikan sa gubot sa politika mahigala dito sa maong lugar. Na maunay pait kung mag-gubot ng politika, mapiktuhan yun ang mga kabos mahigala. So, nadili ang bakuna, wa mapabakunahi ang mga bata. Labi na ang mga bata ang ubos sa 9 months ang edad. Kay muna tungod sa apektado sila sa supply may gala. So tungod sa gubot sa politika na apektuhan ng mga bata wa mabakunahi mga higala. Muna misaka ang sakit. Na? Nan, matod pa nga kining kuan may gala, ano? Karong panahon na, or dito sa Bangladesh, dili bala ang nipatay nining gatusan ka mga tao, kung dili gutom, kung dili, dili po gutom ang nipatay nila, kung dili walay bakuna. Nga, walay servisyo. Mo'y nakapatay nining gatusan ka mga katauhan dito sa Bangladesh may gala nga matod pa natakbuyan sa measles or tiptas. So, ang politika, kung mag-away may gala sa politika gani, kitang mga kabus mo ay labing unang maigo. Ha? Ah. Tungod kay ang mga leader nato di naman makanuhuna. Ug unsay kayuhan para nato. Pareha karon. Inay nga mangusog sila maayo si Presidente Bongbong Marcos o iyahang mga kaubanan, inguman si Vice President Sara Duterte, paspasan may pagserbisyo, ang pinaspasay may gala ang ilang away sa politika.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Ha? Muna nga, ato untang isalikway ang away sa politika kay diha ta magkabahin-bahin. Gumikan sa politika may nga higala. Ha? Tungod sa politika. Laban ta dito, laban ta dere, laban ta bungbong, laban ta Inday Sara. So, alkansita. Kay sila perting mga datua may gala, minilyon ang pundos bangko samtang kita. Jesus, perting paita may gala. Tiga-dua. Muna nga, balik ta sa bakuna sa mga taga San Carlos City o sa mga Naminaw karon. Ayaw ninyo ipasulabi ang kahadlok. Now, i-check ninyo ang bakuna sa inyong anak. Now, kung na-vaccination sa barangay, dalha ang bata kay libre na. Ayaw mo pagtuo sa mga fake news nga delikado ang bakuna. No? Mas delikado ang measles tanawa dito. 999 ka mga tao ang namatay sa Bangladesh. Mao gini timan ininyo. Hinumdumi kanunay mga kaigsunan. Ang bakuna dili gasto, mas gastoso kung mahospital. Ang pagpangandam dili kahadlukan. Na? Ang angay kahadlukan kung ulahin ang tanan. Ha? So, kadtong nahitabo sa Bangladesh mga higala, magsilbi ning leksyon sa matag pamilyang Pilipino.
1: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: Bueno mga ka-K5, at oras alas 5.23 na sa kahaponan. Kumusta ang uban? Nakapanugway na skabaw? Ating tugway ba no? Tama na, tugway kabaw. Sa atong mga kaigsunan diha sa kabukiran karon. Sige, standby na kay Arita sa katapusan na itong isgutanan. Kalabot ining pipila ka mga senador karon ag disupak nga mapuspon ang BSKA. Magbalampuson baka sila sa pagpugong. Human nga ang sinano, majority sa mga senador Megala ni okay sa balaon nun nga himoong lima katuig ang termino. No? Maunin. Atong klarohon na ang Senado sa second reading, ang ilang giokihan is nga 5 years. So, meaning, wa na sila ilalis. Wa na ilalis na napita may gala, okay. No? Ang House of Representatives, ang ubos by balauranan, ato ning klaruhon, ni-approvar na sila sa third and final reading nga sa ilang version, para klaro, gid ba? Ang version sa ubos by balauranan kalabot na sa pag kalabot sa issue sa barangay Ansaguniang kabataan election nga gihimo okay sila nga lima katuig og ipahigayon ni ngadto sa ikaduhang Lunes sa bulan sa Nobyembre 2028 na. Meaning, atong basihan ang version sa ubos by balauranan may gala, postpone good ang election.
1: El Castigado!
2: El Castigado!
0: So, standby kay sa atong pagbalik may gala, no? Ato ning pag-ahisgutan human sa mga bulawano nga mensahe.
1: El Castigado!
2: El Castigado!
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigado!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigado!
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
2: El Castigado! El Castigado!
3: K5 News FM.
2: News FM.
4: Bio. Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga D3
5: Bio.
7: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul.
8: DTX 500 na.
5: DTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha,
8: pag-ayo sa bugas-bugas,
5: akong katul-katul.
8: DTX 500.
6: Woo! Mapalit sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
5: DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gid. Nakamuligid sa akong problema. Na mo, huwag niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement.

K5 News FM. News FM. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.

Okay, dengan selamat. Alas 5.28 na sa kahaponon. Arita sa final portion sa Tuga Tulumanon. Atong iskutan, mga higala, ang kabahin na sa update sa BSKA, no? Kay Senador Francis Cheese Escudero. Ningon nga, di na kuno siya makapasalig. O di siya makapasalig nga kini na ang katapusan nga postponement sa BSKA, mga higala. Ato nang istriyahan, mga kegsunan, be. Pati lang na. Grabe naman. Ha, grabe na. Atong ilailahon, kinsa ning mga senador nga ni supak nga kana bitawng murag nakadungog yun sa sentimento sa kinabag-ang Pilipino, no? O kini sila posible pag yung maka makadaginot og buto ini kalakiha. Ha? Kay ang uban wala pa'y klaro yun nga kung may gala, no? Kay napamani sila'y third and final reading, mga kaigsunan. No? Nya, by September 16 man ang pinaka-deadline sa Senado. Kanya, September 28 na ang filing. So ako lang sublion para masabtan gi sa tanan nga ang ubos by balauranan, okay na sila. Giaprubahan nila, aprubahan nila nga ang BSKA adto ipaygayon sa 2028 na, meaning postpone. Kung basihan na to ang version sa ubos by balauranan, wa na. Kuha na, kanag, why, di sila ang mga congressman dili gusto ng eleksyon karong Nobyembre 2. Ha? Wa na, humana. Pero ang Senado, wa pa. May gala. Napa sila sa second reading, pero ang ilang giokihan ang 5 years. Wa pa makuan kon mo ipospon ba nila ang eleksyon. Pero, daw na na'y mga kuan may gala, mga senador nga may question o nisupak may gala. No? O daghan ang giganahan sa inani, no? Nga punto. Kay matod pa ni Tito Soto, Senador Tito Soto, nga dili siya pabor nga i-postpone ang eleksyon kay wa pa man kuno gani matistingi ang pag karon tuiga nga ang 4-year terms kunya mo isdog na po kuno og 5 years may gala na. So usa na siya hangi ko ano niya kanang dili kuno mas kuan ba kana ba itong dili angay kuno kuhaan og katungod ang mga botante nga mabuto. Samtang si Senador Joel Villanueva paborpod nga madayon ang eleksyon karong Nobyembre 2. Laing pabor nga madayon ang eleksyon mao si Senadora Risa Hontiveros, Senador Bam Aquino og Senador Kiko Pangilinan. So sa naglingkod karon nga mga senador nga naa ba sa sesyon, ha, lima pa lang ka mga senador ang supak yun mga higala. Ah. Dito sa lower house, 213 ka mga congressman, pabor nga mapuspon ang eleksyon karong butoiga, karong Nobyembre. Pero ang 13 ang dili, 211 ang pabor, 13 ang supak. Grabe no, sa kadaghan, 13 ang supak, may gana. Nan karon ang mga senador lima pa lang ang supak. Pagmana itong atangan mga kaigsunan. Kung unsa gyud pud ang version sa Senado kalabot ni ini mahigala. No? Lima pa lang ka mga senador ang nakadungog sa klaro nga version mahigala nga dapat may election gyud karong Nobyembre 2. Or bisag karong tuiga. Mga higala. No? Dapat unta paminawon gyud sakto sa mga senador dili kay panindutay sa rason may gala. No? So kung dili magkatakdo
dili maglain-lain ang version sa lower house o sa Senate mga higala or sa upper chamber. Muna nga, adto na sila sa bicameral bi-conference committee may gala. Sa bicam. No? So, maabot na dito. Dito na nila tahion pag-ayo mga higala. Pero daghan na nangagpas lagi nga. Lutong Macau na ni Daan. No? Pero dili po guro. Kaya labi na mga senador. No? So, magbantay lang kita may gala. Pero daghan kayong kana ni kana ba bitang paninglan daghan kaya ning maalanganin kay bisan ako lagi sa ako ang kuan may gala sa ako ang pagpaniid o sa ako ang pagpanuki-duki daghan gyud ang gusto nga dunay eleksyon karong tuiga mga higala daghan gyud kamo diha nga naminaw og naglantaw unsa man ha pabor unsa man diha kanang dili sila ginag eleksyon. No, grabiha. Grabiha na nitong mga magbabalaod karon sila nam lagi gustong masunod mga eksono. Ha? Parte na ginatong alkansihan eh. Ha, sila na lang gid ang dunay tingog mga kaigsoonan. Mayong hapon Sir Arnel og sa mga kailan ako dira sa may barangay Kudkod gikan ni Ventong Palabrika Laryusa mga igala. Ay, kumusta naman is Bintong? Asa naman ka Bintong, no? Ah, sige. Ah, muna may galang, padayon tanga nag-monitor, nag-sunod nining biskii kung unsa gyud kay uban na ginaminam, inaot nga dili masagmuyo ang katawhang Pilipinhon. Ah, unsa gyud kay mahitabo, mapuspon ba or dili? No? Mone ay atangan na to mahigala. Ha, atanganan kaining decision onya sa mga senador mga kiksunan. Kaya mga kongresista na ka-decision naman. Okay, so mo na ay bantayanan. Alas 5:36 na sa kahaponon, ako lang sublion no nga kadtong nangita sa Clinica Products

0: CEO dia sama Center Mall Megala available dia ang Clinica Products DTX sa 500 MyTC di Trebayo dia sa tindahan ni Robin Ruel. So pwede na dito mo palit guwapso ko ano? Kanyang DTX Coffee Mix, no? Kailang Kuya Ruben, kay naman diha, no? Sa may Center Mall. Ah, so mas dool-dool. Ah, ambot lang sa Lawa Store, dere sa may kuan, na highway. Naabakaha, no? O niya, diha sa ilang Maria Luta Panilagaw sa may Burgos Street, taga Burgos Street, no? Barangay 5. Na diha silang Maria Luta Panilagaw ang produkto. Diha sa ilang Rosemary Jumampet no sa may Manihan Barangay Bunga. Ha, taga Barangay Bunga doon Salvador. Di na mo angay mulugsong pa diri sa San Carlos City kay ang mga produkto sa Klinika Maygala na diha sa ilang Rosemary Jumampet. Nya diha po sa may Barangay 1 kilid sa may Santa Rita College no. Ha, taga St. Vincent no. Na diha silang Arlene Gutib. Nya diha sa may Kaingat, Barangay 1, available diha silang Angeline Tingal. Nya taga Lower Santo Rosario, Barangay Rizal, no? May nga po ninyo diha na ang Clinica Products diha mapalit silang Elizabeth Davila. Diha sa taga Maluloyon, may nga po, taga Sitio Maluloyon, Riverside, Barangay Punaw, available diha ang Clinica Products silang Edna Bacasmas. Diha sa may Puroka 5 or Purok 5 Barangay Bulwangan, available diha ang Clinica Products sa ilang Lucia Funtilar. Samtang diha sa may Barangay Malangsa, Valle Hermoso, available diha ang Clinica Products sa ilang Grace Sagang. O diha sa may Phase 4, Block 12, Barangay Rizal, San Carlos City, available diha sa panimay ni nila ni Agnes Garingo o Sunny Boy Garingo may hapon diha no diha sa may Panuulan Barangay Guadalupe available diha ang Clinica Products DTX 500 di Trebayo Gamay TC DTX Cofemex uguban pa diha silang Ati Pasita sa Tinggasin may hapon diha ni Ati Pasita sa Tinggasin o ni Inday Crystal diha kumusta day. Sa Barangay Bagunbon, San Carlos City na diya sa ilang Carmelita Barbicho. Samtang diya sa Bonifacio, Barangay 5, available diya ang Clinica Products sa ilang Gritsin and Deres. Samtang diya sa ilang, diya sa may Medina Tops View, Barangay Rizal, available diya sa ilang Erlinda, Espanya. Diha sa may Sitio Tapon, Barangay Guadalupe, available diha sa tindahan ni Mary Jane Retalia. Samtang diha sa may Sitio Miercolisan Prosperidad, nas diha silang Nilia Lagungan. Diha sa may Urban Barangay Rizal, silang Eva Villa Villa de Gracia. O diha sa may Barangay Buena Vista Calatrava, silang Kagawad Janine Cubero. Sa Tranquilino Barangay Rizal, silang Cecilia Villacrosis. Na diya'y produkto sa barangay ito sa ilang Josephine Enderes. Sa Ermita Sipaway, silang Efren Demetria o sa Pinawayan DSB, silang Alfredo Larida. O diya sa may Marcelo, barangay Marcelo Calatrava sa ilang kagawad Richard Jutay. Diya sa may Forge Store sa may barangay Bagawines o Poblacion Valhermoso. Sa Forge Store sa ilang Bus Pablo Repita sa ilang SB member Pablo o Gloria Repita. Mayong hapon ninyo diha tanan. Ha? O diha sa may San Carlos City Public Market, ha? Diha sa Lawa Store sa tindahan ni Romeo o ni Luna Lawas. Ayos?
1: El Castigador! El Castigador! Balik sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! El
0: Castigador! Okay. Alas 5:41 na sa kaponon, no? Arita sa laing mensahe may galatong basahon. Arita sa final segment ang pagbasa sa inyong mga mensahe, no? Sa bisag unsa nga atong gipanghisgutan, pwede niyo ipadangat kay ato dayong basahon, no? Kagubot ba sa Philippines Sir Arnel gikan ni Medelina Yamazaki. ang gubot dire mga politiko raman.

0: Adelina, ama politiko raman din may gubot kayo. Ay, nako. Pastila na lang. Huwag kuhan pa, huwag mo'y magdaghan, Jotera. Mm. Adaghan gini ay. Mm. Niya, si Richie Barbitso. Oy, kumusta ka, Richie? No? Maying hapon, sir. Watching from Bacoor, Cavite. Sige, Japon, og uwan diri. Wala na init-init. Oh, maayon noon kay Huay, walay El Nino diha, no? Ha. Pero di man kaayo kaha kusog ang init, Richie, no? I mean ang ulan, ha? Wa man ka mo di masanapi sa tubig. Onya, maayo unta kung madayon ang BSKE, sir, kay budgeted naman na. Kung dili madayon, murag matunaw gyud ng budget. Ana nga 8 billion, sir. Hehe, gikan ni Junimar Rodriguez. Mayer Junimar, no? Kay updated na kay mga gala, no? Bitaw. Kadang kaanugon sa binilyon kapisos may gala nga mausik lang. Ha? Perteng dinaginot mga kigsunan sa mga katawahang Pilipinhon. Pero kining atong mga magbabalada, okay lang. Ha? Kaysa, siyempre kung sa 8 billion, doon ay 11 billion nga matipid. No? Bisag allocated na, pero matipid. Kay kining atong gobyerno may gala, nagkasalimuang naman ni God. Ha? Tungod sa kinawatay dito, kinawatay diri mga kigsunan. Mauna na nga wa nagiayo mga higala ang kuan, ang kanang angay unta nga og sa kuan pa tulumanon sa mga katawhan may gala kay ganahan magitawag eleksyon. Ha? Dili na lang kay ipasangil na nagdaghan nga mga pasangil. Ha? Bisag budgeted na, ipasangil na lang ginila nga maone. Kay sagad, wa na sila matugas tinuod. Ha?
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. Arel Dada. El Castigato. El Castigato.
0: Una yung labing to, tinuod bintong. No? Kay matod pa sa kuang mga tigpaniid, usaray direktor ining tanan. Inana na may gala, porbidang paita sa atong sitwasyon ining kalakiha. Ha? Kay sila rin ginasayot. Sayunan ka, bisag mag-survey pa, parte daghan na nga gustong eleksyon sa barangay, pero sila gidili gusto. Kay aron kuno makatipid, unya, sila diha, way dili tanan, pero ang uban way tipid-tipid. Naunsa naman tao, no? Katagsus. Saon lang tong mga katauhan nga gusto nga mapulihan na ng mga official sa barangay nga di gyud mapuslan. Ha? Saon na lang unsay bation? Aw, sige lang kay puhon kung naidaghang kapilian ng mga katauhan, aw mapiktuhan gid mo. Ha? Mapiktuhan gid mo mga higala. Kung kwagid. Kanang ipamugos gina ninyo nga kuanon ba? Kanang dili na gyud or ipospon ang eleksyon. Puro lang taon talang gini may gala ha ug unsa gyoy kanang karon si manahuna no? Unsa ta Huwebes. So Huwebes karon pizza gis no? Sulod si mana no? Kay September 28 ng filing mga higala. No, diri na to mahibalaan kung unsa gyud baruganan sa tanang mga senador. Pareha ba sila sa mga congressman? Dinhi na to mahibalaan may gala kung doon na bagi election or wala. No? Muna nga tutok lang kita mahigala pero pananglitan na way election. Unsa man yung bation mga igsoon. Pananglitan, mapuspon ang election karon. Ha? Kanya ato pa sa 2028, kaya pa? Ha? Doon na pa'y 27-28. Tulo ka tuig nga kung ano may gala, antosunon ha? Sa mga katawan, gikan sa mga way puangod nilang mga official sa barangay.
1: El Castigado! El Castigado! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigado! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigado! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigado! El Castigado! Parel Dada! El Castigado! El
0: Castigado! Okay, alas 5.47 na sa sayong kahapunan. I mean, sayong kagabihon dahil. Very kuno be, ari kuno taring nga kon be. Magparelax sa tabang ay gala be. Be, sayaw sa de mama kon be. Mama, kining Medelina Yamasaki. Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Assalamualaikum. Wara matulahi, wara bakato. Sa atong makiksun ang mga tribo, mayong hapon ninyo diha, tanan, no? Mga tribo na to. Ganahan mo ni. Diba? Sayo-sayo sa diya ginagmay. Murag kuan kayo nga kuan ba? Di ba ganito makuan na ni? Sige, alas 5.49 na sa kahaponon, mga kaigsunan, mayong pagpanikisikay, no? Katungkuban niya nga nanihapon na or naganda magpanihapon. Siguro ang doon na po'y or kanang pa-healthy kayo ba? Pag healthy kayo ng inyong giandam diya nga panihapon, no? Ayaw mong balik-balik ang sunan, kumahin mo, utanon yun. No? Utanon yun o niya sa inyong pagkatulog or before mo mo, kuan, ha, kanang mukaon, tumar sa mo diya, DTX sa 500 capsule, no? Amot gani si Mama, kuan, Medelina, kung nakasulay na ba ni siya sa tuang produkto? Nakasulay na ka, Mama Medelina, sa tuang produkto? Nag-aasa ganyan ka, Ma Medelina? Gaulian pa ka dres Pilipinas? Or Japonese na naging kaayo ka diyan? Kaon sa'yo pagkawa na pasensya, basig nasipiat ko skwa diyan. Sige, ayo-ayo mo sa inyohang pag kwadiha, sa inyohang pag panihapon.

0: Okay, so daghang salamat, no? Yes, sir. Thanks a lot, sir. Sure, sir. Arnel Mulaag ko din na sa San Carlos. Okay, salamat kayo, Ma'am Medelina. Amping sa kanunay. Pwede sa ngalan sa Tanang Kaubanan sa Key 5 News FM San Carlos City, mga kaigsunan. Sa ngalan sa itong technical sa itong partner sa Master Control, si Kaki 5, Shanin Hilapon, sa itong station manager, Kaki 5, Brian Morden, o sa itong kauban nga ni-report karon si Kaki 5, Jezebel Barbizon. Sa ngalan sa itong Vice President for Administration, Kaki 5, Jean Paul Hineroso, sa itong Vice President for Operation, Kaki 5, Iljan Castaño, o sa itong President and CEO, Kaki 5, Dr. Amel Itangoy. Sa ngalan usab sa ko ang PA karon na dere si Kaki 5 Mary Ann Anob. Oba ni Kaki 5 Bibi Alin Rodada, ni Kaki 5 Orlan Anob, ingoma ni Arnel Mavida, nila Nanay Susan ni Tatay King, o ni Kuya Sitter. Ako ang inyong ubos nga lagad sa walay paglubat. Inyong katribo, Dato Manlalaban, Dato Magsisibya, Arnel Herwila Dada.
1: Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtenin, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga donay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
7: Hisgota na toron ang atoang checklist, mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3. Ang gynecology journal ni Ingon Dr. Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, ni Ingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans. Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho. Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ og patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
8: Naaragi na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayenan, kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini, bisan pa kanang baho sa lawas or
7: GP. Kaya jud.
8: Makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako as Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikomparar mo sa ordinary D3, ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining.
7: Oh.
8: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan dihastian. Aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
7: Kana?
8: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato daing mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
7: Kana?
8: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus. Aron pagbubo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
7: Correct.
8: May protection, mo nang nakamayo sa D3 Bio. Ikomparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
4: D3 Bio!
9: Ako si Aying. Labad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
6: Kapalit sa mga butika.
7: Kung gakutoy akong kutokuto, muinom na kong 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala yun na yun ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo. Gakutoy siya kay nakabati ka maggutom. So nag-inom kong 1 to 2 capsules, nawala na po kong kagutom. Kay man, ang atong D3 Ditribayo adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones o kininapod ang muhatag nako og kusog.
8: So sa ato pa Sir JP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
7: Yes doc, as food, healthy nga food.
8: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, muinom ko og tulo ka soft gel sa Ditribayo Sir JP. Kay ang purpose ana, syempre kay galecture baya ta.
7: Nya
8: gamit jud nato ang atong utok. O nya kung walay kaon, wala jud ta kay laing food. Ang Ditribayo lang ang ketones nga naa sa Ditribayo.
7: Mao nay mag-provide nimo og energy. Ako, nga numang gusto nako og Ditribayo over ordinary plain Ditri.
8: Nga naman.
7: Kay, makahatag man nako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
8: Correct.
7: Sama sa ubo, sipon. Ug unsa pa diya, kining tungod sa Monolaurin nga naa sa Ditribayo. Ang Monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag-Ditribayo ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. Kay basin unsa na ni mao nang dapat mag-Ditribayo ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
8: Ang gikuyawan ako Sir GP, dili kay ang trangkaso
7: man.
8: Kay mutuo naman jud ko sa kay Pictibus Ditribayo. Kaya jud ni sa Ditribayo ang akong di ganahan. Kay kanang i-quarantine ka sulod sa 14 ka adlaw, dili ka pagawson, mas maayo pangan sa hilantan ka niya, inom kag Ditribayo ka sa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso, hilanat, ubuog sipon. Mag-Ditribayo jud adlaw-adlaw.
7: Wa na tay oras po si Jean Paul Generoso.
8: What's up, si Doc Ramil Oy, maing panglawas, ipadayon.
7: Ayaw, kabusuhon!
1: Ditribayo!
10: Ako si Elena, gainom jud ko og Ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: Ditribayo! Ang Ditri nga may visio. Ang visio nga may Ditri.
6: Apalit sa mga butika.
1: Ditribayo. Ditribayo. Health News. Ditribayo.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Ditribayo. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
1: Ditribayo. Ang Ditri nga may visio.
6: Ang visio
1: nga may Ditri.
6: Apalit sa mga butika.
1: Ditribayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Superman for Man.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmong trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapos un sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
2: Tulo pod ka capsules sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinoroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa panginom og DTX 500 og may TC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas.
3: Isgutan na to ang usa ka pinakarason kung nganong mamahimong unproductive ang usa ka tawo, ilabi na ang mga empleyado o bisan pa mga estudyante.
4: Sumala pa sa datos, Sir GP, adunay 6 million ka mga Pilipino ang nanginabuhi nga may depression or kining gitawag nila nga anxiety.
3: Kadaghan di ay.
4: No? Ug may hinungdan, nganong ikatulo ang nasod sa Pilipinas sa may pinakataas nga rate sa mental health problem sa Western Pacific region.
3: Ay ay!
4: Kung palainom yun unta taog DTX 500 o may TC, layo yun ang anxiety o depression, Sir GP.
3: Pipila ka mga pagtuon ang niingon tungod sa correlation sa oxidative stress o anxiety. Naibalaan na to nga ang imbalance sa pro-oxidant o antioxidant ang muguba sa mga cell components. Apil na ang proteins, lipids o nucleic acids.
4: Mauna akong giingon, Sir GP, nga kinahanglan yun tayo inom o DTX 500 o may TC. Tanawa ragod, wa yun tayo ikasukol sa atong selula kung atakihon ni siya sa gitawag nga oxidative stress. Wala manggod ka gakaon o utan. Kung niya, usahay rapon mo kaon o prutas. Mas daghan ang mga pro-oxidants ang imong gikaon.
3: Maulagi.
4: Mahilig og kaon tamis, na pagkaon, mantikaon, tambok, karni, natural. Guba jud ang imong selula. Mayo kung anxiety ra. Unsaon man kung mahimong cancer, tungod ra jud na sa imong unsa? Pagpabaya sa imong lawas. Mao nang inom jud kada adlaw og DTX 500 og MyTC. Adlaw-adlaw para sa imong kaugalingong kaayuhan.
3: Kung masubrahan kadaghan ang na-damage nga mga selula, mopaingon jud ni sa severe physiological distress. Karon, unsa or man ni oxidative stress pag epekto sa utok?
4: Bisan pa 2% lang sa total weight ang atong utok, Sir GP. Ga-consume ni 20% sa total oxygen nga atong giginawahan. Kabalo naman ta nga ang oxygen gigamit na sa mga selula sa aerobic cellular respiration o kini mo resulta sa free radicals.
0: DTX 500.
5: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
3: Mao kini ang pipila ka mga rason kung nganong ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Limitado ang regenerative capacity sa neural cells. Human na ang mitotic activity sa mga neurons. Mao nang wala na ga-replicate kini. Ikaduha, ang structural characteristics sa neurons ang sensitive sa oxidation kung ikumpara sa mga selula sa ubang organs.
4: Mao na, Sir JP, nga kung wala ka gainom og DTX 500 og MyTC, makurata na lang ka nga ni kalitro ni sakit ang akong ulo. Migraine naman ko. Nya, gatanga naman ko. Mental block naman ko. No? Confused ka tungod sa kataas na dahil sa free radicals. Umining pa ka ng mga taya nga ga-ataki sa imo nga utok nga may hinungdan sa oxidative stress o anxiety. Kung mubo ang serotonin nga usa ka happy hormones, matingala ka nga nung kalitra kag kaguol.
3: Yes.
4: Ang lain pa dyan, anak Sir GP, kung nasubrahan ka sa anxiety, kay posibleng mamahimo kining depression.
3: Yes.
4: Kuyaw, basin maghikog ka.
3: Kana?
4: O nang sa mga ginikanan diha, kung ugaling makita gani ninyo yung mga anak nga permi lang ga pangasubo, no, permi lang ga anxiety, paimna dayon og DTX 500 og may TC. Mintras dili pa ulahi ang tanan.
3: Doon na bayay mental markers ang anxiety? Nalabi ang kabalaka, dili nimo makontrol ang magsigi kaguna-huna ng mga bating hitabo, maguna-una po kagkamatayon.
4: Kulangan radyo nagpag-positive thinking, Sir JP.
3: Bitaw.
4: Ayaw, sige guna-una nga negatibo mga
3: gusto
4: butang. Pero bisag unsaon nimo aron malipay ka sa imong tigbabaw ra gyapon ang imong kagool, Sir GP.
3: Maulagi.
4: Labi na kung way kwarta sang bulsa. Oxidative stress na sa imong utok ang makaapekto sa imong neurotransmitters nga serotonin nga maoy nagmodulate sa imong mudo. Cognitive function og dopamine, the pleasure and reward hormone. So sa una pa lang nga sinyalis, naa na ang sinyalis sa anxiety, kinahanglan yun nga mag-inom yung DTX 500 og MyTC.
3: Wala na jud tay igong panahon, Dr. Ramil, ko si Jean Paul Hinaroso.
4: Ako na sab si Doc Ramiloy saying, mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
6: Ang Visio
0: ng may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
1: Mabaka butika!
0: DTX Beauty Show!
5: Ako si Katrina, gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Show!
1: Mabaka sa mga butika!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Oras sa K5 News FM, alas 7:10.
14: Bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan.
15: I remember the days when you're here with me.
14: Mga karanasan at problemang puso.
16: Ay, nato!
14: Pamilya, relasyon, at iba pa.
17: You and I will never say goodbye.
14: Narito na ang programa na pwede mong bahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

You are now listening to K5 News FM San Carlos, and I am your Lady Anne. Hello, kumusta man mo din? Hello mga taga-Barangay Rizal, taga-Orban. Nabunutan na po mo sa raffle, wala po may kurente. Raffle pa more. Ang kami na po ito niya din. Yan na si Mami Delina Yamazaki. Good evening, Mom Lady Ann. Matod niya, ano siya. Nawala lagi ang inyong live last night, Ma'am. Natulog na lang ko. Yes, Mami Delina. We are so very sorry sa imuha, Ma'am, ha, diya sa Japan. Kaya nawala ang among live sa iyo paghahapon, ay gabi, I mean, alas 7:15, but this is ice. Morning. Andam, nagyoko sa kong headset. Dayon, microphone. Tana na, balita. Naka-all set na gita na di sa kong atubangan. Pak ng kalit o brown out. Pero kabalo na gid mi, Ma'am, nga mo brown out jud mi. Kaso lang ang piparar ko kay basig mausap ang desisyon sa ano sa schedule. Wa man ginausab ani brown out jud mi, nangaon na lang ning missionin. Dayon, ano, nahulbutan mong good gabi ipod, Ma'am, sa raffle. Nasa mulbutan ni sa raffle draw, Ma'am, brown out jud mi. Pero sige lang, Ma'am Medelina Yamazaki, babawi po ako ngayon sa iyo. Babawi po ako talaga, Ma'am, kasi wala ako kagabi. Ano ba yun? Hello guys, welcome sa programang Love Notes. Ako ang inyong Lady Anne. Manubani ko ninyo mga kalalabs. Hangtod alas 8:30 sa kagabion. Ang babaeng banaan. Ang babaeng walay diliikugan. So na, oy. Intro pa lang. Ulam na. Yes, Ma'am, I see. Sunod sa IC, ICID. Sige, moto sa mga gwardiya. No ID, no entry. Sana all. Alright, so good evening sa mga naminaw. Diha, hello. Uy, naka-live dito rin ha sa K5. San Carlos Digital 95.7. Okay? Sa mga naminaw rin diya sa inyong hanga, sa inyong hanga mga radio sa 95.7. Check ninyo ito ang frequency, mga kalalaps na ito diya rin. And good evening also sa tuwang mga kalalaps diyan sa May Calatrava. May gabi mga taga Calatrava. May gabi Escalante, Toboso. And syempre diyan sa May Negros Oriental. May gabi Valle Hermoso. Hello ninyo, kumusta, kumustamos. May sa mga naminaw diyan sa mga taga Valle. And at the same time, ayong gabi ipot si Paway. Ayon to Sir Rick Skandar. May gabi mo dyan, Sir, si Muhang Family. Ang ato ang K5 Rick Skandar. Nadya ron sa si Paway. O si... Nalimot ba noong ko? ako ang Sir ba sa uwan lang. So, kipat-kipat naman yung mong suga. Dahil lumon, guro ko ay. Sorry guys, trabaho lang po muna ha. Oo. And may gabi po dyan sa May Toledo, labi na sa May Tunnel. May gabi din na akong friend nga wala na siya ka-comment sa tong live. Oo, hi to you, Ma'am. Hi to Grace. Oh, I'm sure Grace to yung ngalan. Hi, Ma'am. May gabi ini mo din ha. Kamustamos. And good evening also sa Maya. Ay, Ma'am, dili na Yamazaki. Okay lang, Ma'am. Salamat, Ma'am. Oo, Ma'am. Sige. Basta, Ma'am, naalanggi kuryente. Basta naalanggi power. Kanang makaprogram dyan, Ma'am. Basta naagyod, okay? Basta dili lang maglain ang lawas. Kaya lisod gining lami, taglawas. Ay, ito, Tito Roger Kilyasa. Dito sa may Barangay 5. May gabi ni mo diha to. Nagtawa man ni ay. Okay. Mayong gabi. Mayong gabi. Kanin yung tanan. Ay, happy birthday ah. Sa ko ang friend ha. Happy birthday, Dudong Lawrence.

Yes, happy happy birthday. Happy happy. Happy happy birthday to you, Dudong Lawrence. Okay, nag-iisang brother ni Mishani na mong tech din he. Okay, sa nan Dudong Lawrence din he siya na say mo kuan pod mo. Kuan sa to ang sa technical na to usahay ba. Okay, basta yung atin ay laktan. Pero pimpin ka niyang ate, kaya mga ate na isuldo. Mayang gabi ito, Sir Anastasio Poras di Goma. Hello, sir. Nag-abot mami ni Sir Anastasio di Goma. Poras di Goma, gabi isa programa ni Sir Steve Flores. Dito sa K5 Canlaon. Abot mi dito, comment ka. SM Steve. Okay, paano at mandiri? Oh, walay mahimo ala. Comment. But by the way, guys, good evening po din sa akong mga kaubanan ng mga child development workers or child development teachers na mo specially sa Sipawan na Nitawing, Ma'am Jo, kisa pa, Mamitos. Hello, good evening ninyo din na. Kumusta man mo? Aba ko'y nalimtan, Ma'am Jima. Ay, Ma'am Jima, dali ba ni? Hala, limot ko. Oga, sa tanan na lang mga kalalas. And sa mong concern nga President, Madam Novilin Vargas. Ako rin na, Madam. Ay, problema, Madam. Basta kay, huwag din ako ma-post. Masakit akong dughan. Okay, maigo, lihay. Ito, guys, no? And, alas 7:20, otso na. And, para sa to ang programang Love Notes, Love Notes Balita. Matod pa mga kalalab sa balita, okay? Kamatayon sa babae nga na missing, nga napalgang nag-hikog. Patay, walay, foul play, okay? So, diyan na siya naitabo sa Calatrava, di ba? Katong nawala nga babae, pilak-adlaw niya. Nakitaan na po dayon siya. And sa lain nga bahin, sa itong balita, Hinubaan District Hospital, doon na naipulo kabagong hospital bed. Yes. Wow, congratulations. Wala na itong mga gipang-amag ng mga bed. Oo, bitaw, no? Kaya kung dili mabalita, di man mailisan. Pero nailisan na kay maging balita, mga kalalabs. So, mauna guys nga, kita sa palibot mag-amping ta kay daghan kay mga marites nga marites po sa mga media. Sindan dayo kay awa. Dali na kanin natin mga friend nga kanang kusog kay manguy kay pod aning nga cellphone mga balita isend na sa mga friend ga media. Awa ko yung balita girl And anyway, sa to adi ay nga bahin, no? Sa laing bahin. What if? Ang ato adyod nga main dyan na to nga topic, no? Kay kani what if na to? Ingon ka sa imong partner na sakto na. Ikapoy na ko aning relasyon na. So, imong buhaton. Pag ingon ka niya, ana, sakto na. Enough. Ikapoy na ko aning relasyon na. Stay pa ba ka or mo let go na lang ka? Kay tungod gikapoy naman siya nimo. Inang buntag ba? Pwede na akong katawa, mga kalalab. Share lang ko ninyo guys ha. I-share ko lang ni. Kay matod man ko gainang buntag while nag-prepare ko sa muang feeding sa mga bata. Sila nga pagkaon, sila nga lutoon. Kaya na may mama magluto. So while ka-prepare ko dito sa school, naminaw ko og Foro de los Pueblos Gaina dito sa Foro de los Pueblos Gaina Pueblo dito sa kong school ano pa ko ilis pa ko ya kayo ni Foro dito ko 6 o'clock mag 6 o'clock ko dayon ulit ko mga hapit na 7 na pansado eh para mag ilis na pod kay mag class tingaw kay ko sa ilahang nga Foro ni SM Brian same time ni Miss Pamela Pirater kay katulaging uyon ba mo nga tudluan ang grade 8 students kung unsaon paggamit og kondom? So karon mga inganing idara tudluan na og saon paggamit ang kondom nga pero kami sa una ingon ani ming graduha wala himo na mo balon.
Nagbalo na mo eh. Muna mo dulaan. Yung kung may kabalo nga, unsa day na. Pero karon ang mga ingon-ani nga mga bata, ano na sila, kanabitang may ginatawag na conscious na sila silang kaugalingan. So, kamo guys, uyon mo. Ikaw, Ma'am Medelina. Sir Anastasio Poras de Goma. Ma'am Juliet Chu. Ma'am Sir Junimar. Uyon ba mo? Nga, sa panahon karon tudluan ang grade 8 students sa akong paggamit ang condom. Masawa na lagi, kaya muha na himog takyan takyan. Hi to John Bryle Russell. Good evening, ma'am. And to Bill Ann. Uy, hi, Daybel. How are you? Kumusta sa ko ang gwapa na ko nga parents sa panghapunan? Ako ang treasurer, Daybel. And hi to Kelly. May gabi ini mo, Kelly. Wala na timog si teacher. Nahurot gaina. And, hi to Sir Anastasio Poras de Goma. Galay sa subong, ma'am. Yes, si Sir Anastasio o ako. Same gabi, anaga. Kung baga mo rag ahead siya na ako, pila ka. Minutes, I think. Ko. Karon, oh, dungan, ming duha. Uy, nati, Amelie. Nay, Meli, may gabi ini mo din, ha, barbicho. Hi, Lady Ann, may gabi ipa-request kong song. I only live pa-shout out ko sa ako nga customer sa DTX Coffee Mix dali sa taga Mabulaw. Maayong gabi sa tanan. And God bless us all. Wow. Thank you so much, Namili. Hello, kumusta mga kadiya? Alright, guys. So, this time, umbli sa taga song. Kayo mo balik ta for the second gap sa tong program. So, stay tuned lang mo diya, guys. Kaya sa Lady Andaghan, kita nga i-surprise ninyo. Wanta na i-appeal ni sa condom kaso lang i-appeal na ako kay para libo atong atong comment section. Basig na yung comment eh, diya. Basig na yung mga utokan diya ron. Nanginubra ng utok. Kaya mo comment sa maong balita, sa maong ito mo rakuan kayo ron nga panahon ba? Mo na lang pumi akong madunggan. Okay, so let me play you the song from Climax. Okay, I miss you. Ah, I miss you too. Alright guys, so I will be right back again for the second gap. So stay tuned for more. Inilang sa 95.7 K5 News FM.

0: of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
8: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Extend Food Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Nga mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
3: This is K5 News FM. Your official news and music station.

Alright, the time now is 7:15 na. Maayong gabi sa mga naglantaw sa atong live. Hello sa tuang 12 ka magic. Ay, maayong gabi kaninyong tanan. Yehey! Oy, by the way guys, naata ko'y balita nga ako ang basahon. And of course, I would like to say hi and hello sa atong mga viewers nga naglantaw sa tuang live. Maayong gabi ninyong tanan. And to, Day Janet Seldora. May gabihin mo, Day Janet. Kumusta? And Anastasio Poros de Goma. Okay, okay, ma'am. Pang protection. Kay nangutan naman ko gaina. Uyon ba mo? Okay, kay sa karon good nga panahon, mauni ang trending pangutana sa social media. Sa mga parents diha o sa mga naminaw diha, you can drop your comments or inyong pananaw sa maunga pangutano nga pangutana nga kung uyon ba mo nga tudloan ang grade 8 students kung unsaon paggamit sa condom. Bika mo diha ang kuyaw ani ba no ang pag unsaon na ug mag ano na mag practice unsaon pag bitag mo lang di na ko ma picture out ba nga kanang itudlo na ba? Pero later lang ha, it thrills out na. And good evening also to Mami Delina Yamazaki. Mato ni Mami Delina, I believe a student should told about reproductive health in an age-appropriate, yes, and a responsible way. Teaching grade 8 students about condoms should not be encouraged them to have a sex, but should focus on education, self-respect, responsibility, and understanding the consequences of their choice or of their choices. Parents should also be involved in guiding their children with proper values. May pag magtudlo na lang mo proper values kay yung laban sa mga di man ingon tanan no, yung mga bata rin, wala yung mga batanas. Di nakabalo gani mo respeto sa mga katigulangan. Dili nakabalo mo respeto sa ilang mga ginikanan, I'm sure. Bisag na kanilang ginikanan, di na sila kabalo mo amin. Di na sila kabalo mo ingon nga kanang please. Yung ingon ba din ang iskulahan nga value sa mo start good sa kuan, sa balay. Sa naman yun atong ubang mga bata. Ang uban yung mga bata. Uban ha, dilitanan. Why mga batanas? Diba? Unsahay mo. Gawas pa na silang mga baba ang mga words nga dili dapat nga masulti. Okay, and from Sir Alex Aguda. Okay, hello Sir Alex. Hello DJ Lady Ann. Good evening and greet lang ko ni Imelda Aguda. Dindin Ardonesa. Genevieve Aguda, Christopher Aguda, and Jenny Aguda, Jenny May Lumawog, and Lowie. Kanat lang, DJ, greetings coming from Barangay Dulis, Calatrava, Negros Occidental. And for request lang kong song, Ikaw ba Yeng Constantino? Sige, sir, ha, panitawan ako na ikaw. Ikaw ang tanging laman ng puso mo ba na? And hi to Ma'am Medelina Yamazaki, if your partner says that they... okay, later ma'am. Ato niron nga ibasahon mama sa tuaw niya nga pangutana. And hi to Lorena Auditor Briones. Mato ni Ma'am Lorena. Good evening ma'am, shout out po gika ni Lorena Briones, auditor from Sitio Cacao, Barangay Buena Vista, Calatrava. Uy, may gabi mga taga Barangay Buena Vista ha. Ha? Parinti ni mo ni? O, parinti, di ay mo ni Miss Janine Hilapon. Okay. Ma'am Lorena, Auditor Briones. Nag-hanag heart, good ani ma'am. Thank you so much sa imong heart. And to, again, greet di ay ko sa akong pugi nga hobby, ma'am. Si Jose Briones, sa akong duha ka-anak, baby Angel, o baby LJ, og sa akong mga igagaw, di ay Junjun Karamihan, og ni Leo, og Steven Barakia. Thanks, ma'am. You're always welcome, Ma'am Lorena. And also to Ortiga Junal. Good evening, ma'am.
Oh, watching live, ma'am. Hi! Ka-live, galit ka mo da, ha? Hello sa inyo, tanan da, amping kanunay. And to TC, Putot, Barking, Largo. Oy, hi, ma'am. Good evening to you. Good evening, ma'am. Watching from Rizal Proper, Barangay Rizal. May gabi, mga taga-Barangay Rizal Proper. Hello, no. Taga-Diabeto ang Barangay Kapitan Cap, Herlani Isman. And also to, again to Ma'am Lorena Auditor Brunes. Para sa kuang, ma'am. Dili kumuo yun, anak, ma'am. Nga, tuluan ang mga bata. Unsaon pag, ang mga bata nga grade 8 students, tuluan o unsaon paggamit ang condom. Ang akong makuyawan, baka nang unsaon pag-initiate, unsaon pagkuha. Ay, kung ina mo. Magkuha sila, dihag ka ng, alam itong, di sila ko makaya imagine. Nga, siyempre, condom gunagod niya. Kung condom, siyempre, unsaon may kuhaan sa condom, di ba? Ang kuhaan sa kinatawo sa lalaki, unsaon man na ron, nga mo maging naiikuhaan, mo maging naip, kumbaga, mamagin itudlo sa akong paggamit. Diba? Ay, nako. And to Arlene Villador Putot, shout out ko tanan sa taga Barangay Rizal Proper. I-shout out inyong tanan niya. Hello sa kong mga miga diyang mga BHW, ha? May gabi niyo. Sida, Madam Janice, hi-hi sa mga hi-hi family. May gabi niyo tanan diha sa Rizal Proper. Nakakay kong friends diya sa Rizal Proper. Nakabay-ubay kong friends diya. Si Ma'am Lynn, his man. Oh, regards ko ni Ma'am Lynn. And to, again, Lorena, Auditor Brunes. Yes, ma'am, parinti ko na si Ma'am Shanin Hilapon. Kita de, dilita parinti. Okay, guys, so derita sa ato ang kinatawag nga balita. Matod pa sa balita, kamatayon sa babayi nga namising, nga napalgang naghikog patay, walay foul play.

Matudto sa balita, walay foul play ang kamatayon sa usa ka 28. Uy, kabata pa man ani. 28 anyos nga babayi nga namising og usa ka adlaw og napalga na lang nga naghikog gahapon September 9. Kini ang gikumpirma ni Police Captain na Jess Alba, hipi sa kapulisan sa lungsod sa Calatrava, September. Jess, matod ni Alba, una nga naglaslas sa iyang kaugalingon ang biktima gamit ang bildo. Una pa man, naghiko gamit ang jacket sa punuan sa kahoy sa may sityo Bandol, Barangay Maaslob, Calatrava. Sa pikas bahin, itugaan ni Mary Jane Hiligan, igsuon sa namatay nga grabbing trauma ang nasinati sa igsuon kay samtang nagsakay ni habal-habal ni atong Martes, dili niya paagion sa daghang tawo kay mahadlok siya o kung makakita og van, muingon nga hala na ay mga pulis. Gihulagway sa igsuon nga ang namatay ang bakas sa pangabuhi. Dililaagan siya gaalima sa ilang mga hayupan. Gani, dili madawat sa pamilya ang kamatayon ni ini. Nasuta nga nanrabaho si Judy Ann Hiligan, isip katabang sa sulod balay din sa San Carlos ni atong Domingo, September 6. Apan ni uli Martes, September 8. Apan wala na nauli og September 9. Og napalga na lang sa ilang parinti nga nagluhod gikan sa iyang liog. Gihiktan ang iyang liog sa dakong punuan gamit ang jacket. Nakakita sa iyang lawas mo ang igsuon sa iyang amahan, kinsa nagbulag-bulag silang pangita. Mayo kay nadumlagan or nadumlangan niya si Judy Ann apan patay na. So ingon ani no, wala ta kabalugon sa reason nganong nahimo na ni Judy Ann ang maunga pagkitil sa iyang kinabuhi. Pero guys, daghan kayo para sa kuha lang, no? Akuha lang ni siguro naging na trauma ni siya or naging ni nahitabo niya nga kikahadlukan niya mga kalalabs. Kanang ikaw mismo sa imong kaugalingon na naakay kikahadlukan niya and then naakay like for example, like katong ingat siya ganyan, makita siya mga van, himuon niya, muingon siya nga police. Kita siya ka ng mga naadinha nga mga tao, daghag tao, mahadlok siya. Siguro nagid ni siya naagian siyang kinabuhi. Nga every time makita niya or iyaha nga makuanda yun siyang huna-huna, mauna nga mahadlok siya. So mauna niyo rin guys, nga dili good lalim, no? Nga kanabitaong baga nausik. Naana ko no. Alright, so sige lang kaya. Ato na lang na ang iampo ang soul. Iampo na lang nato na ang soul ni Ma'am Judy ano nga inana kay kita mismo wala man punta kabalog unsa gyoy pinakahinungdan sa hinali niyang kamatayon. So that is why nga ang ato na lang yun nga kuan sa iyaha matabang isang pag-ampo sa iyaha nga kalag para at least oo. Kaya nga naman sa mga ingon ani no kaning maghiko ano eh kanang dili pa na sila preparado pero inalan yung hipugus kaluoy po din taon. Alright, sa laing bahin mga kalalabs, Hinubaan District Hospital, doon na naipulo kabagong hospital beds. Sumo niya itong balita na ito nga isa, kaso lagi na ito. Alright mga kalalabs, kaya atong usang adlaw good, okay, na hisgutan po ni sa foro, kay mamina man yung foro, taga-buntag, no? Nahisgutan gini sa foro ning Osaka Hospital diha sa Maya District Hospital, okay, nga sa may Hinubaan nga gipakita nila mga kalalabs kung unsa kato ka itong lain na kaayong gipangagi kanang as in gyud di na gyud ug ako siguro ato butlang nangatol na tibuok na kong lawas. Okay, so matod sa balita guys nga
Hinubangan District Hospital, aduna nay pulo ka bag-ong hospital beds. Aduna nay mga bag-ong hospital beds ang Hinubangan District Hospital, pagibotyag ni Attorney Rifrando Diaz II, Provincial Government Administrator nga gahapon September 9, gideliver sa maong tambalanan ang mga bag-ong katri para magamit sa mga pasyente. Dugang tug-an ni Diaz nga bisan wala pa nag-viral online ang post, naka-procure na. Ah, okay. Okay. Sako po ni una-huna unya ha, later lang. Naka-procure na ang probinsya ug mga hospital beds ug inog-deliver na lang. Gipasalig naman ni Diaz nga tanang PGNO run hospitals dunay pala abuton nga mga new equipments. Kahinumduman nga nag-viral ang hospital bed sa Hinubaan District Hospital tungod sa tayaon nga katri ug hugaw nga foam. Yes. Ako gani mismo, first, nagpakakita na ko nakaingon diyo kong iyo. Sa maning klaseng mga foam. Ang ako itong ano, wala ko dayon nag-conclude nga mauna. Ang ako din ato is siguro kay naka ano naman din sila, naka-request naman, nakakuan naman, 4Q naman ang maong hospital, siguro gidan Octus Dublin. Yung mga daan naman, and then nagpaabot na lang sila sa ilahang kanang bed, nga ilahang gi-order, no? Okay, nga maabot. Kaso lang, nakitaan man good sa mga, kung ano itong na-post sa social media, pero, kuan pa di ay ana, kanabitang kuan pa di ay ana, no? Isa, naka-order na di ay sila. Okay, gahulat na lang sila. Kaso lang, nakitaan lang yun nga. Imagine ka ang mga foam niya, as in, grabe pila na kahit kapasyente ning higda dito. Sila kay mga tao dito nga na wanda na kinabuhi. Yan ka mo patong gipakita patong daghag mga na kuan pa siya ka ng tawag ani na apay mga kalawang. Na hindi kay hugaw. Gipost ganito. Gipost to sa K5. Nadaghan kay ning comment. Okay. Para na ko siguro, gipadapli na lang to. Diyan siguro to gigamit. Oy, diba? Na siguro ito gigamit kaso lang nakitaan lang yun niya. Ito nga na news, na balita. So, mauna nga kita ron sa panahon karon di kita magpasagad ang magpasagad o kuan kay daghan kay vlogger. Kaya naman kani mga vlogger, dako po kikatabang na ito, no? Sila po nang sahay, mag-una-una sa balita. Diba? Sila po na yung mag-una sa media.

Alright, good evening to Lumawu Glowy. Hello po, good evening po, greet sa baby ko nga si Genevieve Aguda and Aguda family and Sanchez family. Salamat po from Bacolod City. May gabi iya, City of Smile, Bacolod. Uy, anak mi, karong Sunday sa Bacolod. Oo, anak mi, sadin kami miyato mo nganto eh. Kami ni Ma'am Jess, Miss M, ni Sir John, Miss Pam, mga tumi sa Bacolod kay uban na mo ang amu ang mga contestant sa broadcasting. So, kita-kits ka rin niyo dito. Ganito nga mall. I forget the name sa mall. Kay kanikot unsahan ka, busy na to ba? So, this Sunday, okay na ay broadcasting and maglaban-laban ang mga nagkalain-lain nga mga city, ang nagkalain-lain nga mga K5 station. At the same time, lain-lain nga mga eskwelahan. So, natin pambato mga kalalang sa from National High School, Calatrava. So, sila nga to ang daloon dito. Kasi sila may nakadaog sa to ang elimination round. So, nag-iingon nga, good luck na lang natong tanan. And hello sa taga Calatrava, na mo idaloon na mo. Buhon, this coming Sunday sa Bacolod City. Okay? And good evening to... thanks, ma'am. Oy, no worries, ma'am. Thank you so much, po. Pa-request niya uga, ma'am, if we hold on together. And of course, uy, Kwang Kinky. Hello, Ray. May gabi ni, Ray? May gabi ni mo, Roy. Nag-iwa ka mo. Jingos, tito ni mo, Roy, oh, nag-comment din. Okay, hapit na, mascara, ma'am. Yes! Hapit na October ata. Oo, sa Bacolod. Nindot mo kayo ng mascara sa Bacolod, no? Kay bisag ang gasolob sa mascara, gamudok. Pero ang mascara, gasmile, ragi hapon na. So, maon na nga, ang Bacolod, ano eh, makita ni mo sa ilahang mga Bacolod nun, despite sa mga naitabo sa ilahang, like, mga kuwan silang mga ilang lugar, pero nakasmile pa rin. Kahit naman, makita niyo mo silang mascara nga 13 na nilang sayaw niya. Ito tsuga yung mascara festival. Angela Gripo Villa Gracia, shout out Joyce Valiespin. Ay, may gabi ini mo diyan, Ma'am Joyce Valiespin. Hello, ma'am. Shout out na ingon si Angela Gripo Villa Gracia. Good evening, Madam Lady Ann. Pa-shout out, Madam. Nanuka diri sa Mualbual. Uy, nga, ano ka da iya man? Ha? Palit guru ni Kundong sa Mualbual ay. Belang tao na ito, basing naapatay, nalimtan, og shout out. Okay. And good evening, madam. Sige. Amping diha, Roy. Salamat kaayo. Uy, kuha na itong ha. Reunion na ito. Karong kuha ni. Yeah! Hello day sa, ano, hello day sa ako mga amiga. Kanita na. Batch 1992. Diya sa Kolehyo di Santo Tomas Recoletos. Maayang gabiin na itong tanan mo ninyo sa uban nga mga batches. Okay, so kita-kits na punta dyan sa Santo Tomas. Magkiat na punta. Ito guys, no, sadya ramago ka ng, sadya kay baba ka ng mag-reunion kay makita ni mo before ang imuhang mga friends, ang imuhang mga batchmates, ang imuhang mga ka, imuhang mga classmates or uban pa nga mga section sa una nga nasabay ni mo niya. Ano na? Nani mga tigulang? Ang uban, nagpabiling ba tanon? Ang uban, wala na, puno na tanang puti ang buhok. Ang uban, masyak na lang ka, uy, siya na. Dito ginising mo na sa una ko, pwede naman sexy yan. Mara na maglawa si Ivana Alawi. Hello to you, Jovelina Celine. Good evening, ma'am. Shout out from Lagha. Uy, may gabi mga taga-Lagha. Kumusta man mo diya? Kamusta mus Lagha? Wala yung kung pamista Lagha ay. Ay, kung pamista ning Lagha, no? Uy, guys, para sa itong kanaminaw mo, kung naminaw mo diyan, taga, ikon ninyo ani akong pangutana, be. Kung sa inyo ang ma... na may pipe ang ragway aircon. Alright, guys, sa itong pangutana, what if ingnon ka sa imuhang partner nga sakto na
Napulaan ako nimo. As in, napulaan agyog ko. Sa may mong buhaton, kung ikaw giingnan ani niya, nga napulaan na siya nimo, sakto na. Ako kay tukon ako. Ito ha? Inana ra? Ingon ana ra kadali? Imo hara ko dayo nga ingnon ana niya pila ta katuig nag-uba. Ingnon ra ko nimo nga sakto na. Napulaan ako nimo. Ah, pulaan di ka bitok on. May lusiyon bulog. Ano na giingon ana ng lalaki? Napil na ng babae. Ipakupil. ano daw, sama na kong batanon. Diba palkansi ni siya, uy. Mukomment yun. Okay guys, the time now is 8:11 na. And guys, o yun ba mong itudlo? Sa to? O yun ba mong tudloan ang grade 8 students? Nagigibog na ni sag-asa nilang tumanon. O yun ba mong tudloan ang grade 8 students kung saan paggamit ang kondom? Grade 8 ha? Grade 8. So grade 8, 6, 7, 8. So, second year, no? Okay, first year, grade 7. Grade 8. So, diba? So, mauna, sila tudloan kung saan paggamit. Ang pangutana din ha, kung saan pagtudlo. Kinanglan lang gina sila o kanang mga props diha. Diba? Kinay props. Oy, ay, play sa tag music.

Alright guys, so I will be right back for my final gap sa tong program. So stay tuned for more. Ubalik pa si Lady Ann para sa to ang daghan pagyud na to unyang hisgutan. Dinilang sa 95.7 K5 News FM.

And back to the program, and the time now is 8:21. Mga kalalabs, ano sa lahat sa Nikki 5 News FM. Ako ang inyong Lady Anne, ang babaeng banhaan. Babaeng banhaan, og dakog ikugan. Ay guys, oo. Anamin ako gina sa song na Pasko na. Ano? Ano to? Sana ngayong Pasko. Pasko, pila na lang ka days ata. Pasko na na po. So, samok na po kaayon ni. Mga busog na po tayo. Ito ay basta Pasko na kagpagkaon. Ay, muagi pa di ay tag-Halloween. Ano music sa Halloween? Okay. Adi mga comment, no? Sa to ang pangutana. Okay, o yun ba mo nga tuluan ang grade 8 students kung unsaon paggamit ang condom? Ay, naku. Nagito ni comment sa kung gipost ako ang ano Facebook nga. Ay, diligin na maayo, dam. Wait, isa may utor. Ay, utor. Sabi na kuan ani, no? And good evening to Nempha Kabunagan. Good evening, Mom. Yes, hello, Nempha. Okay, and... Uy, si Akumiga, si Ma'am Bernadita Usalim. Hello, good evening. Kasi ito itong i-igilit na ito, ganit, Ma'am. Itong always gang maminaw. Okay, so dali na tanong sa to ang pangutana. What if ingon ka sa imuhang partner nga sakto na gikapoy na kunimo? Ay, naku, ano ba yarn? But anyways, ay kalimot guys, ha? Sa panahon karon mga kalalabs, labi na ganang usahay, gapulbima ta sa tong nawong, kay daghan kitag bugas-bugas. Okay, niya nga to ang DTX sa Beauty Soap, makahamis at kutis, makapawagtang sa bugas o sa mga alap-up. Baho-baho sa imong lawan, sakit-sakit sa panit, o makahatag ni sa imuhang, or baka maka-ano siya nga, pimple-free ang imuhang face. So, kinahanglan dito nga naka-DTX sa Beauty Soap. Okay, it's a pimple-free na. Okay, muhamis pang imuha nga kuti sa mga problema diha guys. Wad ana na inyo nga kaulaw diha. Kay say mga good mga kalalabs atong problema atong naungi nga kanang mulakaw ta nya laghang kita bugas kita rektan awon kay ang tao ba mo tan-aw sa usa ka tao dili ba mulantaw sa TLI sa naung ba mo tan-aw. Di ba? Awon ang naung dayon no, di ba? Nya unsa wani ba hana gwapa unta nag bugas. Okay, so niya ito ang DTX sa Beauty Soap. So what if ingnon ka sa imong uyab nga sakto na gikapoy na kunimo? Okay, kung mag-ingon ana na gani mga kalalab, gikapoy na kunimo sakto na. So munigon nga sakit kayong paminawon ang ingon ana nga gikan sa tawo nga imong gihigugma. Yes, kung nagikan gina sa iyang ba sakit jud kaayo na siya para sa imuha. Kumbaga gipanawong niya nga kanang wala na murag di na siya ganahan ba. So mao na nga pero kung moabot na siya sa punto nga musulti siya nga gikapoy na siya, ayo dayon natubaga og pakiluoy. Kasuko o panumbat. Pangutana siya og kalma. Kalma lang nga pangutana. Inyo nimo nga unsa man gyud ang nakakapoy nimo? Gusto pa ba nimo nga atong ayuhon o gusto na gyud nimo nga tama na? Okay, sakto na. Kay usahay ang gikapoy ko, dili pasabot nga wala na siya'y gugma. Basin gikapoy siya sa balik-balik nga awa, yes. Sige, gikapoy na siya sa mga sa imong baba nga garatatat lang pero or gikapoy na siya nga basin gikapoy na siya nga kanang sa kasakit usahay nga iyaha nga mahaguman diya sa imuha. Or ang pagsabot na sa siya nga pirmi nga mauna lang na pirmi ang ginahimo. Kumbaga gabalik-balik na lang or sa mga problema nga wala gyud masulbat. So di ingon nga gikapoy na siya wala siya'y love nimo. Ba sige kapoy lang ni siya kay tungod sa mga sa inyo harapod nga ginabuhat taga adlaw. Pero kung klaro nga sakto na o gusto na gyud niya nga muhawa sa kinahanglan gyud nato siya nga respetohon. Dilta na relasyon nga atong gihuptan kay kinahanglan nato pugson nga magpabilin. So ayun ang sakto na, o sakto
daoy usay dugayon. Daibitag mag-glow up ko. Gwapa ko, mabalik ka na ko. Huyog yung ka na ko. Huyog ka sa akin. Ayuhon ko nga pareho pa mong gusto. Kaya buhian kong usa na lang ang nagkupot. Kaya ang tinuod nga gugma, dili lang kay pagpabilin, kabalog ka kini nga maminaw. Mag-usab o gusahay, mubiya kung maunag yun ang gusto sa usa. So, nagitay mahimo kung mubayi, mubiya na yun, di ba? Sa karon ng mga kalalabs, kinahanglan na to na kung nata sa usa ka relasyon. Okay, dapat tatsatsansyahon na to, dili lang kay tanan, puro na lang away, puro na lang sumbatan, puro na lang kanang, kumbaga, wala nila yung ginabuhat, kung dili, anong away diri, away dito. Hindi sila, ah, makakuan mang guna, ma'am lady, ah, dili, oy. Okay, ang usa ka healthy nga relationship, nag-uy, okay na gunang tampo-tampo gamay. Okay, tampo gamay, away dako. Pamoy, mama, Midelina Yamasaki, if your partner says that they're tired of you, don't be them to stay. Listen, reflect, and give them space. If they will still choose you, work together to heal the relationship. Okay? So, kinahanglan na kung okay na mo, so, magsinaptan ay langgot. Kung gusto pa yun nga mo stay ang relasyon, magtinabangay na lang. Okay, matuingon nga, kung dili na yun, madala o an hindi na yun nga sakto na, di na ko, sakto na. Period. Oh. O nag-iingon nga, goodbye Philippines. Okay, direct ko sa ako ang anuhan. Magkukoy gi-post gaina about aning. Ato na yung balikon, di kay murag na magigit mga ning comment ato good. So, matod sa ito ang pangutan na may mga ning comment. Upat ka buok ning comment, upat. Ni uban nga, para na ako dam, dilidyod ko. Oo yun, Ana. Ingon si Leonard Guapo. Hi, DJ Leonard. Dili, ma'am. Ma'am Julietcho, dili dapat tuluan sila nga dili usa mo engage anang mga butanga. Robilin Quinto, no, ma'am. Uy, Dairob, may gabi ini mo. Hala, kumusta mo ka, Dairob Belen?

0: for me lang no, Ma'am Lady Anne, opinion lang ni nako no. Di ko mo agree kay may anak ko nga dalaga pero di ko mo agree yun. Dapat ma-open minds nila ang mga ingon anak. Okay, so diligid siya mo sugot. Okay, from Angelica. Alright guys, so wanagi ko igong oras and tomorrow again, same time, same station, same DJ. Ay inyong Lady Anne, ang babaeng banhaan sa inyong kagabihon. Okay? So, ugma na po mga kalalabs. Ay, ugma. Walang dito ugma, no? It's a Friday. So, Sunday na po ito mag-uban-uban, guys. Yes. Hello. Sa mga ka-love notes na to din, ha? Mga kalalabs na to. Sunday ta, mag-uban-uban. Alright. So, good night. And sa ngala na lang sa kong technical kaubanan ako sa tech, ni Shanin Hilapon. Sa ngala na po sa muang station manager, Sir Brian Morden. And of course, sa mong CEO, Doc Romil Itang Oy. Dagang salamat, guys. And good night and amping mo kanunay and happy weekend na lang sa inyong hangtanan in advance. Good night, mama, amping mo.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dairy Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa glawa para sa mas astig nga performance.
6: Ka! Ishoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: The doctor is in.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: DTX 500.
14: Ako si Janice. Okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
13: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
16: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Og ako na sab si Doc Ramil Uy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres.
17: Mm.
18: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
17: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
18: Mm.
17: Iya sa tao ang rod shape.
18: Uh-huh.
17: Pasabot naa sila'y tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya.
18: Uh-huh.
17: Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP?
18: Mm.
17: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
18: Mao
17: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay og mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
18: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer.
17: Mm.
18: Extra nga kopya sa code.
17: Yes. Problema ra gihapon Sir JP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
18: Monay.
17: Gubona sa mga free radicals.
18: Mm.
17: Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, dili ka daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
18: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, mag nagkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug may tisira jud.
15: DTX 500.
19: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500.
20: Mabalik sa mga butika.
17: Diri gyud nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomerase, usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
18: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
17: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
18: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
17: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
18: Ayay,
17: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
15: DTX 500.
21: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
15: DTX 500. Mabalisa mga

0: inom nyo na inyong DTX500, ang super antioxidant. Magmighty siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Mm-hmm. Dako nga huna-unaon, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
0: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
1: Pasabot ang Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
0: Yes, Sir GP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
1: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
0: Mm.
1: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
0: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir GP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir GP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
1: Mm.
0: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
1: Mm.
0: Kay bloka, Sir GP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
1: oh,
0: ga-exercise sila. So kung
1: wow,
0: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
1: Mm.
0: Pero kung sige kag kaon og tamis,
1: gababo.
0: Oh. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir GP.
1: Sobra na.
0: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
1: Mm.
0: Dungagan pa jud sa imong mighty C, Sir GP.
1: Oh.
0: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalisa sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
0: Mm.
1: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea.
0: Sa tinuod ra, Sir GP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
1: No,
0: aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada.
1: Mm.
0: Na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
1: Oh.
0: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mauna.
0: Mo pa'y pag-address clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
1: Correct.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag,
5: tulog pod ka capsules sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating panglipong-lipong ug usahay. Muhanap ang akong panglantaw. Nisulay ko og tumar MyTC. Tulog ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Tin-aw na usab ang akong panandam.
2: MyTC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Ngamoy makapaniwa.

0: Wang, sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
0: Wow.
1: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuha ng oil, niya akong imumug ang oil. Mo na gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir GP.
0: Ya, kay dili man na pwede sa plain D3.
1: Dili na pwede sa plain D3. Mo na yung rason nga nung D3 Bio, Jude. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato ni mo ni. After ni mo toothbrush, after flossing, mas makumplito, Jude, ni mo. Patay, Jude, ang mga kagawa na sa imong baba. Ug kini para sa imuhang oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na ni mo maingon ana. Kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
0: Napod kayo na-discoveryhan, Dok. Di ba kada hapon mo inuman jud ko DTX Coffee Mix, ako ang programa? Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Dok, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag makarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
1: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
2: D3 Bio!
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio!
4: Ang Visio
2: gamay D3!
4: Kapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
0: Katong niadto ko sa usa ka lugar, niya, nikalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nga nung dili imnan og D3 Bio. Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang Autopad G. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
1: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
0: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
1: Yes, Sir
0: JP. Unya, wala na sa plain D3, Dok.
1: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio o wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ninipatyon ang mga remnants ng virus particles.
0: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
1: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
0: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3.
2: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako di ay si Gani Alontaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagatla. Wala nag-build ang perming nga pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingundok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, kunya humot pa, Jude.
0: O bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jug klinika Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
0: Austo.
1: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Najay panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom o og D3 Bio.
0: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
1: Nga naman Sir GP.
0: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
1: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
0: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
1: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
0: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
1: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
0: Gusto.
1: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, ma-upgrade ta.
0: Uh-huh.
1: Napa-join nindo kayo ron. Katong S21 Sir GP, pareho po sakyanan. Di jug ka mo tuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
0: Uh-huh.
1: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin, pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
0: Correct.
2: D3 Bio.
7: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
0: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
1: Wala natakdan.
0: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
1: Napadyo'y research. Nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
0: Nga.
1: Patay ang virus, Sir GP.
0: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3 Bio.
1: Sa D3 Bio. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po ka nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Muna'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
0: Correct.
1: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
0: Asa?
1: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Diapa jud wala sa D3. Ang MCT.
0: Okay.
1: Ang medium chain
0: triglyceride.
1: Diretso na siya nga mahimong
0: energy.
1: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
0: Empty stomach, dok.
1: Kabalo ka nga no, Sir GP?
0: Hatagan
1: kanya og energy or kusog.
0: Wow.
1: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
0: Muna'y dapat target
1: ang D3 Bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
0: Muniwang di ka.
1: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
0: Wala.
1: Wala, John.
0: Wa na tayo oras, Dok. Kung si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab, si Dok Ramiloy. Maing panglawas, ampingan.
0: Ayaw abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Visio.
2: Gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: i-DTX 500 na.
2: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas, akong katul-katul.
2: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Beauty Soap. Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
10: Moderna Max, Max Effect.
11: Ako galing si Junre, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
12: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
9: Tinig ng Reformasyon.
15: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
9: Tinig ng Reformasyon.
15: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
13: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sigihapon, dalayon ang Diyos sa sini nga tiyon nga padayon kamo, padayon kita nga magpadayon sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong tiyempo, ikayong lawas, kag kita magpadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan na siya aton nga pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial ang protection. Sa ginasiling na naton ripirmi sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo mo pirmi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Mayon lang kay Ginoo hindi man nagapanupot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pa nga mga pagkamaayo. Amo na nga aton sa kasalamatan, aton man siya dayawon sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya nga ginbuo sa aton sa tanan nga tiempo. Sa hindi pa kita magpadayon sa gihapon sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon kamusta kamo? Prepara na kamo, prepara ang inyong mga bullpen kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga bersikulo, mas namigid para nga inyong ma-review. Muna nga kamo amon gina-invite per me na mga pamati kay mayo na lang nga sa aton nga sakoon kasakop man kita per me sa aton mga bulaton, mga rekuton sa kulian, mga bulaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Muna nga dalayaw ni ng Diyos. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi namin Panginoon Diyos. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa lahat na makawani. Pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita, nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo, at pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa spiritual. Nawa, makarating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon naton mga katuran ang pagtuon. Sa pagtuon naton sa mga paanggidri, aton naton ang importante gidgali katama ang paanggid kami, no? So, sa sininga tiyon, padayon tapagbasa ang aton ginabasa nga Juan 6:63. Ang bali Kristo nga ayapulong ginhambal niya amo ang espiritu kag kabuhi. Amo na nga biskan nga aton nga kabuhi espiritual luya konfirmi kita nga pamati labi na konfirmi kita nga nagatuon sa puno sa Ginoo madasig mapabuhi siya maribayib. Kung masaon taman ang Juan 5:24 nga bal sirdi nga ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makuturan ang kabuhi nga walay katapusan. Di bala kita gani subong kung magbalatian na anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi nang walay katapusan nga ang hindi ta siya hatagan sang igtalupangod, hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni sa tanan ng mga butang dari sa kalibutan. ang pulong sa Ginoo, mga katuran, mas labi pa ka-importante kaya bisan ano sa anong abutang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhay ng espiritual, mapuslanta sa sini nga kalibutan, kag mapuslanta pa sa palabuton nga kalibutan. Dayon, makabaton ka pa sa ang kabuhi nga walay katapusan. Hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Diyos. Terrible. Amuna nga, mga katuran, importante katama nga aton maintindihan. So, prayon kita, nga atag sa kasugo, kagatag sa kasaad, sang pulong sang Diyos, siyara ang gahong. Ang kabuhi mismo sang Diyos, nga paagi sini ang sugo mismo, mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya, nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi, kag kinaiya sang Diyos. Ang tag sa kaliso nagapamunga sunod sa iyang sari. Isabuog ang binhi sa idalom sang husto nga mga kondisyon. Kag ini magapalambo sang iyang kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalag paagi sa pagtuo. Ang indi madunot nga binhi nga amo ang pulong sang Diyos. Kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi sunog sa kaangid sang kinaiya kag kabuhi sang Dios. Amo na nga dira na dayon naton makitaan mabalaan nga ang aton kinaiya, ang aton kabuhi amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Dios. Ang mga manunudlo sang Israel wala nagasabog sang binhi sang pulong sang Dios. Ang helikopto ni Kristo subong manunudlo sang kamatuoran tuhay gid sa likuton sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teorya, kag mga espekulasyon sang tawo. Sama-sami yatong ginatudlo kag ginasulat sang tawo na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo, wala sing gahong sa pagpabuhi kag sangkalag. Ang topiko sang pagpanudlo kag pagwali ni Kristo amo ang pulong sang Dios. Nakilala nila ang mga nagapamangkot na may isa kapatag na sulat na. Ano ang ginasiling sang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka kay gayunan kun ang isa ka interes ginpukaw sang bisan abyan o kun kaaway ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuoran kag kabuhi. Siya mismo ang buhi nga pulong. Nagatudlo sa kasulatan nga nagasiling sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moses kag sa tanan nga mga manalagna ginbuksa niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan ang mga butang na nungod sa iya kagulingon. Juan 6, Juan 5, 39, kag Lucas 24, 27. Ang man sini, ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo. Sa aton adlaw, subong sang una, ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang ebanghelyo ang wala nagabaton sang bukos nga Biblia bilang inspirado nga pulong. Ang isa ka maalam nga tao nagasikway sang isa ka bahin, ang isa ka nagapamangkot sa isa ka isaman ka bahin. Ginpamtang nila ang ila panghukom subong lamang sa pulong kag ang kasulatan nga ila ginatudlo nagsanding sa ila kagulingon nga mga otoridad kon mga matumatok. Ang Dios nun nga pagkamatuod na sini nalaglag gani ang mga binhi sang pagkadimat inumanon ginsabog nga nagalapnag kag ang katawhan nagalibog ang ulo kag wala makahibalo kung ano ang ila patihan. Ang mga damok subong na kalibog naman, sino hindi malibog nga damo naghambal nga amo niyang kamatuoran, pero amo niyang bugay, amo niyang grasya, pero wala na'y kasuguan. Dayon, kung pamangkuton mo isa-isa ang kasuguan, pamangkot mo sa ila ang kabilidohon sa kasuguan, hambal naman nila, ginatuman nila. Adi, mga tao, maglimbugit sila. Muna nga, madamo sang mga nagapati na ang hunahuna wala sing kinamatarong sa paglingaw. Sa mga adlaw ni Kristo, ang mga rabi, nagbutang sang ilang mga pilit mistiko, mga pagtukod sa madamo nga mga bahin sang kasulatan. Bangod din pakamalaot sang maathag nga pagpanudlo ni Kristo sa pulong sang Dios, ang ilang mga buhat, ginsaway ni Kristo, ang malaging tinguhaan nila nga gubaon ang pwersa sini. Amo man sini ang ginahimo subong. Ang pulong sang Dios ginhimo nga daw misteryo. Nangin misteryoso na, kag indi maathag agon nga maha mahatagan sing rason ang paglapas sa iyang kasuguan. Ginsabdong ni Kristo ini nga mga buhat sa iyang panahon. Nagtudlo siya nga ang pulong sang Dios dapat hangpon sing sang tanan. Ginatudlo niya ang kasulatan subong indi maduduhaan nga ang otoridad kag amuman ang dapat naton himuon. Ang Biblia dapat ipresentar subong pulong mawalay latid nga Dios, sang walay latid nga Dios. Subong ang katapusan sang tanan nga pagbinaisay kag ang sadsaran sang tanan nga pagtuo. Ang Biblia kinkuhaan sang iagahom kag ang mga resulta makita sa pagpanubo sang tuno sang espirituhanon nga kabuhi. Sa mga sermon gikan sa madamo nga mga pulpito karon, wala ina nga Dios nun nga pagpakita nga nagapukaw sang konsensya kag nagadala sang kabuhi sa kalag. Ang mga nagapamati indi magasiling, indi makasiling. Wala bala nagadabdab ang aton tigipusoon sa sulod naton samtang nagapakighambal siya sa aton sa dalan kag samtang ginabuksan niya sa aton ang magsulatan, Lucas 24, versikulo 32. Madamo ang nagasinggit para sa buhi nga Dios, nga nagahandom sang Dios nun na presensya. Ang mga teorya sang filosofiya ukon mga essay sa literatura, bisan ano man nga kaalam, bisan ano siya kaalam, indi makabusog sa tipusoon. Ang mga pagpamatuod kag ang mga ambisyon sang mga tao nga ila mga imbinto mangin walay pulos. Tuguti ang pulong sang Dios nga maghambal sa mga tao. Tuguti ang mga nakabati lamang sa mga tradisyon kag sa mga teorya kag mga pulobaton sang tao nga makabati sang tingog niya nga ang iya pulong makapabag-o sang kalag, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Ang paborito nga tema ni Kristo amo ang paternal nga kalulo kag bugana nga grasya sang Dios. Nagpuyo siya sing dako nga pagkabalaan sang iya kinaiya kag sang iya kasuguan. Ginpresentar niya ang iya kaugalingon sa mga tao bilang dalan, kamatuoran kag kabuhi. Himuay ni nga mga tema sang mga ministro ni Kristo. Ipresentar ang kamatuoran subong nga ini yara kay Jesus. Ipaathag ang mga kinanglanon sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Isugid sa mga tao ang kabuhi ni Kristo, ang pagdumili sa kagulingon kag pagsakripisyo sang iya, pagpakahuya kag kamatayon sang iya, pagkabanhaw kag pagkayab sang iya, pagpatunga para sa ila mga kurti sang Dios sang iya, saad magabalik ako kag batunon ko kamo sa akon kagulingon. Juan 14, versikulo 3. Sa baylo, nahambalan ang sayop ng mga teorya ukon magtinguha sa pagpakigaway sa mga nagapamatok sa ebanghelyo, sunda ang halibawa ni Kristo. Tuguti ang bag-o ng mga kamatuoran gikan sa bahandi sang Dios nga magsilak sa kabuhi, iwali ang pulong, magsabog sa tupad sang tanan nga tubig. mangin gilayon sa panahon, sa guwa sang panahon. Siya nga nagabaton sang akon pulong, maghambal sang akon pulong sing matutong. Ano ang tag sa kapulong sang Dios putli? Ano ang upah sa trigo siling sang Ginoo? Ang tag sa kapulong sang Dios putli, hindi ka magdugang sa iyang mga pulong kag kay basi sa dungon kaniya kag makita ka nga butigon. 2 Timoteo 4:2, Isaiah 32:20, Jeremiah 23:28, Colossians 3:5-6. Ang manog pugas nagasabog sang pulong. Diyari ginapresentar ang dako nga prinsipyo nga dapat amo ang sadsaran sang tanan nga mga helikoton sa edukasyon. Ang binhi amo ang pulong sang Dios. Apang sa tuman kadamo nga mga eskwelahan sa aton adlawan, ang pulong sang Dios ginapain, ginpahigad. Ang iban nga mga topiko nagakupar sang unahuna. Ang pagtuon sa mga manunulat nga infidel nagahupot sang dako nga lugar sa sistema sang edukasyon. Ang maduhaduhaon nga mga balatyagon nagaangot sa butang nga ginbutang sa mga adlit libro sa eskwelahan. Ang sentipiko nga pagpanlawsaw nangin makapatalang bangod ang mga natukiban sini ginhangop sing sayo nga ginapakpatiko. Ang pulong sang Dios ginapaanggit sa ginapatihan nga mga panudlo sang siyensya kag ginahimo nga daw indi patod kag indi masaligan. Gani ang mga binhi sang pangduha-duha ginatanom sa mga unahuna sang mga pamatanon kag sa tiun sang pagsulay nagatubo ini. Kung ang pagtuo sa pulong sang Dios madula, ang kalag wala sing giya, wala sing pang-amlig. Amoginang matabo makauturan. Kung madula na gani ang pulong sang Dios sa unahuna sa tigipusoon, manginwala na'y pulos ang kabuhi. Sa sini nga kabangdanan, mahimo nga sa dako nga kasangkaron ginapatupad kag ginapatungod ang lapnag nga kalautan sa aton kalibutan karon. Kung ang pulong sang Dios ginapain, ang gahom sini sa pagpugong sang malaot nga mga kailibgon sang kinaugali nga tagipusoon ginasikway. Amo na nga sa subong grabe masaksihan ta, mabatian ta ang lain-lain na lang mga nagkalatabo sa kalibutan nga pwerte naka gamo. Pinatyanay mga rape o iban pa. Amo na nga kaluoy sa aton ng sitwasyon. Nga aman, bangod kay ang pulong sang Ginoo, wala magtinir sa tagipusoon sang Kristohanon. Ang mga tao nagasabog para sa unod, kagikan sa unod, nagaani sila sing pagkarunod, pagkagpagkamalaon. Yari man, ang dako nga kabangdanan sang kaluyahon kag pagka-expiente sang unahuna. Sa pagtalikod gikan sa pulong sang Dios, sa pagpakaon sa mga sinulatan sang wala o inspirado ng mga tao, ang unahuna nang indyutay kag nagakabarato. Wala ini gindala sa pagkontak sa manalong, malapad ng mga prinsipyo sang walay katapusan ng kamatuoran. Ang paghangup, nagapasibo sang iya kawalingon sa paghangup sang mga butang nga pamilyar sa iya, kag sa sini nga dibusyon sa mga butang nga may katapusan. Ini nagaluya ang iya gahom, nagabuhin kag pagkatapos sang isa katiyon, hindi na ini makasarang sa pagsangkat. Ini tanan sa iyo pangilokasyon, ang trabaho sang tagsaka manunudlo dapat amo ang pag-angot sang unahuna sang mga pamatanon sa dalagpo ng mga kabatuoran sang pulong sang inspirasyon. Amo ini ang edukasyon nga kinahanglan para sa sini nga kabuhi kag para sa kabuhi nga mag-aabot. Kag hindi unahunaon nga magapugong ini sa pagtuon sang mga siyensya o kon magatugas ini magatugasing mas manubo nga talaksan sa edukasyon. Ang ibalo sang Dios subong sang subong kataas sang langit kag subong kasangkaron sang universo. Wala sing bisan ano nga makapahalang don kag makapapagsik subong sang pagtuon sang dalagko nga mga tema nga nahanungod sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa paghangup sini nga hatag sang Dios nga mga kamatuoran kag ang ila mga nahuna maga sangkad kag maga baskog sa pagtinguha. Magadala ini sa tagsa ka estudyante nga isa ka manugtuman sang pulong sa mas malapad nga patag sang pangunahuna kag makasiguro para sa isa mankas mas sangka isang isa ka manggad sang ihibalo nga indi madunod. Ang edukasyon nga matigayon paagi sa pag-usisa sang balaan nga kasulatan isa ka eksperimento nga ihibalo sang plano sang kaluwasan. Ang among edukasyon magapasaguli sang larawan sang Dios sa balag. Ini magapabakod kag magapabakod sa hunahuna batok sa pagsulay mga titasyon kag magakaigo sa nagatuon nga mangin isa kakaupod sa trabaho upod kay Kristo sa iyang misyon sang kaluoy sa kalibutan. Magahimo ini sa iya nga katapo sang langit nun nga panimalay kag ihanda siya sa pag-ambit sang palanublion sang mga santos sa kapawa. Apang ang manunulo sang sagrado nga mga kamatuoran makahatag lamang sang iya mismo na ibaluan paagi sa eksperyensya. Ang manugsabog, nagasabog sang iya binhi. Si Kristo nagtunlo sa kamatuoran tungod kay siya ang kamatuoran. Ang iya kagulingon nga pangunahuna, ang iya kinaiya, ang iya eksperyensya sa kabuhi, ginlakip sa iya panunulo. Amuman sa iya nga mga alagad, yadtong magatudlo sang pulong dapat maghimo sini nga ila kagulingon paagi sa isa ka personal nga inagihan. Dapat nila mahibaluan kung ano ini nga ginhimo ni Kristo para sa ila sa nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos sa pagpresentar sang pulong sang Dios sa iban. Hindi nila ini dapat himuon nga isa ka matok-matok lamang o kung isa ka daw posible. Dapat sila magpahayag upod kay Apostol Pablo Pedro, wala kami nagsunod sa mga sugilanon na ginahimo sing tuso sang ginpahibalo namon sa inyo ang gahum kagpagkari sang atong Ginoong Kristo, kundi mga saksi kami sang iya pagkahalang doon. Dos Pedro 1, versikulo 16. Ang tagsa ka ministro ni Kristo kag ang tagsa ka manunulo dapat makasiling upod sa pinalangga nga si Juan. Ang kabuhi ginpahayag kag nakita namon ini kag nagapanaksi kag nagapakita sa inyo sang kabuhi nga walay katapusan nga kaupod sang Amay kag ginpahayag sa amon. 1 Juan 1 versikulo 2. Diri kita sa duta sa higad sa dalan, diri sa panggit, balik kita. Ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsabog amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini. Pagi sa sini nga panggit si Kristo nagasiling sa iya mga tagpunan.

0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw natong kapaginom ang DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete ka kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: Para sa manipyo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
5: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500
4: ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay.
5: DTX 500
4: napamatud-an sa mga eksperto.
5: Testingin ninyo.
4: DTX 500
3: mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system.
7: Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
9: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
10: Mag-Mighty C na,
11: ang alkaline nga vitamin C,
12: makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
10: Mighty C, mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mamasaga butika.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mamahal sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Kasakit ang tiyan?
18: Max 4 Biotics.
17: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
18: Max 4 Biotics.
17: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
18: Para healthy ang tiyan,
17: mag-Clinica Max 4 Biotics.
19: Extend food supplement for men.
20: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pang-extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
19: Extend food supplement for men.
21: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero suka di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500 Adelaide Powerful Extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified na probiotics! Clinica Sporebiotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Patok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga ni taas ang oxidative stress level.
1: Kinahanglan Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites, ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay, or utan, daghan pun og prutas.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako po niya pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
0: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likay ang stress.
1: Gadahan ko ng tulog sayo.
0: Ang pinaka importante, inom jud DTX 500 og
1: Mighty C.
0: Aromata taas imong antioxidant.
1: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
0: Mojod.
1: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
0: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
1: Correct.
0: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
1: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Mao nay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kinang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun say mahitabo, mabankrap, Sir
0: bankrupt,
1: JP.
0: Bankrupt jud.
1: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Galing, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula tag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Day Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay ngano man sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
0: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Ramil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
1: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
0: Husto.
1: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
0: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
1: Sa ito pa Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, muna'y nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
0: Wow.
1: Pero dili ra ingon nga ma-change, energy ra siya. Antibacterial po siya.
0: Napude siya antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial. Kampyon ang antiviral. O kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat ko sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
0: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
1: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
0: Correct. Maudyod. Kay kung mudagan na ni sila na, unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
0: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
0: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
1: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
0: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio. Mm.
1: Inom siya, Sir GP, og 2 soft gels every 4 hours. Mm. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukhaon. Uh-huh. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilana. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
0: Husto.
1: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
2: D3 Bio!
7: O, oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio.
8: Ang Vizio
2: nga may D3.
8: Papalit sa mga
2: butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Vizio. Ang Vizio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay Clinica Deo Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa Clinica Deo Fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Austo.
1: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
1: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud na ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP?
0: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
0: Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
0: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
1: O ma-depress. Nga may hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
0: Oh,
1: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
1: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura din nag-topical cream.
1: Mura yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
8: D3 Bio.
10: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Papalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP. Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi. Alpha-lipoic acid. Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid. Nga naa sa D3 Bio. Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler maguna siya sa antioxidant, Sir GP. Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
0: Ay, kanindo.
1: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course, wala.
1: Naa jud na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
1: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
0: Najud ta yon, paspas kay na.
1: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud bintaha kung ikaw naka-D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system ani, Doc.
1: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
0: Of course.
1: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
1: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusohon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kompleto con todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Lindismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Milita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
5: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
6: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
5: Husto.
6: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
5: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
6: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mo tuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
5: Wow.
6: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
5: Napudya siya antibacterial property doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid mahimong monocaprylin kung ma-convert ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat po sa
8: D3 Bio.
7: So sa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Kung makainom ka og D3 Bio, malik ka yan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
5: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
6: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
5: Correct. Maujod. Kay kung mudaga na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
6: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
5: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
6: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
5: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
6: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
5: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
6: Inom siya Sir GP's og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
5: husto,
6: Sir GP.
5: Husto.
6: Manang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
5: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Mm. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio!
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Nanormal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may visio.
8: Ang visio
2: ng may D3.
8: Kapalit sa mga publika.
2: D3 Bio! D3 Bio! Health News! D3 Bio!
9: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may visio.
8: Ang visio
2: ng may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibo-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-GTX 500 ka! Ang GTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine. Nga kapamupo sa gluco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix.
1: Mabasa
0: GTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: GTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend D3 Bio.
12: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga
10: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang duna kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Atlaw-atlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Na mong salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Man.

0: Radio na Radio!
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one!
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines, 5:07 na sa bundag.
4: Balita K5 sa umaga!

0: sa umaga.
1: Yes, good morning world, good morning Philippines, good morning San Carlos. Ito, welcome na sa mga galadri sa itong pagpalayag sa Dolman Balitang K5 sa umaga.
0: Balita K5 sa umaga.
1: Andaw takaroon nga Biyernes, pizza 11 na sa bulan sa Setyembre tayong 2026. Yapon sa mas nakaandan ninyong kauban karong nga buntaga inyong kubos nga higalas kanginan kay K5 ninyo Jong Barsalas. Bantat hangtod tatak na alas sa 5:50 ka buntagon diresto nga pagpangalagan. Live na live karong nga makita mga higala diretso sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. Sa sama higayon madungog ta diha sa may Fabulous Tomoso Click FM Radio. Sa tanan na itong mga suking tig di Paminaw, again, may buntag na itong tanan. May paghigop o kape. Sa tanan nga na mainit karong mga orasan. Sa tanan nga busy na karon sa kusina mga ka-K5. Busy na o luto para pamahaw. Walang uban sab. Hinahinay nag kininiang abante padong sa banyo mga ka-K5 kay para nga maligo, no? Kaya duty na sad. Last day ron sa unang semana ng buwan sa Setyembre mga ka-K5. Ito nga pag-panarbaho. Alas sige. Sa may mong gibuhat niya karon. Asa mga kang dapita din sa toang distrito, may buntag ka nimo diha. And once again, welcome diri sa toa niya. Pero buntag ka mga ka-K5. Sa Gyapon, ato ang siren mga ka-K5 sa mga kasika sa gawas ng bahay ng atong dakbayan San Carlos. Pinagi sa toa ang partner field reporter si ka-K5 Rico Young Barikwantro. Sa iyang mga nahipos ng mga balita, mga igalam. Hindi lang sa tingay tamutuki o artis sa lakaw sa panahon kay murag ang atong panahon ron murag wala siya ayaw mga ka-K5 labihang pagkainita na gid in town mahigala in town ay no kagapon medyo nalipay-lipay ta kay medyo ni giom-giom o gamay jinir ba medyo doon ay pagpanagom sige taon tag ampo nga unta mo rekta na dyan uguan jinir unta kinini ang ano ba kining dayuno na gyud og bundak ang uwan sus na unsang pagkitabua naghapon na lang gyud mga ka-K5 naghapon na lang jud siguro tagi paibog-ibog sa kinini ang naglagitom nga kinini ang mga panganod mga higala sige na lang. May buntag kang manang Aiba kumawas ka bugwas mamukaw kuno siya kang Tatay Jesus paglungag na kay sayura kong uli ron thank you ay tatay paglungag ko na ingon ni manang Aiba tatay kay muuli ko na siya murag naagin ni manang ugoan ba naagin ni og malabago tingay ba sa mga taga Tigbaw dai ha. Bye-bye Tigbaw, Kalatrapa, may buntag yung tanan diyan. Sila ni Sir Lino Agraviador. Sila ni Madam Beth Coizon. Dagat nalimot na kusoba na itong mga suking Tigpaminaw diyan, mga igala. May buntag yung tanan diyan. Alas 5:12 na mga ka-K5 sa kabuntagon. Arita sa ito ang mga balita ng isgutan karong buntaga mga ka-K5. Dili na ma-reach out si Kuan, dili ma-reach out si Rico Young. Rek, basig ka, kadugog karon diya, Rek. Ga-reach out minimo, Rek. Alas sige, alas 5:13 na, kinibay na, gi-dalit ka na ito sa mga kabuton sa DTX Coffee Mix, mga ka-K5, ang kape nga pampasexy o ang kape mga igala nga pampahealthy. O nila kape mga ka-K5 nga ito nga ginahigop every good morning. Para nga alam to nga to ang nauna di ta maghisalaag mga ka-K5 pero sahay ko to screen niya nga kadaghan na tong mga responsibilities mga ka-K5 di malikayan nga masaag-saag Sagsag ta mga kakipap sa to ang mga ipamulong. Pero dili kayo. Arang-arang na lang. Ay sa ha, kay muhigop sa ta mga kakipap ha. Arang ako at agbuylo. Ah, thank you so much, an engineer. Sa ta mga kaigsunan ng mga konsumidor o kuryente mga kakipap, kini. Dili mayong balita ni mga igala. Kay ang rate sa kuryente alang karong buwan na mga kakipab dunay gipagawas nga press release mga kakipab ang Northern Negros Electric Cooperative nga kini ni ang musaka mga kakipab na sad ang presyo sa kini ni ang kuano sa kuryente mga kakipab. Matay sige na tagka brown out saka pa jud ang presyo aning elektrisidad mga kakipan na unsaon na lang nato ni unsaon na lang nato ni mga kakipan ni maginanin ni nga natay na angkon nga tarong nga serbisyo mga higala unya perti pag yung mahalal sa kuryente nga ato ang bayra na po daw aning kuana aning aning buwana. Mm-hmm. Ang dili mayong balita ini kay diri sa tuas sa kuan diri sa tuas sa dili lang dinhi sa tuas Bisayas mga kakipay ang grabe gyud kamahalo nga rate per kilowatt hour sa kuryente mga kakipay dito sa Mindanao apiso raman po na ilamang ano naa sa 19.56 pesos kilowatt hour mga kakipayb ang posibleng isaka dito sa Mindanao samtang din sa toa sa Visayas naa sa 18.59 niyang nalibugan ako engineer kibaw kagunsan dito sa Luzon naaraman sila sa mga 4 pesos punto 80 kilowatt hour ang nagpabilin ba mo ni akong nalibugan ano kaingon ta jini mga unfair man yun ano man yung kita man din mo ipatamaan o tinod kita pa din mo igi ano kita pa din mo igi sige aga sige makuan ba sige ma sige mapagngan kita pa din mga kakipive ang pero may magkahawat-hawat mga higala. Unya may naapay kining guts ang NGCP mga kakipayb nga mo declare og ingon niini makaingon ta ba nga matay ilahang problema kita mo ipapanubagon ay nana ba kay di ba kasagad sila mga rason nga magsigitag kuan magsigitag rotational brownout kay lagi daw problemado ang ilaha mga power grid. Oh. Wala isa ginani ang ato ang mga kuan ang ato ang mga ayon tag distributor mga kakipa ba like Noneco, Noreco, NEPSI, inana gani. Kini mga tiga hatod og mga ni ang supply sa kuryente sa tagsatag sa nato ka mga panimay din sa to lalawigan daw wala sala ni ini ang Noneco jud dre sa to Noneco man ni dili ni lang sa pusaan ni ang next NEPSI oh wala man ni bag-o karon nga kuan bag-o karon nga firm mga kakipay sila ra ba ni pirming ginabasol sa mga tao. Kaya ang dumala na karon sa to ang kini ang kinatibuk-an nga supply sa elektrisidad dinhi sa to ang lalawigan mga igala is ang National Grid Corporation. So atong balik-balikan sagad sila hang mga ipagawas nga mga press releases. Ngayon magsigig ka brown out kay may problema daw ang ilahang Mindanao o Visayas grid. Halaka kita'y patubagon ini. Anong... Nga kaingon ta nga murag kita ipatubagon tungod sa rason nga karon wa na wa na mutaas na sad. Hapit na mo patak og 20 ang per kilowatt magakipab per kilowatt hour. Sa kini ni ang presyo ba? Kurenteng ato ang bayran ani matagbuwan. Ya may tatog kini ni ang kuan may tatubag kini ang serbisyo tarong magakipab kay murag arang-arang. Ning matay. Almost every day gito magsigig ka brown out mga kakipay. Ingon din niyo, gipagagbayan karon sa Northern Negros Electric Cooperative kuno na ko nga posibleng musaka ang rate sa kuryente alang sa buwan sa September tungod sa nagpadayon nga limitado nga power supply sa Visayas grid. Kaya may resulta sa red o yellow alert condition sa mahimong resulta sa mas taas nga WESM ingon man generation related charges. Sigon sa Nico, amount charges may pastor charges o wala gideterminar kung gidugangan sa Nuneco. Ang final rate magdepende matod pa sa aktual nga generation, transmission, system loss, government tugban pang applicable charges. Gihangyo sa Nuneco ang tanang MCOs nga magpatuman og energy conservation measures ilabi na sa mga peak hours mga kakipay. Oh. Moro na pahimangno na lang gidin taon mga kakipay. Patay pa ita. Umubalik punta sa kini ang tradisyonal nga pamaagi mga kakipay nga para lang gid mahayagan ato ang panimay panahon sa gabion. Pwede pong bulusa mga kakipab kaya ang petrolyo po doon mahal. Crude engineer, mahal. Ang kining gas, mahal. Ang gasolina, perting mahal ah. Kung saan naman lang tingin ni mga kakipab, no? Pagkita gini no. Ay, kung gina, mamalhin ta dito gluson mga kakipab. Kaya barato man dito, 4 pesos na dito engineer. Kaya dito sa ito ah. Og sa Mindanao, halos mag ambas-ambas ra Jenner Munjay ang kuan ang kinini ang presyo sa gimahalon imbes unta nga kinini ang imbes gani unta nga pabulubahadoan pigaw ang ilahang nga panerbisyo din isto ang mga K5 di pa mahal na gini nung samot ay pag sus kasakitan ni kinipag yung tungod aning sistema haba mga guba at mga gamit bitaw engineer tungod sa kalit-kalit nga patay pagkaman siga na sad ah at tayo pagbida na lang yun hinoon kininiang wala man nagkuha ng atuang kuan mga atuang mga branches din is paghatag o mga pahimangno usahay mga kakipay pero mo lagi po na na yung mga higayon nga doon ay ipagawas ng mga pahimang no pero dili matupa dyan yung munjay which is wala po yung gapoy mahimo ang ato ang mga provider kaya dili lagi sila may control ang NGCP lagi mga Lasing 5:22 na mga K5, sige na lang may basta kay maura na ito ang ipaabot ka ninyo karumuntaga mga igalam, posible daw nga mumahal ang presyo sa kuryente alang karong buwan na mga K5. Lasing 5:22 na sa pikas sa bahin mga K5, sa uban pa na itong mga balita karong buntaga, dalita sa lain pang mga hisgutanan kay karong dugay-dugay na aming hisgutan mga K5 sa ito ang kamustahan na tande mga kasigalaan. Grabe po ning barko nga nasunog dito sa Palawan mga ka-K5 boy. Kamusta na ka ang update ni ini kay atong kuan magod atong naging adlaw mga higala usa ka barko nga naglayag dito dapit sa may kababayonan sa Kaya sa Coron ba ni? Coron Palawan mga ka K5. Di kaletrag gilaab. Kailar ba ni mga sakay nga papila to ka mga crew? Murag mga 17 ba to kabuok mga crew mga igala? Niya may lang kay abtik ang kinini ang mga responder, particularly ang ato ang Philippine Coast Guard na rescue ang kuan ang 43 tanan ka mga survivors mga ka K5. Ang kining barkuhan ni kining MV John na Aster nagpabili ning nakasangad diha sa kuan dito sa mga isla mga ka K5 dool sa kuan dool sa isla sa Palawan mga higala. Sige, alas 5.24 na sa Kabuntagon. Standby, kadiyot. Kaya karoon sa itong pagbalik, mga igala. Ito ang pasunlo ng ito ang mga katandem gikan dito sa K5 Negros sa Oriental, K5 Sikihor. Alam sa ito ang K5, kamusta ang tandem? Itong kurang minaw sa ito mga pabalo sa Picas Lawak. Pabalo gikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Palayog, standby.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. T3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa T3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3. Mapalit sa mga T3 Bio.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang kini mo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya.
1: Yung nagkahatag og proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag DTX 500.
1: Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape peka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nagawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain ug Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges ug no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Atangi sa September 15 na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandrea Manpower Services Company.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number 1.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
16: Alas 5:30, kabuntagon mga K5. Balik tayo sa ito ang talaman ng Balitang K5 sa umaga. May buntag kang Sir Hard Worker. Thanks God. It's Friday, lanong jud kay ka dere sir. Mayong buntag, may buntag po ni mo diya sir, Hard Worker. Sa mga kabanan diya sir. Di happy listening ninyong tanan diha. Sige, stand by for a while. May gala kay karong taon-taon. Ito ang gawato ng ito ang mga anana. Ito ang mga katandem. Gikan dito sa K5 Negros Oriental. May buntag.
17: Sir, ito ano rin dili ako ang makita sa meet. Nagkuan mo ko ni diri mga K5 ito ang ay. Di matabang. Nakat-o na mga K5 mo ang tech diri. Grabe, di matabang kay Antonio. Alas 5.31 mga K5 itong hulato na itong mga kaubanan mga K5 gikan sa Dumaguete
16: kataon
17: ng City Hall o San Carlos.
16: Nana ko diri.
17: Dada ni Ayn! Pag-jok palustok po diha. Gun!
16: Nagkuhan pa man ka. Nag-plaster pa man ka. Nag-hilom-hilom na ko diri K5 doon di. Oh. Excited na ako mag-hisgot atong wak-wak. Ah, wak-wak!
17: Ang awakwa katong sa Libon
16: katong sa La Castellana daw nga
17: na address amo
16: na nabidyuhan ba nagaguliyang ang mga residente kay ang uyuan atong nay usa ka lalaki dito sa Barangay Robles lungsod sa Calatrava nga lungsod sa Calatrava lungsod sa La Castellana nga kanala ang pertini lang hilaka kay mura daw na possess manggod ka kay 5 dundi. Paggawas nila, mauto kinini ang sila nakitaan lagi daw nga wak-wak. Gi-video nila actually na picture to pitidaghana na ni picture tas ta mga dagko nga mga kuan nga mga kauban nato sa media ba, mainstream media, ni capture ni ato mga balita kay pinasahi kay ni imagine ka nga for the first time ever in my life sentence. May nakabidyo sa wak-wak na kinini ang kakipayb doon di. Pero dili lang galing maklaro. Mato nakaingon, nakaingon na lang ta nga, morning, dili na lang mo pakita ang wak-wak. Kaya di mag-respetuhon po daning uban ang pribasiya sa kinini ang ani mga matanga sa binuhat. Good. Di pakita nang ta, bidyo-bidyohan. Oh, bidyo-bidyohan mang... Ay, naana sila.
17: Manager, bakit tingog manager?
16: Good morning, Kifabsay. Si Kifabsay, wasan? Ano na? Si SM Donard, si wa, si Kifab Ilmer?
18: Good morning. Mga kababayan, good morning.
17: Manager, press 1 kung naa ka.
18: Naas, manager.
17: Oh, pero wasan tingog, sir, Sai?
18: Oh. Manager... Ay,
16: sa iya pang plaster. Ay, sa na pa iya pang ikon. Iya pang ito, iya pang ihanay.
18: Ah.
17: Oh, wala cute.
18: Okay, nakamute si SM. SM!
16: Wala SM, wala.
17: Wala, wala.
18: Asa, wala yung sounds, ano? Oh, wala.
17: Wala, manager.
18: Ha?
17: Exit na lang yun.
18: Ha?
17: Ni-exit na lang yun.
18: Ah, tumabutan si K5 SM, no? Oo, kuha na ito, palibot na ito. Anyway, si Elmer, namarag burn out sa ilaha siguro?
17: Oh, di ba solar sila?
16: Gani. Bo, may iwan gapon.
18: Ikuan to gapon. Wala ka ba yan? Sigto si Quinta.
17: Manager, did you come musulod manager? Ano man eh?
16: May problema tingnan.
17: Paka na, nakamute. Eh?
16: Oh.
18: Paka na.
17: Wala yun.
18: Mm-hmm.
17: Sa talkback ko na ninyo manager, try eh.
18: Okay, try. Di buga ang aso, abo may gapon sa vulkan mo to, napiktuhan sa Kiguro Town sila si Elmer. Kiva Elmer ba? May taga-itagkuhan feedback ni Manon sa kanya, ha?
16: Chat lang sa kuan. Chat lang sa GC kay Kiva Elmer.
18: Mm-hmm.
17: Kaya si Kiva, yung aswang na rabid yun, ni-trending sila, ha?
16: Ha? Di dito to dapat ilang K5 Elmer actually. Kay ang oh, kanlaon ug ang La Castellana murag gamay na lang usa na lang ka kuan ba ang ulot ana La Castellana na dul-dul to ilang K5 Elmer.
18: Basig to pa po siya dito ga cover.
16: Ba siguro basig hitabag pangita swak-wak to siya to. Oo. Basig tabang siya kining okay. Wa nga puning wak-wak ug gabi man pakita.
17: Masunog na sila mabuntag ko, no?
16: Ha? Magpayong di ay.
17: O ba si wala itang sunblock?
18: Ang, kada ko, mutuwa mo, anak ka.
16: Arti.
18: Kada ko, abat. Kada wak-wak, ilang tingin ko sa taas, pero nana sila sa ubos ko, no? Gadagan.
17: Baliktad, ana?
18: Baliktad. Ilang tingin ko sa taas.
17: Si manager, pag-istorya, di ko na ito, mapasulod sir sa'yo. Ano man eh?
18: Ato i-check si SM. Okay, kuha dito.
17: Doon na yung mga technicalidad nga problema.
16: Gani, o.
18: Siya na pa'y host na karoon, no?
17: Oo.
18: Oo? SM, okay na SM niya. Receive.
16: Hindi ito ba ito ang topic roon kay party aning, kuhan, party aning kundom lagi, no?
17: Madyo siya nalimos sa sgutanan ka.
16: Oo. Hindi nandun na kalimtan kay trending topic ni karoning isyuhan ni.
17: Oo.
16: Nga lang gitaga ang prioridad.
18: Nga lang gi Google Meet na lang SM siguro. Google Meet.
16: Kana.
17: Na.
19: Hello, so busy am kining ako nga audio diri ko an kining anak nauna sa generation ba.
16: Muli ay. Hala, sige.
19: So, may puntang niyo rin ako. Good morning.
16: Good morning, ah, Sam.
18: O, imoro.
19: This is absent.
18: Si Kalawal. Dibuto ang vulkan. Ano yung kuhan? Alboroto ang vulkan, magod. Yeah.
19: Basig.
18: Nagabinan po ito sa gikabira ng aswang. So.
19: Wow.
18: Again, open out po sila, ha? Samot.
19: Ay mo ito, alam mo, aswang kay kuhan na na. Kani siya, kaning, kanamay, kuhan na siya. Langgam rana siya magabi.
17: Ya kana jud manager nga ko anon kana aswa nga muambag ikas babaw nya lukuban jud ka.
19: Pino jud na.
17: Tinuod man kuno na matud pa nila.
19: Nako na istorya nga mga hapit na usagatus ka tuig sa kalibutan, wa po siya ka kitaan ang aswa ko no. Thomas mo kita.
18: Sigben wa po Sigben.
19: Wa po Sigben.
18: Mahal na Sigben kuno sa una.
19: Kanang sige ko ba sulat og mga karikatur, mga comics ba di na ang gawas sa mga aswang.
18: Good morning ni Sir Dennis Taiko. Good morning Sir Dennis.
19: So may buntag sa tan atong welcome mga K5 sa atong K5 kamustahan Negros Oriental mga Bisaya from Canlaon na San Carlos Bayawan og sa Dumaguete ang atong main station. Atong unahon pag-welcome si San Carlos Job, may buntag.
16: Yes, SM, salamat kay may buntag. May buntag po na K5 Basay and K5 Dondi. Sir nga po, sa Sudan, San Carlos. Wa, pag yun, in town may kasi nating pag-uwan. Abot, karusag yung kami patagamtamon o guwan din hi kay matepeti ng alimuunta. Oy. Murag namihasa na yun pag-ayo ang hanging habagat. Din sa amo ang dapit SM Donard K5 Sai and K5 Dondi pero okay lang career man gihapon pero malagi na ang mga pag-ampo gusto ang mga kaigsunan unta makatagamtam na gid unta mi dinhi og pag-uwan pero sa gihapon kaming dinhi yatanan halos naka-detox ko pumix na karong nga mga orasa so, back to you kay K5 SM Donard.
19: The best na. Okay, si Bayawan City. John Di Clodobing,
17: may buntag. May buntag, Manager Donard. May buntag, K5 Jong, K5 Side. Inisadak pa yan sa Bayawan. No? Olo, kuan gihapon din sa mga dagkong gihapon hangtod karon. So, kad pa ni kagahapon, apa nawala lang yung mga kulian nga nahitabo din sa to ang lokalidad yung mga Santa Catalina, Bayawan, o Gabasay. Back to you, K5 Donard.
19: Okay, si Sir Cyril. Sa may Bagitis, sir. Good morning, sir.
18: Lapat SM, good morning Bayawan. Ang kwanen, ang kanlaon na kalib si Kipay Wilmer, kaya bayad lang ito yung bill niya si ito si Quinta.
19: Balong garaha kaya mas.
18: Sa kulat out, kaya nabalaka ito siya kumabot ng 200 yung Bayranas Corinto sila ha. So live siya dito eh. Siya nga live sa Quebec kaya kung tanawon tong Metro na po sa kuan. Bitaw eh. Nakalim si Kipa Elmer iwara sa kami. So far there is Metro de Baguete. Wa pa ta magkasinate gapon o pag-ulan pero nag-om ang ato balibot. Hindi magkatimho ta kaning kuan ba? Kaning murag na isunog ba? Masa ba na? Gika na din sa kuan siguro? Sunog na plastic?
19: Sunog na plastic? Oh. Gika na sa kuan? Gika na sa inyong silingan?
20: Suno. Base gasog bara pug bulad kay file. Say.
21: E kumaot pud ana buara mani mahong plastik.
19: Plastik sa siya dia.
21: Kana mo lison.
18: So far, wala kay mga dagkong mga pagitabo dari sa awong area, EOR na mo. Pero subot lang pala dungon na ito na itabo dito sa Palawan sa Pantikana.
19: Mm.
18: Okay, anyway, ato na lagmitan na karong tanaw. Napan, back to you, K5SM, Donald.
19: Thank you so much. So, ulit di ay ang atong kanlaon. Kaya basin nung isulod ito sa crater dito sa kanlaon mo gino. Sige. Okay. Ang atong isigutan ng karong tanaw is kaning gagapon nga kay ano to, yung process education. So, ang
18: education, basta ba education 1 o 2 or sorry.
19: Ah, basta kay pag sa laptop kapag isura, pagka kining pag hatag og edukasyon sa mga estudyante, mga hangtong kay nitaas ni taas man daw ang atong kining child mga pregnancy din sa Pilipinas, no? Dapat nakita din sa niabot og 10% at saka og 7.7% sa tuig 2022 og ka sa niaging tuig 2025. Saka og 7.7% ang kining teenage pregnancy, no? So mas maayo ba nga ipatuman og ibutang sa curriculum ang sex education sa mga kabataan?
21: Ah, ako lang naibudgan bitaw po din eh. Kaya kanong grade 8 naman?
18: Nga or basic ko ang to K5 Jong grade 8 pataas.
21: Naka-specify man sa grade 8. Kay mawala ni ba murag wala ko maklarohi ani depita. Kay ang sagad mag apil-apil nag kanini ang mga uyab-uyab karon. Hinoon di man madinay diri na nga mga level padung na siya sa grade 12 padung sa college.
18: Diba? Kasi siya tanya, unti kaya din rin, ay 10 years old nga bata babae na ibo na ginahan.
21: Na, see? Oh? Na.
19: Yes, yes.
18: Oh.
21: Na. Mano yung pinakabata?
18: Base sa matag tuig ko doon, 47 ka mga anak ba mga inahan? No? O ka ng 1,000, ka ng 1,000 mga anak nga kaya sa katuig ang kaganahan ko noon yan ang mga nag 15 to 19 years old
21: nga makakon muna may ihap
19: 15 to 19 years old no?
21: Meaning meaning
19: so sundari la sa kining tawag nato og grade 8 so grade 8 o bato na i-convert sa atong panahon is nana sa secondary high school
18: Pero sa una, kaya ito sa una SM, kaya mga dagko naman ito sa una, karo magagagmay mo na yung mga kuha na.
19: O gano'y. Sa kung vitamin sa una, bisag wala ba itong mga technology sa vitamins, no?
18: Oo. Kamot na rin kay doon na tayo kuha, mga mighty C, samon.
21: Meaning?
19: Ditribayo, no?
21: Half, kamu, maybe, maybe lang. Kamu,
19: pamuro mo sa inyo ha, sa San Carlos, Bayawan, Puga, Dumaguete.
18: Pamuro ko. Pabor, manager.
19: Ha?
18: Pabor, your honor. Oh.
19: Pabor, do you think nga makuani kini nga ma-misminusan ang teenage pregnancy? Ni saka og 7.7% gigan sa 2400 at 2025.
18: Probably.
21: Posible. Hinawan, wala pa man good makuan, wala pa man yun ni siya ma impose, no? Kini nga mga sugyot pero at least makatabang-tabang sa mga

0: Nauna na pag
1: dili na kay imahin karon sa mga bagong henerasyon nga mao na ang posibleng dangatan.
2: Pero di po siguro dili nga maabot sa panahon nga magtudlo ang mahistra
1: oh.
2: Nga magamit ana si UDOM diya sa eskwelahan.
3: Ah dili na manager kay ang kuan matud pa sa DepEd ang ilahang itudlo is kinabitang unsaon paglikay o para sa asa ni siya o asa asa ni gamiton yung mga gamit kini nga like katong contraceptives o katong gamiton no nga katong showpot o so, dito sa sudya aron na sala idea nga kini di ay makaprevent ni kung mahimo sila ginana makaprevent ni nga gamit nga dili sila mobuntis sila makuan kay ang usa pa pud sa gi problema ni ini manager like dili ilang katong nga teenage pregnancy kun dili pud kato mga sexually transmitted diseases na ma-acquired sa mga kabataan. For example ang pinaka gisgutan ni ini katong 7 year old nga na top down og HIV dito sa Cotabato pagkuha lang pinaka bata to. So that's why kinahanglan ang sex education itudlo sa eskwelahan aron ato mga bata aware di ay kung magsigi sila ginani walay protection nga gigamit na sila'y posibleng sakit nga makuha sa kanang daghang partner na sa ano
1: oh multiple partner kana mahilig mag multiple partner tinuod
2: So dili mo ta panahon mo ni na may sila nga okay ni abriho nimo ala ni isulo posisyon.
4: Na naman sila yung module, gudana, SM?
2: Oh. Ah, okay. Mm-hmm. Pero, di tamang conclude na kining pag-inject anak nga subject or curriculum diha sa mga batan-on, di pa tamang conclude o totally nga maubos yun ang teenage pregnancy ni anak. Kaya, what naman na siya? Kining eksperimento pa man, wapang man nahita mo. What if uga pag-abot ina na makahatag na uga pila ka tuig nga education mulubo na hinuon ang kuan ang teenage pregnancy so defeated ang purpose nga nga education kining paghatag og curriculum ana mga kining high school kabahin ng sex education di ba experiment pa man siya no?
4: Siguro siguro gidusok na man sa house oh. House niya itong 2023, nagpasaka na sinit. Kinanandulit lang kung ano na i-sanction sa mga kuhan na maghimo, magdili, kuhan yun. Naroon maubos ka na ngantong kuhan.
3: Oh, for sure, K5SAI og manager, na po na guidelines, na instructions, na anay kanabit ang teacher's manual, kung asa ra po na sila limit kung unsa ilang itudlo, mahitungod ni anang mga gamituna.
1: Na, sabi, na yung comment, ingon ni Sir Hardworker, no need na mag-sex education, sir, mga estudyante rin sir, oy, na gani 10 years old kusog na kayo magtanaw og corn. Oh. Wala kita ang depend sa realidad karon sir. Giallow man gani nila ang mobile phone inside school premises. Oh. Dayon dugang niya magnegosyo nag condom. Aba maestra ng kalakiya sir, daghan na kayo mag-ismiring na. So, dili sa tingali, oh, dili man allowed nga kini ni ang mahog na siya conflict of interest ng ilan at tingali oi nga educator ka.
2: Mubalik siguro tas kwan kini nga basic sa una nga ginikanan gyud ang maghatag og edukasyon sa bata nga likayan gud ang inana ang mga kalihukan.
1: Mm. Nya na may uban, na may uban ron SM nga kini ni ang sabi ni mga hamtong na kamauna mang guatsi SM ngayon na nga ma'am adto kong school kay naami school project himan-himan di ay tuwa di ay sa
3: for sure po manager kung ilahan yung iko ana adyo ni siya advantage o disadvantages for me lang oh. Ang disadvantage siya ani magsalig ang mga kabataan nga mohimo ginani kay tungod sila nga pwede dai nilang malikayan nga mabuntis tungod kay naay protection nga pwedeng gamiton.
4: Correct.
2: Ang morality na pud na syempre kita sa Pilipinas kwan man ta Christian country man ta nya mura gud binar ra to dire ang kining Catholic na tong Roman Catholic na tong religion.
4: So muna ni tayo nga masulod ang atong religious group nga mo imoingon nila ayaw ana kadili na po na pwede ni no ana
2: unya og ina nang kabaro na sila ma dili sila mabdos daghang kay pamaagi dili mabdos So ito sa tendency nga murag free na lang nila ang ilang kuan is bilingo.

0: di sa, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O, din, sinamahandog sa ina nga kuhaan, kanang, kanang six before marriage, yung immortal nga ang ibanghimo, di ba?
2: Siguro, iapil sa DepEd nga kanibawal yun yung nani mo, sulod ba ni?
3: Hmm. Kaya ka na nga mga hilimuon nga to na sa mga managasawag ba na, ana?
2: Oo, oh, ana. Ana, ana, yun.
0: Di po di sa kuya.
1: Mahimo. Mahimo bago nung di pwede.
2: Diyan na, George. Diyan na, kita. Oh. God.
1: Oh. Oh. Ay, uban. Magbutang ng duyan. Og di sa duyan, maglukob-lukob ba ng ten?
3: Parang gamay na lang baya mo tahod yun na manager ka ng ginaingon nilang sex before marriage ba? Kanang concept ko matos
0: sa karoon nga panahon, panahon pura buwa na na siya, di wala na practice siya, but
2: normal na lang
0: kabahin, kabahin nga lang sa mga kabatanunan, mura gadi ni pagyud kay kita diri sa kuan di manganik ta mo istorya sa unang batan-an bata kabahin niya ng mga pangibortuna no. So mas maayo gud magsugod pus kini kanan ang kining education niya na mahadlo hadlo kon gud mga anak na di gud mo sulod ni nana kay plus possibility nga mumagos gyud di ba
3: nga mo oh. Ning imong posibleng dangatan kung ikaw magbuhat ni ning maong mga buluhaton
1: oh mo gyud
2: okay. Kundi sa kita tayo kayo na rin, kaya wala katapusan SM. Okay.
1: Oras kini, dako gini dibatihunon yun, yun, bitaw kini siya nga tupiko. Dako ka
0: niya.
1: Oh, taas kayo ni nga, nilang tugi ay ani, ay hat ni magkuhan, ay hat ni siya maaprubahan.
3: Hmm. Sumot na atas Kristiyano nga nasod.
1: Oo.
0: Kasi yung kay... Yung doon ba ko nga, ang katong contraceptive law ni Lusot sa tuwang nasod, di ba?
1: Oo.
0: Oh, ang nanginahan at ang nanginahan ato nga contraceptive law usas mga nag-inahan ato nagamahan sa balaod noon is kuan kayo kining religious kay siya.
1: Hmm.
0: Ah, grupo. Sige tawa say.
1: Hmm.
3: Dinaw tayo sige pa sa kitang oras alas 5:53.
1: Ako bisan mo newscast ko.
0: Mo ko to man kay pa no ang ato nga kamustahan. Wa tayo oras og lami pa kayo i-discuss okay. Pero wa man tayo nga oras. Wa tayo oras na. So, ato nga papanamin nito si Jung sa may San Carlos.
1: Salamat kay SM Dodard. Salamat kay Kiki 5 Sai o Kiki 5 Dundi sa Lunes na San sa tupang panaguban sa mga takna sa mga istasyon na nukad na lagi kan diri sa may Kiki 5 News FM San Carlos mayong adlong Biyernes kanatong tanan.
0: Thank you so much
1: Standby mga Kiki 5 sa musunod nga tulumanon ang Kiki 5 Detex 500 Morning Newscast musunod na sa Dilip Madugay. Sa pangalan na lang sa among station manager, SM Brian Mordel, Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio, and Vice President for Administration, Sir Jean Polineroso, sa among CEO, Doc Ramil Itang. Uy, kaba na to sa technical side, Kiki 5, Monjay Carranza. Ako niyong kubos sa Higalas, Kanginan, Kiki 5, Jong Barsalas, para sa kampiyon ng mga balita, Servicio Publico Galingawan sa Negros. K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
7: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hinoroso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
7: Ako naginaot nga na inom na ninyo inyong daily supplementation sa DTX 500 MITC. Duha ka powerful antioxidant nga anti-cancer, anti-mutagenic ug anti-inflammatory. Unsa pa jud ang leukemia, Doc Ramil?
8: Leukemia, Sir GP, mo ang cancer sa dugo. Cancer nga makapikto sa mga blood-forming tissue sa atong lawas. I-appeal na ang bone marrow o lymphatic system.
7: Mm.
8: So kung tanaw ni mo, Sir JP, lapad kaayo ang coverage aning leukemia.
7: Doon ay upat ka main type sa leukemia. O kinigibase kung acute o chronic ba.
8: Bisan unsa man nga klase sa leukemia ang nitumaw sa lawas, kinitanan nigikan sa blood cells nga ni mutate o ni abnormal ang function.
7: Correct.
8: O kinitinood sa tanang cancer, Sir JP, ang genetic material sa DNA sa mga selula ni undergo og mutation.
7: Uh-huh.
8: Ang DNA mo'y nagsugo sa mga selula nga mag-divide ka, nya mudaghan ka, nya at a regular rate o in due time. Apan, once nga makurap na ni siya ang DNA sama sa kaso sa leukemia o tanang klase sa cancer, ang blood cells padayon nga mudaghan o mudivide hangtod nga masubra na kini sa kadaghan, Sir JP.
7: Correct. Technically, dili na makontrol ang cell production hangtod sa puntong agawo na niini ang space sa mga healthy blood cells sa bone marrow o mupatimaw na ang mga sintomas.
8: Mangutana mo nga no, naguba o nagmutate man ang DNA or genetic information sa mga selula?
7: Nga naman.
8: Mangutana po ko.
7: Uh-huh.
8: Nainom ba ni mo ang DTX 500 o may TC? Di pa jud. Niinom ba jud ka o DTX 500? Sige ba kakaon o karni? Mga tamis nga mga pagkaon? Gasigarilyo? Inom makahulubog nga ilim nun? Kung yes, ang imong tubag-ani, unya, wala pa ka nakainom o DTX 500 o may TC, basin maapil niya ka sa mga kandidato sa cancer, Sir
7: Munay
8: GP.
6: DTX 500!
9: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500! Pumali sa mga butika.
8: Ang oxidative stress, usa sa may pinakadakong papel sa pathogenesis sa cancer cells.
7: Mm.
8: Giguba sa free radicals ang genetic information nga hinungdan sa mutations. Accelerated ang cell growth sa abnormal nga cell o dili kini mamatay pinaagi sa apoptosis.
7: Mura dahil ang naizombi sa imong blood cells
8: yes.
7: Nga ni-circulate sa imong lawas. Kung naakay leukemia, Doc, ang dugo mao ang medium of transport sa oxygen o nutrient sa lawas. Delikado dyan kung magka-cancer ka sa dugo. Maunang, kinanglano dyan mag-inom kag DTX 500 o may TC matag-adlaw?
8: Inom yun sila, anak, Sir GP, para layo sa cancer. Labi na dyan kung naamoy family history sa cancer.
7: O, kana.
8: Usa sa mga notable nga sintomas sa leukemia mao ang pag-team-out sa mga bunol or pangapaghubag sa lawas nga dili man sakit. Sige kag gina-nosebleed. Gahubag ang mga lymph nodes. Unya, enlarge ang liver o spleen.
7: Kinsa man ang may taas nga risgo nga magka-leukemia, Dr. Mil?
8: Katong mga tao nga expose kayo sa mga chemical sama sa bensin nga naas gasolina, Sir JP. Sa mga mekaniko nga magsigig panghugas gasolina, amping taon jud mo.
7: Ay, inumog DTX.
8: Ang pagpanabako, Sir JP, nagpataas man sa risgo nga magka-acute myelogenous leukemia. Og siyempre, ang kakulangon sa antioxidant. Sa igiingon pa, ang free radicals mao ang nagaguba sa ato ang cells. Og ang naginusarang paamaagi nga malakihan kini is to combat free radicals with antioxidants.
7: Duhara man di ang tambal nga pangontra sa leukemia og cancer, Doc. DTX og mitisi sa buntag, DTX og mitisi sa gabi.
8: Pwede po ang utan og prutas.
7: Uh-huh.
8: Pero kinangla na pulo jud ka klase kada adlaw. Nya, kung gilisuran kag magkaon ana og mas mahal pud ang gastuson, di mag-inom na lang kag DTX 500 og mitisi. So join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og mitisi matag adlaw and be cancer free.
7: Wa ano jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kininasab si Doc Ramil oy seeing maing lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
10: Ako si Janice. Dugay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon, tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection, kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend the food superman for men.
10: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina. Kay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba mami gidang extend.
0: Extend food superman for men.
11: Naunsa naman na imong motor sis?
12: Gumaon na, nagplano gani ko nga mo palit og bag-o.
11: Na ako i-refer nimo.
12: Asa man na sis? Maayo na diha?
11: Maayo kaayo dito sa Bike Wheel Sis, tanang brand sa motor na andito. Sama sa Baja 125 o Baja 150, Barako 175-2, Click 125 Smart Edition, Smash 110, NMAX 15 o Aerox.
12: Biay, sige, mudantawon niya ako dito.
11: Ang nindot sa ilaha kay sila ang pinakabrato diri sa dakbayan.
12: Ah, sige, diha na ka kay mo ato ko dito, akong bisitahon.
13: Sa Bike Wheel, napay komisyon kung kinsa ang makarefer na makapalit nila.
14: Bike Wheel,
13: na sila nahimutang sa Ilagan Street, Barangay Size, San Carlos City.
14: Bike Wheel.
15: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Oras sa K-Pop News of Philippines, alas 6 sa 4 na sa buntag.
0: Live mula sa Bulwa.

0: sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines at balita nga dalit kana to sa DTX 500 capsule, the superior antioxidant. Commanding officer sa CAFGO relieved tungod sa pagpanghulga sa mga residente sa Bago City.
2: Namatayon sa babaeng missing nga napalgang naghikog, walay foul play.
1: Pasero ang bargo na sunog, 5 patay, kapin 80 missing.
2: Malacanang mihimakak sa aligasyon nga gilaglag sa administrasyon si Romualdez.
1: 8 patay sa Ukraine sa pagpamamumbas sa Russia.
2: Justin Brownlee bugtong prioridad nga import sa Hinebra.
0: Balitang entertainment.
1: Alden nagpost ng mensahe patama kang Romualdez.
2: Look alike sa aktor nga si John Wick o kun Keanu Reeves na baligya og street food sa Thailand.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Mulay og nang dalmanon G5 DTX 500 Morning Newscast karong adlawng Biyernes. It's 11 na sa bulan sa September 2026. Sa pangalan, sa ganito pong puwersa sa DYGM 95.7 K5 News FM, San Carlos City, binabagan sa Fabulous Tuboso Click FM Radio, ingon man 95.5. Marcelo Community Radio kami. Ang inyong matigbalita, karabuntaga, ako si K5 Jong Barsales.
2: Oga ko sab si K5 Pamela Parate.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Girelibuan sa iyang katungdanan ang commanding officer sa Citizen Armed Force Geographical Unit kun CAFGO human sa netabong pagpanghulga sa mga residente sa Purok Luisa, Barangay Maao. Dakbayan sa Bagon niyantong Lunes, September 13. Sigun sa taho, 8 kamiyembro sa CAFGO ang miadto sa maong dapit. Aron unta magpatunga tali sa mga lumulupyo o sa inkargado sa sakayuta nga dugay na ang giatiman sa mga residente. Nagsugod ang insidente sa dihang nangay og tabang ang inkargado sa syenda sa CAFGO aron malikayan ang gubot. Ikataho sa mga mulupyo nga dunay verbal nga kasabutan kaniadto bahin sa yuta og wala gyud sila opisyal nga giatubang sa barangay bahin sa pagbawi niini. Apan sa pag-abot sa CAFGO nga mga miyembro sa 62nd Infantry Battalion, sumala pa ni Lieutenant Colonel Rio Manlianao, commander sa 94th IB. Adunay nitubong pagpanghulga og mga dili maayong pulong patok sa mga tao.
2: Tama tayon sa babae nga namising nga napalgan, naghikog patay, walay foul play. May kampiyon ka balita si K5 Jezebel Barbicho.
3: Walay foul play ang kamatayon sa usa ka 28 anyos nga babae nga namising og usa ka adlaw og napalga na lang nga naghikog September 9. Kini ang gikumpirma ni Police Captain Jess Alba, hepe sa kapulisan sa lungsod sa Calatrava, September 10. Matod ni Alba, unang naglaslas sa iyang kaugalingon ang biktima gamit ang bildo, una pa man naghikog gamit ang jacket sa punuan sa kahoy sa may sitio Bandol, Barangay Maaslob, Calatrava. Sa pikas bahing gitugan ni Mary Jane Hiligan, iksuon sa matay, nga grabing tromang na sinati siyang iksuon kay samtang nagsakay kinig habal-habal ni atong Martes, dili niya pag-iun sa dagang tao kay madlok siya o kung makakita o van, moingon nga halana ay mga pulis. Gihulagway sa iksuon niyang namatay, aga bakas sa pangabuhi. Dili laagan siya o mao ang galima sa ilang mga hayupan. Gani dili madawat sa pamilya ang kamatayon niini. Nasuta nga nanabaho si Judy Ann Hiligan isip katabang sulod balay dinhi sa San Carlos ni Adoga Domingo September 6 apani uli Martes September 8 apan wala na nauli September 9 napalga na lang sa ilang parinti nga nagluhod gihiktan niyang liog sa dakong punuan gamit ang jacket. Nakakita siyang lawas mga igsuon siyang amahan kinsa nagbulag-bulag si nagpangita mayo kay nadumlangan niya si Julian apan patay na. Among balita hatod kanato sa DTX 500. May problema ka ba sa diabetes? Mag DTX 500 na. Ako si Kakifer Jezebel Barbicho para sa kampiyon niyo balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Ni Mando Department of Agriculture sa Negros Island Region sa mga mag-uuma O sa mga lokal nga kagamahanan nga mangandam tungod kay miabot sa 11,351 hektaryang basakan sa rehiyon ang naa sa risgo nga maapektuhan sa hulaw nga gidala sa El Nino. Base sa pasidaan sa DIA NIR Regional Executive Director Engineer Jose Albert Barogo, ikinanglan ang sayo og dinalian nga pagpangandam aron balikayan ang dako nga kadaot sa mga abot sa mahan ug mapanalipdan ang panginabuhian sa mga mag-uuma. Ipakita sa datos gikan sa PhilRay sa PRISM niya o BSWM nga ang probinsya sa Negros Occidental ang adunay pinakadakong luna nga namiligro nga maabot sa 8,247 hektarya. Gisundan kini sa Negros Oriental nga adunay 2,894 hektarya, so ang isla sa Siquijor nga adunay 2,010 hektarya, samtang kapin 80,000 hektarya usab ang gikonsidera nga luwas o wala na imutang sa risgo sa hulaw o konting init. Adunay kapin 200 hektaryas na sa taas grisgo o kung na high susceptibility. Lakip na ang pipila kabahin sa Siaton, Bayawan City o taya sa Negros Oriental. Ingon man Himalayan City o Kabangalan City, Negros Occidental. Abang pasidaan, nagsilbing giya alang sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan o agricultural offices aron makahimo dayon mga lakang o intervensyon aron matabangan ang mga patubig sa humayan sa dili pa maabot ang tinghulaw.
2: Sa dugang pabalita lokal, rate sa kuryente alang sa bulan sa Setyembre posibleng musaka. May kampiyon ng balita si K5 Neriel Magnanaw.
3: Bahin para sa Northern Negros Electric Cooperative Kununeco nga posibleng musaka ang rate sa kuryente alang sa bulan sa Setyembre tungod sa nagpadayon nga limitado nga power supply sa Visayas grid nga nagresulta sa red o yellow alert conditions ug maghimo nga magresulta sa mas mataas nga wholesale electricity spot market ingon man generation related charges. Sumala pa sa Nuneco ang maong charges nga pass-through charges ug wala ginadeterminar kung ginadungagan sa Nuneco. Ang final rate magadepende matod pa sa actual nga generation, transmission at system loss, government ug uban pang applicable charges. Subay niini gihangyo sa Nuneco ang tanan nga MCOs nga magpatuman og energy conservation measures ilabi na sa peak hours. Kini nga balita atod kaninyo sa Detix Coffee Mix kini sa K5 Neriel Magnanaw para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Administrator sa Kapitolyo Punteryasa nang hulga niya ito na kalabay ng adlaw. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
4: Daytay sa office staff sa Office of the Governor nga posibleng si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II ang gitumong sa suspetsado sa iyang pagpanghulga. Sumala ni Charlene Mati, office staff, gipangita sa suspetsado ang Provincial Administrator tungod kay tinguha ni ini nga mukuha og dokumento nga gialigar personal niya nga gitunol kang Attorney Diaz. Sa pagsaysay pa ni Mati, iyang giattender kini human gipasulod sa gwardiya apan paglabay sa pipila kagutlo, giingon kini nga ay karon pusilo na ako nga gituohang nagtumong kang Diaz human niya kini pangitaa sa initial nga pagtuo sa mga empleyado nagtiaw-tiaw lang kini subay niini nagpagawasab og pamahayag si Attorney Diaz diin iyang giingon nga ginasusi na nila karon ang security standard procedures aron malikayan ang sumasamang insidente samtang gidakop sa kapolisan ang lalaki nga giingon nang hulga sulod sa kapitol sa kaso nga upat ka counts sa libel Webes sa buntag September 10 ug hugtanong gihimakak kini ang nanghulga siya. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX Beauty Soap para sa Hamis na Kutis kini si K5 Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: Samtang hinubaan District Hospital aduna nay pulo ka bag-ong hospital beds. May kampiyon nga balita si K5 SM Brian Mordet.
5: Aduna nay mga bag-ong hospital beds ang hinubaan District Hospital. Gibutyag kini ni Attorney Refrando Diaz II, Provincial Administrator nga kiniatong niaging adlaw gi-deliver na aron magamit dayon sa mga pasyente. Dugang ni Diaz nga bisan wala pa nag-viral online sa pag-post ni ini, naka-procure na ang probinsya sa mga hospital beds nga inog hatag para nila. Gipasalig ni Diaz nga ang tanan nga mga hospital under sa probinsya may paabuton dyan nga mga bag-o nga mga equipments na inumduman. Nag-viral sa social media ang hospital beds sa Hinobaan District maroon nga mahuman nga gikwaan og litrato o hulagway sa pasyente nga hugaw kayo og tayauna ang Katrin ni ini. Kining balita hatod kaninyo sa DTX Coffee Mix. Ako si Ka-K5 Brian Mordan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Alas 6:14 sa Kabuntagon, may pagayon og validation og monitoring ang Negros Oriental Police Provincial Office kung North Pobayan sa nasoy nga ng missing US citizen o veterano sa militar nga ilang sa neta na MacVetti. Kinsang ito ang bisulod sa Pilipinas niyantong Hunyo 2026. Pinagi sa paging koordinar o pagsubay sa impormasyon nga gihimo sa Tayasan Municipal Police Station. Naging subay ang mga otoridad kang MacVetti o nakumpirma ang iyang kasamtangang kahimtang. Subay sa pinakabagong impormasyon nga nakalap sa kapulisan, luwas og buhi si MacVetti o naging istorya na kinisi ang pamilya dito sa Amerika. Gisulti usab dinhi sa mga otoridad nga bag-o lang siyang mibiyahe sa Iloilo City. Padayon nga po ng pulisya sa pagpagigalayon o pag-validate sa mga impormasyon aron masiguro nga matagan o saktong tabang o monitoring ang maong langyaw samtang gipanalipdan ang pribesiya niini og sa iyang pamilya.
2: Si Palay City gitay og sa tulo kalinog. May kampiyon ng balita si K5 Rick Smart Kandar.
6: Tulo ang natala sa pagtayaw sa linog dito sa si Palay, Negros Occidental. Niato September 10 sa buntag ang unang linog ni abot 2.8 magnitude na naitabo kini sa alas 5:55 sa buntag. Ang ikaduhang linog ni abot 1.6 magnitude ug mitayo kini alas 6:20 sa buntag. Samtang ikatulo nga linog ni abot 2.0 magnitude na naitabo sa alas 6:23 sa buntag. May gilad mong kini nga 12,010 o 12,014 ka kilometros ang maong pagtayog. Samtang ang tectonic ang origin niini. Balita hatod kaninyo sa Power 3U, Handitex 500, MyTC, D3 Bayo. Ako si Ka-K5 Rick Smart Kandar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6, di 6, magkikipan matong takta. Oras dalit ka na ito sa DTX Bill Shopping Oman Clinic at Deo Fresh. Sa ito balitang regional, kumpirmadong 5 katao na matay human nasunog ang pasaherong barko nga MV June na Aster sa kadagatan sa Coron, Palawan. Alas sa 6:45 sa gabi, September 9. Sigon sa mga otoridad, 43 kapasahero na luwas human sa mga panghitabo. Tulo sa mga naluwas na sa kritikal nga kondisyon samtang unom ang nakagawas na sa tambalanan og laing 33 kapasahero usab ang napabilin pa sa hospital alang sa medikasyon. Samtang na sa kapin 80 pa ang padayong gipangita. Padayon paghapon ng search and rescue operation.
2: Samtang ang usa ka 20 adyos ka babaeng estudyante human gipusil sa duha ka armadong lalaki nga nakasakay sa motorsiklo sa Barangay Salaman, Libak, Sultan Kudarat niadtong Setyembre 8. Base sa report, gikan sa usa ka aktibidad sa eskwelahan ang biktima kauban ang usa ka higala sa dihang giduol og gipusil sa mga suspeka sa ikatulog higayon nga walay tin-aw nga rason. Naigo ang estudyante sa iyang kita og dali namang gidala sa ospital kinsa padayon karong nagpaalima. Dali namang mikalagayo ang mga suspek human sa krimen. Padayon naman karon ang hot pursuit operation ingon man investigasyon sa kapulisan aron matino ang pagkatao sa mga suspect o ang motibo sa krimen.
1: Oras sa K-POP News FM Philippines, alas 6:18 na sa Kabuntagon. Bilangan mag-apekto sa kaso ang personal nga gibati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-aresto sa ingigagaw nga si kanhing House Speaker Martin Romualdez sigon sa pahayag sa Malacanang. Matod pa ni Palace Press Officer Claire Castro nga mas importanteng batuman ang proseso sa balaod o pasangda ng korte nga mo desisyon sa kaso. Ni makakusab niya nga gilaglag sa administrasyon ang kanhing kaalyado o miyembro sa inner circle sa Pangulo. Dugang pa ni Castro ang gihimong pag-aresto kang Romualdez na kabase sa ebidensyang nakita sa Office of the Ombudsman o nagpabiling neutral si Marcos sa mga kasong may kalabutan sa gingong anomalya sa mga flood control projects. Kasamtangan pa rin nagpatambal ang kanhi speaker sa Cardinal Santos Medical Center tungod sa gibating kondisyon. Kuman sa mga batiko sa pamaagi sa iyang pag-aresto, gibutsyag ni Castro nga angang respeto ng pagsusi sa mga doktor kung dili pa pwedeng ipagawas sa tambalada ng usa ka akusado. Siguro sab niya nga padayong gibantayan sa Department of Interior and Local Government o Philippine National Police si Romualdez samtang anaa kini sa tambalanan.
2: Sa po sa balita sa kauluhan, gipahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian kanina na kinahanglang mag-abiso ang mga senador kung mubiyahi sa abang nasod. Migawas ang mga pahayag human gikumpirma sa Bureau of Immigration nga nakagawas na sa nasod si Senador Alan Peter Cayetano o ang iyang igsuon nga si Senadora Pia Cayetano, apan wala nagipagawas ang detalye sa ilang biyahe. Dugang pa niya, pag personal trip sa dili na kinahanglan mag-abiso ang mga senadora. Mainumduman nga una ng report nga nasigpatan ang magsuong senadora sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kaadtong Miyerkules 7 Nuwebe.
1: Alas 6:20 na magkikipa matutong takda. Pinagat sa walang katawang nakalasuman sa gimong sunod-sunod ng airstrike o drone attack sa Russia nga to sa Ukraine. Sigun sa report, naigo sa mga drone sa Russian border sa Ukraine o Moldova sa Stratokosachi nga nagdala og dagkong sunog. Ang mga biktima nagikan sa naglalaing rehiyon sama sa Mykolaiv City, Kusuhum sa Zaporizhzhia region, ingon man na Donetsk o Odessa region. Kumanini nagpagawas og dayon og pahayag Russian Defense Ministry og Bulgar nga naigo sa ilang pwersa ang usa ka cargo vessel sa Ukraine sa Black Sea nga padulungon ta sa pantalan sa Odessa lakip na ang usa ka military warehouse sa Kyiv.
2: Patay ang usa ka pasahero og 20 usab ang naangol human man iskaril ang pampasiro ang tren sa Poland. Sumala pa sa taho, may kinatibok ang 120 ka pasahero ang sakay sa tren sa dihang naitabo ang aksidente human giingog naigo sa usa ka cement mixer ang likod sa mga sakyanan. Dugang pa ikaduha na kining aksidente sunod lamang sa usa ka semana. Sigun pa ni Polish Prime Minister Donald Tusk na ang aksidente o sa kaseryosong hitabo, rason nga kinahanglang magtinabangay para maipatuman ang pagpahugot ni ini. Padayo namang giimbestigahan sa mga otoridad ang insidente.
1: Oras magkikipa, balasays, 21 na sa Kabuntagon. Ang import sa Barangay Ginebra, alang sa pagbalik sa PBA Governor's Cup, wala pa ay kasiguruhan samtang ipaabot si Justin Brownlee nga magpakitang andam og fit. Ang Gen Kings wala pa ilaing nga gi-commit nga import gawas kang Brownlee. Kinaman wala nag-renew ang usa ka buwan nga kontrata ni Riley Grigsby sa dihang nag-break ang liga aron hatagan og dalan ang kampanya sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup qualifiers og sa Asian Games dito sa Nagoya. Kung may tabo ka dili makaabot si Justin Brownlee sa dula sa Barangay Ginebra batok kang rain or shine, kun batok sa rain or shine karong sa Oktubre 9 sa Ninoy Aquino Stadium. Dago kayo kini nga problema alang sa Gen Kings tungod kay nagkalisod sila sa ilang 2-4 win loss record sa Group B. Si Brownlee gihapon ang bugtong og unang prioridad sa mga import sa Ginebra apan kasamtangan pa siya napaalim sa iyang mga injuries sa Amerika. Kung maparehas kini sa iyang sitwasyon sa Gilas Pilipinas, din wala siya makasalmot sa Asian Games tungod sa iyang pagka-injured. Mapugos ang Ginebra nga musagubang sa musunod nga sitwasyon.
0: Balitang Sports, Balitang Entertainment.
2: Samtang sa atong balitang showbiz, nag-repost ang aktor nga si Alden Richards. Sa iyang Instagram story og usa ka post nga gitan-aw sa kadaghanan nga patama bato kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Tungod sa mga post, gipakita ang pagtandi tali sa gingong kahimtang ni Romualdez og sa usa ka tigulang nga giingong gidakop human ang limos aron adunay ipakaon sa iyang apo. Ang repost sa aktor naglangkob sa mensahe nga nagingon nga ang usa ka giakusahan sa pagpangawat og bilyon-bilyong kantidad gitugutan nga magpabilin sa ospital tungod sa anxiety. Samtang ang usa ka tigulang nga nanglimos giingong gibunog og gipreso. Repost lamang kini ni Alden sa social media ug wala naman siya kaugalingong pahayag nga gidugang sa maong post.
0: Balitang wow!
1: Sa atong balitang wow, ito oras, alas 6:23 na sa Kabuntagon. Gikalingawan sa mga media users ang mga video clip sa usang lalaking pwerteng kamayong ni Keanu Reeves sa iyang salidang John Wick samtang namaligyang street food sa Thailand. Tugon ini nang gawa sa mga tsorya nga ang sikat og stylish nga assassin na meritiro na sa maong nasod. Ikapsyonan sa netizen ang mga hulagway ni ini nga John Wick stopped killing people and turned to selling coffee and grilled squid. Naimong dakong sensation o viral ang maong lalaki og bisan gani ang mga dagkong news outlet sa Thailand. Nalisdan sa pagila kung kinsa gayod siya. Si Yeah. Ang balitang wow mga ka-K5, may hingpit na mitapos sa toang presentasyon sa Tulumanong K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw ng Biyernes, pitsa 11 ng bulan sa September 2026. Para tayo kung panahon, musunod na ang Foro de los Pueblos program. Kauban niya sa Brian Morden, K5 Pam Perater. Sa mga taga-Toboso, dagang salamat inyong tanan niya. May buntag niya kang Kuya SM Randy K, Ma'am Vicky Kankyog, sa toan ang technical partner si K5 Dudong Busyo Militante. Sa Barangay Marcelo, Calatrava, may buntag kang kagawad Richard Jutay. Yanukan be live, Geek and Reese, 95.7, K5 News FM. San Carlos City, sa pagpanguna sa mong station manager, SM Brian Morden. Vice President for Operations, Sir Elgin Castanio. And Vice President for Administration, Sir Jean Polinaroso, sa mong CEO, Doc Ramil Itang Uy. Kaba na to sa technical side, K5 Monjay Carranza. Kami, ang inyong mga tigbalita, karabuntaga. Ako si K5 Jong Barzales.
2: Ako, Sob, si K5 Pamela Parate.
1: Alam sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros.
2: K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Visio
0: gamay D3.
7: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul.
4: DTX 500 na.
5: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayos sa bugas-bugas
5: ug katul-katul.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamanggali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ng ubukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakarwas gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Bakarwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Naay discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, naay massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
11: Hininga, uy!
12: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
13: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
12: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
13: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
12: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
13: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
12: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
14: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.

0: Libre na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, La Size, 30 Size.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a tough commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no hold bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Puno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Batas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na issue. Like kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga baduon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay dayko. Pagkakamitin ang issue at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Maing buntag, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Karong adlawa kay naanata sa Setyembre 11 na 2026. Kuyog-kuyog tahantod las 9 sa buntag mga ka-K5. Of course, kini ang inyong kauban ka-K5 Brian Mordan, the King of All Media sa Dakbayan, San Carlos. Og sa pikas po dito na pita, K-Fab Pam!
7: Yes, good morning, K-Fab Rai. Makauban po ninyo, karubuntaga, mga K-Fibs, ang Queen of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K-Fab Pamela Perater.
3: Kumusta, K-Fab Pam? Kumusta ibong morning?
7: So far, K-Fab Rai, okay na dyan kong morning as long as maayragin ang panglawas. How about you, K-Fab Rai?
3: Ox. Ox.
7: Uso yarn!
3: Ox ra.
7: That's good. Mayo.
3: Ingna ko sa sermon J diha nga medyo panubuon gamay imong microphone ang kay pud kusog kaayo siya.
7: Pamugire diri doy.
3: Medyo kusog siya, murag kuan, murag babungol ko aring dapit ha.
7: Sige, okay na.
3: Okay na. Okay na. Sige, babe. Dula, babe. Hello.
7: Hello. Isa, dalawa, tatlo. Pagsubok sa microphone. How about okay. This?
3: Dool-dool okay na biyan na, ha? Dool-dool na mga ka-K5, ha? K5 Pam?
7: Yes.
3: Oo. Sa umaabot na nga Domingo, no? Umaabot nga Domingo, Setyembre 13 na.
7: Happy to dito join.
3: Na, happy na. Dito na buhaton K5 Pam. Sa SM City Bacolod na no? Last 2 sa hapon ang ato ang Negros Island radio broadcasting competition K5 Pub.
7: So excited.
3: Excited ka ita no, and exciting judisya because nga diri sa tua sa first district ang ato ang kuan contestant gikan sa Calatrava Senior High School.
7: Stand alone.
3: Yes, so good luck sa toang mga anak, no?
7: Yes.
3: And grabe ng praktisanay nila kay Five Pam.
7: Ah, syempre.
3: Oo, grabe ng praktisanay nila. Karon ba kay ipa-replay na to na ron with kaki Five Moon Jay, no? Ato ang ipadungog ang ato ang pambato gikan diri sa First District, no? Uh-huh. Basig matingala mo ha sa mga wa pa nakabalo nganong Calatrava National High School or Calatrava Senior High School. Ang ato ang contestant diri pambato diri because nagpahigayon mangunta o gitawag na to nga audition atong niaging mga tulo na kasimana ang milabay dira sa City Mall diri sa Dakbayan San Carlos ang ning apil upat ka kuan eskwelahan or tunghaan. So ang nidaog or ning daog maoni ang Calatrava Senior High School. So dili kay ingon nga Calatrava na sila, wala na tay labot ato agyapo na of First District mga kaki 5. Unya dusi ni sila kabuok ang magpa-indis-indis dito ang competition kay 5 Pub or mo-compete sa Domingo na, no?
7: Ayun. Grabe na pangandam oh, karon.
3: Oh, grabe ang damanay. Oh, bisag katulog ni sila. Sige nga pong ingon nga. Usa, dalawa, tutlo, pagsubok sa mikropono.
7: Oh. Ayos ah.
3: Ang ilang maengkwentro, anigo, dili lang kay diri sa atoa sa Negros Occidental, kundi apil na ang Negros Oriental.
7: Mag-abot ang mga baskugan, ng mga batanon, mga estudyante. Nga, doon na dyan talent sa pag-broadcast.
3: Yes, makita na to ni kung kinsa ni sila. Kita sa una, wala man takaagi ani, no? Pero lang tawa.
7: Sa baol rin ko nagsigig yaw-yaw.
3: Sa baol, wanya ako sa kuan, kinang kabukiran. Nang tawa, makabuhol-buhol ta, no? Kaya wala takaagi training.
7: Ako, Diyos.
3: Katawa man. Sige, oy. Sige, good luck mga ka-K5. Dugay-dugay, ipadungog na to ni ang ato ang... ato ang pambato gikan sa first district. Anyway, sa K5 Pam, lakaw usa sa panahon, ba? Basig asa na ni Dapita? No. Birada?
7: Yes, K5 Rise. Ang lakaw sa itong panahon karon, no? Base sa alas 2 nga report sa PAGASA, adunay usa ka adunay low pressure area nga na-monitor sa gawa sa Philippine Area of Responsibility nga adunay medium nga chance nga mahimong tropical depression sa musunod nga 24 ka oras. Samtang ang usa pa ka low pressure area, kumbaga duha di sila K5RY. So ang usa pa ka low pressure area nga naa usab sa gawa sa PAR, wala naman yun yun siya dako nga chance nga mahimong tropical depression sulod sa 24 ka oras. So samtang kanina mang habagat o kung southwest monsoon, panayin nga po nakapikto sa central Luzon, southern Luzon, ingon man ang Visayas apiktado nga punta sa habagat K5RY. Diri sa makasinat diri sa Visayas masinati na to ang kanabitaw madag-umon nga kalangitan. How about dira sa Bacolod K5RY, nagulan ba dira karon?
3: Ginhawa na akong ingon nga din hira ta sa San Carlos. Unya, gisulti. Padyo nimo nga na akong bakulod.
7: Sorry na ako.
3: Wala'y laglagaan na'y good. Sa alam na yung haoy.
7: Oh, yes. So, dira sa San Carlos, K5RY, no?
3: Wala. Kus bakulod na ako sa San Carlos. Tapad.
7: Sorry na. Sorry na. Tapad ka ta. You sitting beside me.
3: Katawa may sa Monje, oh.
7: Nag-easy siya. So, mahalo ka na eh.
3: Sige, tira.
7: Sige. Apektado sa bagat ka rin Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales, ug Bataan. Nga makasinati ka rin mga seryoso yung mga pag-ulan kay K5RY. Nga makadalag yun siya mga landslide, mga pagbaha. O siyempre dito sa Metro Manila, naanadalman sila dito karon nga ang baha nagpalayan Gihapon. Sa Metro Manila, sa uban pang bayan sa Luzon, sa Western Visayas, sa Samar, diin makasinati og mga madag-uman nga kalangitan, katag-katag ang mga pag-ulan, ingon man pagpangiyat og pagpanalugdog. Nga magdalag yapon kini, posibleng magdalag mga pagbaha og landslide. Samtang ang uban pang bayan sa Nasod, adunay madag-uman nga kalangitan, nga adunay rain showers og pagpangiyat og pagpanalugdog. Tungod sa localized thunderstorms, K5RY. Yes, K5RY?
3: Okay, sige. Salamat kay K5 Pam. Hinaot unta nga kining ingon nimo nga low pressure area. Di lang yun na siya mo ingon nga mag-large ang iyang chansa. Kay ingon nimo ganiya, medium, ano?
7: Oo, sa medium ang chansa. So, unta, di lang di lang siya, unta, bukod na siya malinis o di na makasulod sa par.
3: Bitaw, bitaw. Sige, pangamuyoon na to na. Sige, sige. O, mga pisa tabi. Pangapi, mga K5.
7: Painit sa tiyan.
3: Painit sa tiyan. Ang the best nga kape kay K5 Pam kadabuntag unsa gani.
7: Walay lain ang kaning DTX Coffee Mix K5RY.
3: Aha. So, DTX Coffee Mix mga K5, ato ang gina-endorso jod kadabuntag because kini siya nindot makaisa ato ang lawas. Good. Kining kapiha mga K5, pinasahi jod ni sa tanang kape diha nga gibaligya.
7: Yes.
3: Kay kini ang uban na abiyay mga kuan pod na kapi-kapi pod pero walay epekto kakaagin na ko ana diha.
7: Yes. Magduod pa imong kutukuto.
3: Oh, wala epekto oy madugang pa imong pamalatian.
7: Pero kani ato ang DTX Coffee Mix grabe gid ay kaayo sa atong kalawasan. Makapakuan pa jud makapakunhod sa atong timbang. Ma-detox atong kalawasan.
3: Kay kuan man ni siya god kining DTX Coffee Mix. Burag kakita ka ng red rice, kinang pulang
7: yes,
3: bugas
7: or
3: kinang black rice. Oo, nga bisag unsay kaon nimo ana, mabusog ka maayo puro pero dili ka manambok kay five pump.
7: Ayun, mauna akong ipapalit nimo puhon padala ko.
3: Bitaw no, sige sige na limot mangko, sige
7: plus,
3: sige.
7: Yes. Plus DTX coffee mix. So nindot kayo.
3: Nindot kayo ang DTX coffee mix mga ka K5. Sige na, sige na, sige na, sige na, sige na. Sige, inom na mo niya mga ka K5 ha. Kay ma-detox lagi mo, mawala ng inyong mga pamalas.

0: linings nato aning buntaga onsa man ni ang saka presyo. Saka presyo. Okay din naman. Okay din naman. Onya no foul. Kwaan.
1: Kwaan.
2: Kwaan.
0: Onya okay ra. Order. Trahedya. Grabihan ni mga balita mga kaki-5 ano? Grabe dagko ito.
2: Kulba kayo.
0: Oh, gahapon oy, oy, sa kuan oy, duwa kas mana ang labaw sa kabulan.
2: Gilubong, gilubong.
0: Gilubong. Oo, sige. Unsa man ning saka mga kaki-5 ni Ana, po ning balita mga kaki-5. Gaantos ta sa brownout kada adlaw. Brownout gikan sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Pero ilaha pang dugangan ang pagmahal sa bayranon sa kuryente aning bulana mga kaki-5. Sana all!
2: Sana all! Ni mahal!
0: Sana all, Noneco! Sana all, NGCP! Mga wa mo'y ulaw! Porti, sige mo, brown out, adlaw-adlaw, tag-usa ka oras, duha ka oras, may unsa na lang. Unya, himan-himan mo taas pa ang bayranan sa kuryente.
2: Asa lang hustisya, dira?
0: Asa ang hustisya, ani? Mga way ulaw, kabalan, mga Unsa ba ng O? Amos on, malibang. Grabihan, isa na mga tawhana, no?
2: Ay, nako.
0: Ang ipasangin nila dayon nga under supply, walay ani, okay, ani ana. Ana. Oh, ulaw-ulaw ang tabo ginagmay diha ba, no? Wala na gani pinaka abil og tarong aning brown out every day. Usahay yes. Dira pa na itabo sa kinang gahungit ka mukaon manihapon ka ba?
2: Usahay pud gi February, kana maglungag ka nga mao pa joy pagkabukal sa imuhang kanon.
0: Ma. Maunang uban diha may preparar na mo daan na dapat aside from gasol, preparar mo kahoy diha kay kog mag rice cooker mo, mahimong linugaw na imong tinigang diha, de? Ha? Grabihan ni sila oy. Pero ingon sa NGCP diri, duol-duol na lang kuno mahuman kining ginabuhat nila nga brown out. Kay kay naay dakong supplier man kun nga tumirik daw. Tumirik kunya ibasol namo. Otro po ning taga-Noneco ba? Taga-Nepsi. O, ay, dili, hindi okay ang Nepsi. Okay kayo.
2: Bawiya, bawiya.
0: Otro po ning mga local, ano ba? Kining mga electric cooperative. Mauna ni ang ito ang sitwasyon, basagad pas lagpataas.
2: Mauna, dira.
0: Grabihan ang mga tawhan. Sige,
2: nag-run out ang mga appliances dira sa uban. Maguba.
0: Maguba. Akina, dili na. Dili mo tuo ang taga-Noneco, ana, nga ang giguba sa imong appliances ang ilang sigig brown out ki Fave Pump.
2: Dito
0: sila. Wala ko no study ana nga maguba ang kuan, maguba ko no ang appliances ko no sa brown out.
2: Ang uban kay nagaguba man po good.
0: Testingan gana na ako ni ilahang kuan, basig na amoy TV diha taga Noneco.
2: Practice.
0: Liog na ko gi on off dirag permi di ba masunog ba na ba? Tanaw na to makaingon pa sila nga wala mo'y labot. Sige, balikan na to na ron. Unsa ba ni ang presyo? Uy, ang presyo sa karnis baboy ki Fave Pump, gamubo nga bamubo ha? Ngano man, wala na'y gapalit ninyo? Naulaw na mo kay taas kayo usahay?
2: wala na'y halin kay na sa bras ka mahal rapod.
0: Dili, oy, sa ESF na ki Fave Pump?
2: Yes. Mauna kay God local sa uban ki Fave Pump, ano uban nga... dili na sa tamag karderon oy kay mauni nasakit sa baboy hadlo ka uban
0: dili ba na mo tapix tawo oy ang ASF kay ang tawo burag dili man joy baboy
2: tapoy murag baboy
0: pero daghang tawo nga burag baboy ang nawong no
2: kawawa naman ako.
0: Sige ato ding hibaw-on ron kung tagpila kay Dris Dakbayan San Carlos 280 ang kilos baboy. Salamat kay ninyo diha dong. Salamat kay taga merkado diha.
2: Magagawa na siya kanunay.
0: Basig pwede nahimo ninyong 250 na.
2: Hangyo ba? Hangyo?
0: Hangyo. Ginagmay ba? Pero pilti mo dako.
2: Ayos.
0: Ayos. Unsa man ning no foul. Murag basketball rada.
2: Walay foul.
0: Walay foul. No foul, rep. Rep man to ko ano. Siya
2: mo, hangyo mo ha.
0: Rift.

0: refrigerator.
1: Seryoso, no? Seryoso, no? Gahapon, na ibalita si ka-K-pop Jezebel Barbicho, kining usa ka bayi nga napalgang patay, nga giingon nga ning hikog ni K-pop. Mm. Oo, diha sa may Calatrava. Diha sa Calatrava, o niya, gipapa-follow up dyan nato ni aron nga kinang makompleto dyan yung balita. Ah. Kaya na yung mga balita nga exage kaayo K-pop. Mayingon tag exage, exaggerated na sobrahan sa pag-drawings balita.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Oh.
0: Wala mo dili ang uban dili verificado ba no?
1: Dili verificado basta makabalita lang.
0: Oh,
1: oh. Okay. No foul, no? Walay foul play nga nahitabo mga ka-K5 sa kamatayon aning usa ka bayi. Mm. Pero unsa jud ba ang rason nga nung nihikog ba ni siya?
0: Mao jud, mao jud.
1: Mao nay pangutana diha, naa ba ni siya'y problema? Oo. Sa pagkabalo nako, murag, di ba nagtrabaho ni siya, murag tulo ra kaadlaw, duwa kaadlaw, pila kagabi, diris dakbayan San Carlos.
0: Yes, murag anak kay Favre.
1: Ning uli siya, pero gipapauli daw to siya. Kay murag lahi ang iyahang lihok kay Favre Pam, iyang actuation.
0: Dito to siguro yung problema nga siya rin nakabalo ba?
1: Bitaw, no? So karon di na dyan na ito, mahibawaan to, kaya di naman may istorya.
0: Oh, wala mo po yung nasayod, good.
1: Tara sayod, no? Grabihan, no? Na yung mga tao, mga ing-ana. So kung may mga tao nga suffer o gitawag nga depression, di na rin nato sila i-distance pa nato kung pwede lang naman, anytime atuan ni silang istorya-istoryahon.
0: Oh, kaya ginahangla na sila ka-istorya.
1: Oo, istorya-istoryahan na Pirmidra Smunjay, ha?
0: Sino?
1: Oo, istorya-istoryahan na diya. Mga
0: istorya na kung ganina, kani hula mo kong benching ko.
1: Balikan na to daron sa nikwaan. Ah, according sa report, kung wala naman ay salig, balita nasyonal niya. Kung wala naman kunoy salig si Presidente or Vice President Sara Duterte sa iyang mga security, sa iyang mga PNP personnel nga security, ipapahawa na lang kuno na niya. Kaya wala naman siya salig sa pulis. Oh, wala na siya salig sa korte. Wala na siya salig sa pulis.
0: Wala na tanan.
1: So, wala na tanan. So unsa pay rason nga nung ipabilin pa diha niya kining mga pulisa nga nagbantay niya.
0: Oh, wala man dayon di ay salig.
1: Wa naman siya salig di ay. Oh, di ba? So pahawa mo diha mga pulisa mo kay di na ray mo masaligan. Oh, daghan ra bay ka ayo da sila.
0: Boy ubay gid kay dili bay basta-basta nga tawo ay.
1: Bitaw, bitaw. Sara Duterte yan.
0: Oh, kusgan oh, yarn.
1: Go, oh, gibantayan gini ng uban diha sa pulis nga wala ra, o oh, di ba?
0: Wala ra.
1: Wala ra. Okay, sige. Unya aside ana mga ka K5, gi naa kunoy gi studyhan karon K5 Pam. Nga posible nga basig ma disbar si Vice President Sara Duterte. Oh. Grabe, no? Disbarment K5 Pam may posibilidad nga basig ma disbar siya. Nga naman. Kay katong giingon niya nga wala na siya'y salig sa korte.
0: Ano?
1: Uy, naunsa naman na yung tao. Uy, nagdaghan. Nga nagdaghan ba na yung problema, uy?
0: Yes. Ang kanaging geto bang niya karon, usa na ng impeachment trial.
1: Bitaw.
0: Kung ano na, dako na kayo na yung geto bang para kaniya. So, nadugagan
1: daghan
0: pa yun.
1: Daghan na kayo siyang kaso niya. Ako ni mo Vice President Sara Duterte, ma'am, o naminaw mga kanako ron, or mga DDS.
0: Murag naminaw, bitaw?
1: Naminaw siya? Hmm. May buntag, dira, Vice, oh. Ang dangi usa nabi imuhang mga speech abing nga mga dili maayo.
0: Bito.
1: Kinang mga speech nimo ba, no? Kinang mga istorya nimo nga dili maayo kay gadugang nga gadugang ang imuhang problema.
0: Yes.
1: Oh, kami biya naghulat pya mi sa 2028 nga kinang wala man ta mo ingon nga mubuto tanya dayo mo ingon ta mubuto tanya karon na, no? Huh? Dili, ang gihulat nato nga kung siya man jud ni ang makadagan og presidente, sadya kayo ni ba ang away politika?
0: Yes,
1: sa
0: yes.
1: 2028. Ngayon man, kung wala na god si Vice President Sara Duterte, kanang maingon na, ma-impeach siya, no?
0: Mm-mm.
1: Pagka 2028, wala siya, o niya, uban, dira, mudagan, murag way lami, K5 Pam.
0: Murag walay challenge.
1: Walay challenge ka ayo, di ba?
0: Oo.
1: Ikaw, maayog ka sa challenge-challenge na.
0: Ay, di ba?
1: Kanang, umusugod yun sa, kanang,
0: unas, ginhawa na binag, kung naunag mo siya, kung isumpay, ha, imo pa yung i-bash.
1: Okay na, bitaw na. Wala, tama man na, walay ka-challenge-challenge kung wala si Vice President Sara Duterte sa 2028.
0: Correct. Mas nilito itong challenge. Kaya makita, ganun mo kung unsa dyan ka kaligon nga tawo.
1: Oh, o dira po na mapamatudan ni Sara kung unsa siya kaligon.
0: Mm, correct.
1: Oh, kung mudaog siya, ligon siya, og dili, o wala. Pero kung wala siya, walay lami ang eleksyon sa 2028.
0: Wala dyan. Murag linaw ra kayo ba?
1: Bitaw, bitaw. Ya balikan nato daron ha. Unsa ba di ang okay ra? Ah. Gipangutana si Presidente Bongbong Marcos, okay ra nimo nga imong igtagsa dili igagaw. Igtagsa ki 5 pam. Oh, lahi man ang igagaw, di ba? Lahi po ng igtagsa.
0: Pareha na ki 5 Bray.
1: Ha?
0: Pareha ra na.
1: Oh, pareho ra na ang igagaw o igtagsa?
0: Oo. Kaya ang igagaw gud pwede mo ka first cousin, second cousin.
1: Ano na, di ay na?
0: Igtagsa. Oh, igtagsa na tayo. Oo. Diri magod sa Bisaya, pwede na mo tawag ko na ganyan, oh, igtagsa binako na, oh, igagaw. Pero pareha ra sa nag-meaning.
1: Kaya ang pagsabot ako ang ng igagaw gud, giagaw. Oh, diri di na. Lahi po na.
0: Pareha ra sa meaning.
1: Ah, ingon diri ni Presidente Bongbong Marcos siya. Okay ra nimo nga kinang naana si kuan si igagaw nimo sa hospital unya kinang prisohon siya. Okay ra. Oo. Part pa na sa proseso kay normal man na. Oh. Oh.
0: Alangan man can... i kuan na yang pagbati dira mo babag ito sa proseso nga. Proseso is process jud.
1: UD ah. Okay. Order. Unsa ning order? Ang PNP ga-order na diyon nga dad-on na si BJMP si Martin Romualdez.
0: Tanaw na to kay kagahapon, wala ba to kaadto sa Digan Bayan?
1: Bitaw, no?
0: Pero na sa emosyon.
1: Ba, syempre naa sa hospital, ingon po diri kaning ani buntaga nga magpabilin usa siya diha sa hospital nga pribado
0: kibo. Basi dili pa siguro kayo fit to travel ba no?
1: Aha, bitaw, no. Anyways, unsa man ni ang trahedya? Grabiha. Ato ani rong balikon sa ato ang main event this morning, ang trahedya nga nahitabo dito sa Palawan. Ato aning usa-usahon kay 5 PAM. Kining lima ang namatay, daghan kayog missing aning barko nga nasunog dito sa Palawan.
0: Grabe ni trahedya eh.
1: Mubalik pa ang
0: Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sam si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
4: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
5: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
4: Correct.
5: Ug kasagaran nga mga kolesterol, giproduce ra jud sa atong lawas.
4: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawa kini sa atong atay.
5: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
4: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni didto sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
5: Correct.
4: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
5: Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
4: Oh.
5: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
4: Oh.
5: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
6: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
5: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
4: Wala.
5: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio. Mm. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
4: Correct jud, Dr. Ramil.
5: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
4: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
5: Siyempre, D3 bio gyud, lindot ta, Sir GP.
4: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
5: Sa busy ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
4: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
5: dako ang chance sa mahimong gallstone.
4: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
5: Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function?
4: Wala.
5: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon, ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
4: Kawa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maying panglawas ipadayon. Ayawg abusuhon.
7: D3 bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
8: D3 bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
8: gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
8: D3 bio.
9: D3 bio.
8: Health news.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagidom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagidom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always na gabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Huwag kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga baduon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigong. Mga matinit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
13: La Siete Nueve.
14: Yes, so sa mga nag-antos dira sa sakit sa tuhod, kay aduna na mo'y arthritis sa rayuma,
13: unya malangay na mo sa iyong mga trabaho, no? Kaya basta kanang ganing tiil na ang magsakit, batiis na magsakit, so maglisod yung taglakaw na. So, ato ang sagon, dili na ito palalaon, pinagi sa ito ang pagtumar sa Power Trio. Kaniya ito ang pinaka-epektibog yung produkto, no? Kaya gibalik-balik na ito matag-adlaw, kaya dako kay tabang sa ito mga suking tigpaminaw. Ang DTX 500, Mighty C, o Death 3 Bio, baga higala. Kaniya yung sakit nila, ayaw niyo na nag-antusa, no? Ayaw niyo dala-dala. Kaya naaraman di ay solusyon nga mawa matuldukan niyo ang gibati nila nga pamalatian. So, ato ang solusyonan. Dili sa nato pabuton nga mulala na kay maglisod tataana. So Power Trio Detox 500 Mighty C og D3 Bio tuldukan ang mga sakit, immune system palig-unon.
14: Kining produkto mga ka-K5 mapalit ni siya sa mga butika sa tibook nga Pilipinas. Of course, diri pod sa Dakbayan San Carlos mapalit yun ni siya, no? Sa mga barangay or diri sa Dakbayan San Carlos pwede mo makapalit direkta diha sa klinika, ano? Sa may kuan na ito ang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center na sila sa Barrick Building, Vigostilo Street, Barangay 3, aning syudad. Sa mga barangay, mga ka-K5, amo ana po ning gihatod dira ninyo. Dira sa proper punaw, pwede ninyo mapalit ni kay Madam Aiza Secretaria. I-preparar K5 pa, mangimuhang syagit niya K5 pam ha. Onya dira po kay Tatay Ruben Ruel sa Pili Street at bang sa old na LTO na pod sa Barangay Burgos or Burgos Street, Barangay 6 kay Nanay Maria Lota Panilagaw. Pwede po mapalit diha kay Madam Rosemary Humampit sa Barangay Bunga DSB sa Manihan, Purok Manihan. And kay Madam Arlene Gutib diha sa May St. Vincent, Barangay 1, naradyon sa kilid sa Santa Rita College. Good morning, Madam Arlene, and sa mga angels diha. Good morning to, or manapon mapalit sa kay Angeline Tingal sa Kaingat, Barangay 1. Kay Madam Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Kay Nanay Edna Bacasmas sa Sitio Maluloyon, Barangay Punaw. Kay Lucia Fontilar sa Purok 5, Barangay Bulwangan. And kay Madam Grace Sagang sa Barangay Malangsa, Balihermoso, Negros Oriental. Baliko na to ang uban ron dugidugaya. Kay Pam, ishagit sa nato diha ang to ang salagiton, tagaan nato justice niya to ang mga greetings. So, pa?
13: All right, so good morning ni Madam Carmelita Barbicho. Good morning Sir Brian and Ma'am Pamela. Kumusta tong kabuntagon og nangapi na mo DTX Cafe Mix? Ako nangapi na ana diri DTX Cafe Mix lambi kaayo. Napon si Nunoy Baynusa. Good morning, Sir Brian and Ma'am Pamela. Always me na mati sa Malinawon, Tubuso, kusog kay Modiri. Napon si Sir Federico Abad Gracia. Good morning, Sir Brian and Ma'am Pamela. Padayon ko na minaw sa 95.7 sa radio. Coffee mix muna bago magtrabaho. Napon ang 95.5 Marcel Community Radio. Or ko 95.5 MCR. Good morning, Ma'am and Sir. Hook up na mi sa 95.5 Marcelo Community Radio. Tapos si Sir Boy ng Fabli. Good morning, Sir and Ma'am. Si Tata Vic Morden. Uy, gunsa man ni mo?
14: Igagaw.
13: Awa.
14: Igagaw.
13: Igagaw yan. Good morning, K5 Brian and K5 Pamela. Good morning, Boy. Si basaw na to ni ka, Sir Boy, sa NGCP naman ni. Ang gihimo sa NGCP, Sir, nga sige og brownout, unya increasean pag yun ang rate, maunay gitawag og one-time injury or kill para sa usa lang kapag antos kay og usa-usahon gyud ang sitwasyon og sa krimen, Sir, usa na lang ka-admit sa ospital para usa na lang pod kapag tambal kaysa anam-anamon ka og patay balik-balik sa ospital.
14: Grabe ha. Salamat kay Sir Boy, no?
13: Thank you, Sir
14: Boy. Uban pa diyan. Anyways, before ta sa uban dagkong balita, unahon sa nato niha. Ugmang adlawa, mga ka-K5, ibagis na ninyo diha sa inyohang dingding, sa inyong bongbong.
13: Ibagis.
14: Tibuok adlaw ugma K5 Pam, 12 oras. Naatay brown out din he sa Dakbayan San Carlos. Ugma na to ha.
13: Oy, 12 ka oras. Hala.
14: 12 ka oras.
13: Tibuok adlaw.
14: Lasay sa buntag, hantod lasay sa gabi. No? Ana kaway ulaw ang taga NGCP.
13: Grabe na.
14: mopagawa sila brand out nga 12 oras o na ilang sundan sa ingon nato patas-an o bayranan sa rate mga kakifay. Imagine mo ah, on sa pamay ibuhang i-title nila kundi Way Ulaw. Mga bagag na wong. Di ba? On sa paman. Ugma ha.
13: Sakto ka nila.
14: Ang mga cellphones ninyo, kung unsa pa diha nga mga dapat nga inyong i-charge, i-charge na ninyo karong hapuna.
13: Yes. Kay ugma. Nay.
14: Ang inyong mga battery pack diha, K5 Pam, or sana, power bank ninyo diha, secure na. Ang mga generator sa mga negosyante diri sa Dakbayan, San Carlos, o Canlaon, or sa Padapita, wala ko sigurado kung ma-appeal ang Canlaon, ha? Toboso, Calatrava, DSB, ang DSB, murag Nepsi ni sila. Diri lang ta sa Toboso, Calatrava. Ang inyohang mga generator sets diha, ipreparar na, palitin na ninyong kining 40 pong himahalang mga krudo, gasolinang hinampak ning kinabuhi as kalibutan ron. Yes. No, tanan na lang.
13: Tungod mong rinitensyon sa Middle East, kawadjit, humanon, ay?
14: Bitaw, balo, na unsa na lang taon ni.
13: Kalibutan.
14: So, brown out, ugma. Mm-hmm. Pero, murag dili man yun siya maingon na to, guro nga matuma nila ni, kaya ito ni Aging Simana,
13: yes,
14: dito sa Bacolod, giingon po nga 12 oras ang brown out atong ilabay nga Sabado. Pagka Sabado tinuod, lasay sa buntag, wana, ning siyok na ang kuryente, kifay pam. Ingon na ako, tuara. Hanto niya doon ni lasay sa gabi iba. Pero himan-himan, lasyete, bibalik magsiga.
13: Wala din tuman eh.
14: Naulaw sila.
13: Naulaw.
14: Hinaot-unta nga maupo na'y mahitabo diri ugma sa San Carlos, Toboso, Calatrava, Escalante. Nga di lang ni matuman ang 12 oras.
13: Unta.
14: Pero usahay, murag wagi ko'y salig, ano nuneko ba? Imagine mo ha, ugma mo brown out 12 oras.
13: Mao na, porti pagkataas ha.
14: O niya, gipasunda nila og balita mga ka-K5. Nga, according to Northern Negros Electric Cooperative, No-ne-ko. Maunis lang, no? No-ne-ko. May posible. Wala na lang posible. Oy, may musaka. Musaka na lang.
13: Sige, posible nga musaka. Nagsaka na magalit na yun ron.
14: Riktahan
13: na ninyo. Ako na lang kayo, kuryente karon pa lang.
14: Ulaw-ulaw pa mo?
13: Ulawon, di ay gino? Ulawon.
14: Posible musaka ang rate sa kuryente alang sa bulan sa Setyembre. Tungod sa nagpadayon nga limitado nga power supply sa Visayas grid. Unya, unsa may labot sa konsumidor?
13: Correct.
14: Kamu, ha, di ba? Kamu'y walay kuryente. Kamu'y walay mga kuryente i-supply. Diha kami sukto ninyo.
13: Kita may pabayron taas.
14: Ginuang naman ninyo.
13: Naunsa naman yung taon niyo. Where is the justice?
14: Wala na dyan. Imagine mo, sila'y mga sala, sila'y na ay mga sayop diha, or mga kulang. Kita ang, kumbaga kinang, ang imuhang asawa diha, or bana, may kakulangan sa inyuhang pangabuhi, ang inyuhang kasukan, inyong timbang, inyong katabang.
13: So, dili na pwede.
14: Dili pwede. So, ilabot ang katabang.
13: Wala ilabot, Jod.
14: Pareho rin ang anong ubra nila, oh. Kay kunuhay, mubo og limitado ang power supply sa Visayas grid, may resulta sa red and yellow alert conditions.
13: Mm-hmm.
14: O niya, may resulta sa mataas kuno nga WISEM. May ingontang WISEM, mao na gitawag nato nga wholesale ni siya nga pagpalit, no, sa market aning to ang kuryente mauman ang generation related charges o charges mga kaki charges na doon, no? Charges mga kaki five. So karon,
13: so mao din nagtaas di ay ang WSM.
14: Kulang ang ilang kuryente, kita nga konsumidor, maisinglon. Nga naman, kami gahatag og supply ninyo, kami ka pangayog supply, dili sila.
13: Correct. Maglibot
14: yabag,
13: kang.
14: Yabag.
13: Ay, kay mahal ilang palit sa market. Pataplon ta, pataplon.
14: Og mga pildi lang unta mo. Dili kay tirinabo singil ang inyong kapildihan.
13: Madugay lagi, magamit talag gas ng mga tao ba?
14: Alan tawa kay pa, kining solar.
13: Solar
14: nga kada
13: pod.
14: Balay po hindi nakasolar.
13: Yes. Abot
14: yun yung adlaw nga mawalaan yun yung silang customer.
13: Lantawa. Imagine mo.
14: Oh, galing kay Kulbaan may cookie 5 pump.
13: Murag times 2 na itong gibayras kuryente karon.
14: Ay, sobra ka ayaw cookie 5 pump.
13: Ako na itong ipababaan.
14: Oh, sobra pa kayo nga naman. Ang imuhang gamit nga ing-ani, ilang dublihon?
13: Na. Te, ang katong pink propigado, luoy kay istanan.
14: Ay, bisag sa basag mga bisag mga daghang adunahan oy gireklamo kay Pepe Pamoy.
13: Oh, kay daghang mapuno sila balayran kay daghang mapuno sila gamit. Oo.
14: Na.
13: De, 1 point.
14: Sumala sa Nuneco, ang maoko nung charges daw, i-pass throw charges. Imagine mo, ipasa na to. Binuang na yun, diba? Binuang.
13: Ano ba yun? Anong kasalanan namin mga konsumidor?
14: Ang pinakapait pa diri, ingon nila kay dili ko no determinar kung pila. Oh.
13: Pila ang isa ka.
14: Ang balo ani nila oray sumahan yung tanong diha, di mo ka ba? Oh?
13: Basig gi banaban ara pud na.
14: Wala ba yung calculator diha?
13: Oh. Buba.
14: Ang final rate daw makadepende pa matod sa actual na generation, transmission, system loss, government o uban pa nga applicable nga charges. Tana, ay pati na lang to mga precious baboy o manok, idugang ninyo diha.
13: Oh, may nalang makiginan siya sa...
14: Oh, kay ingon nila kuno, ingon sa ilang statement diri, ingon sila statement diri, o uban pa nga applicable charges. So meaning, hangyo na lang mininyo, nga kato mga presyo sa mga fishballs diha, mga presyo sa bagon, i-appeal na lang na ninyo. O para bayaran na lang namo na tanan-tanan, mukaon mo kuan, mukaon mo mang inasal, kami bayad. Oh. I-charge ninyo. Bino ang obrahan eh. Murag, love, ay.
13: Sarabanintaw niyo eh. Murag, sakit na makainis, sakit na makainis buot oy. Eh.
14: Asa naman mga NPA.
13: Naog naman nila eh.
14: O, paminawag ko niyo, ang final rate, maga-depende daw matod pa sa actual nga generation o pilay na generate.
13: Oo,
14: transmission, oo. Ang pag-transmit.
13: Pila
14: systems po. Loss o kining mga wala nga mga kuryente nga dili nila makita ang gipangawat.
13: Uh-huh.
14: Kunya, hantod ang government, ang balayran sa gobyerno, kita pa'y mubayad.
13: Naunsa naman
14: na. O uban pa nga mga applicable daw nga charges.
13: My God.
14: So, kung taga uban pa nga applicable charges, mo possible nga ila nga akini pabayad na to nila oy katong kuan o oh, katong gasolina sa tuang kuan ipabayad na to ni nila
13: no.
14: Nikaon mo dito sa kuan Jollibee
13: ipabayad
14: dali resibo ipabayaran ta ni nila no. Oh.
13: Eh dako kay nagaba
14: pagka akong hinampak ning trabaho ano
13: pastilan perti ta luya ini brahan eh
14: nako ingon pa ani gihangyo o subay ni ini gihangyo sa Nuneco ang tanan nga Mikos-mikos. Unsa ni mikos-mikos?
13: Kani siguro mag-budget-budget sa kuryente.
14: Oh, mga konsumidor na magpatuman og energy conservation measures labi na sa mga peak hours. Pag gusto, may, kay kami mo bayad, sabi labot ninyo.
13: Correct. Kanang magbuot mo mo.
14: Buot man mo.
13: Buot mo mga, nga nang pabudgeton. Ay, taas na kayo mo ganig singil.
14: Pag gusto ro magani mo singil diha nga ingon ninyo, tanan nga applicable nga charges, ipatong ninyo. Unya karong kami, inyong inon pa ninyo
13: limitahan.
14: Nga ayaw magpatakag gamit diha. Oh, pag gusto mi.
13: Pag gusto mo gising singil. Tara oh, mga charges pag... kita imong bayad. Ano ba?
14: Ano tudluan man mi amo aman eh.
13: Mao
14: na. Klaro no ubrahan ninyo da. Hanto dala sa paggamit namo, mumulisin siya paminin nyo. O karon, ang gigamit namo, usara dyan ni ka electric pan ha?
13: Oo.
14: Ngano ba? Nga kung magamit mag one electric pan diha, makatabang ba din nga mamubo ang muang bayranan? O diba di mangyapon?
13: Taas na japon. Sumaay pag magamit talang tagtaman-taman.
14: Oh, kay kato mga kawat sa kuryente, di manigin ninyo mabadlong to, kay wala man nyo gipangita to.
13: Oh. Kita'y nagsalo, kita'y nagsalo.
14: Gwapo, no? Unya, kami nga tarong ang mga konsumidor, ingnon-ingnon ninyo nga, ayaw mo gamit may kuryente ha, sa mga peak hours, sa mag-reduce mo, kagwapo ninyo da.
13: Do.
14: O magpinagusto mong paningil niya, unya, kami nga mga konsumidor, inyong punggan kung gusto mo pa sound, bidin hey, tibok adlaw, pag gusto mo, amuaman eh.
13: Yes, mamidyo kami tibok adlaw gabi eh.
14: Oh, wala gani may kabalo nga uban nga mga charges diha gikan ba na sa kuryente. Sige nga na ako, basing uban diha, gikan nga ikaon ninyo jalibi. Oh.
13: Bitaw, kaya wala man sila resibo, wala man sila ebidensya.
14: Pwede man sila makaingon nga, oh, pilag ikaon na ba na, 5 mil? Oh, resibo lang lihog, noneko. Oh.
13: Ay, nako. Sakto, sakto, Jud.
14: Sobra-sobra na ning obra sa tuang electric cooperative. Eh.
13: Murag, gisayon na naman niyo. Eh.
14: Gisayon na lang ni sila. Ilang problema nga pigaw ang ilahang mga facilities na nga tuyok ang mga facilities sila labi na dyan yung NGCP nga ga-supply na ito uban pa diha na nga guba kita nooy singlon nga konsumidor kung saan ilabot na mo diha.
13: Kung saan ilabot, ipigado na tadaan.
14: Oh. Basig nakuha ni sila guro nga katong ingon ni Presidente Bongbong Marcos nga antalan nga mga patong diha dili na pabayaran sa konsumidor. Gibawi na nila dayon. Oh. Unya usahay ba ni imo interbiyon ning taga Donico mo ulaw-ulaw pa nga di pa burag di pa mao dili mo explicar sa publiko ba
13: dapat mo explicar sila para hatagan pug katin-awan ba agad mga konsumidor ang publiko
14: adi nako ganahan
13: dili na ganahan
14: di nako
13: nagluod na jud kay mayo
14: oh wa na break na tayo
13: break na tayo
14: di na to patama na Donico kay basig putlan ta diha aron ba
13: ayo ayo di ta ka pa padayon adi ro na par bukoy programa ro hapon
14: Bitaw oy, taga Nonico management diha. Klaruhon na to ni. Ayaw pong ipatong tanan sa konsumidor ang inyong mga lapses diha. Ayaw ninyong ipass on sa konsumidor ang tanan ng mga problema ninyo din ha.
13: Dili mangguli.
14: Dapat kung unsa man jud ang dapat lang, maura na. Wa na joy pulos ning ubrahan ninyo.
13: Wala man pud dagaran kung konsumidor kay Fibre kay unsa tong nasa bill mo bayad lang pud in tawon.
14: Ah, mo bayad kung di ka mo bayad putlan man ka.
13: Putlan man pud ka, so wala kay choice.
14: Oh, no choice oy. Kung gusto nimo man kay uban nga mga choices, oh. Di tamang hulga kay basi mapriso ta kay pam.
13: Wala ra wala.
14: Oh, oh, oh. Bara, barang. Ang ilang ipasangil karon, NGCP. Ah. O wala ning NGCP nga nagpinabuang, ang ipasangil po nila nga taas nga singil, ang gasolina na pod kung konsidera mga tughong o sa dira ang gamito nila.
13: Ano
14: bioenergy, o di ba? Oh.
13: Mga energy, o, uban pa.
14: O, mangita na sila pasangil kay Fed Pam.
13: Ah, syempre, kaya usap nila nakatubag dira, be.
14: O, oh, maningil lang. Unya, pigado kayo ang performance ba? Na, maayo pa siguro nga katong Negros Power, kining NEPSI ba? Ama mo po dito, ning taas mo po ang presyo, pero dili ahani kataas kay Fabe Pump.
13: Nga, kumbaga, igu-igu rin po mga dili ang pagsaka, dili po abot sa liog.
14: Oh, grabihan na po doon. Unya, ang kuan ba, kining ang mga tao mo abot ning panahon, nga mga suko ni sila.
13: Mm-hmm.
14: Ang solar, mauni ang pila kadlaw ang makapatay sa electric cooperative.
13: Mojo na.
14: Pero kuyawan bi ako kay basig ilan na po ning singlon, basig maningil ning adlaw og tax ba?
13: Mo na gingon nga wala na gyud mao.
14: Kay dito biya sa Metro Manila ang Meralco. Masuko na sa gig solar ang mga tawo.
13: Kay wala na kay nagkuan nila.
14: Ah, siyempre, gamat-amat uban tipsing-tipsing na lang ang paggamit sa kuryente kay Fibpam.
13: O kumbaga ito na lang mga importante kayo.
14: Oh, kailan na may solar?
13: Na.
14: Imagine mo nga karon nga panahon na ay electric fan kay Five Pam, nga pwede ni mo gamitan ra og solar nga wala ka bisag 5 nga bayran.
13: None.
14: Kay ang adlaw og supply og init ni mo diha or kuryente di ay? Na, na.
13: Ate.
14: Na. Og ba karon ra ba og naa kay mga 200,000 kay Five Pam kining mga adunahan nga mga tawo? Naa kay mga 200,000. Pwede ka na makapatakod og solar nga makatabang jud nimo all the way without the electric cooperative. Tama ba ko kay Febrens? Oh, kung atbang diri mga technicians ni kabalo ni sila tanan. Na kay mga 100,000 pwede ka na makagamit bisag 50,000 ang uban gani diha ning palit ra mag 300 pesos gani nga solar nga naay suga. Oh, gamit na kaayo kay Five Pam.
13: Padu kay bawad an gyud sila kuan lagi. Customer lagi, mga consumer.
14: Kabay pa. O, kabay pa.
13: Kabay pa.
14: Hinaot unta. May pa itong kailan ako ba?
13: Nga naman.
14: Itong kailan ako nga ihang balay duol sa Sapa kay Five Pam.
13: Yes.
14: Nangita siya kinang unsay tawag ana ilisi sa electric fan? Ah. O niya kinang guba electric fan guba. duha ka buok ifay pam. Iyahang gipangitaan dito og sa sapa kinang taog kusog ang current sa tubig, kinang pagbuo sa tubig ba kusog? Dito na niya gibutang ang ilisi. O niya gipatiyog-tiyog may sa tubig ang ilisi ifay pam. Pagkahuman anang pagtiyog, ga-connect na siya sa gitawag na to nga, unsa kanina, gahatag o supply sa kuryente kay Febrens? Kinang, nalimot ako? Kinang, wag ka nang, sa hydro ba? Hydro ang tawag ana, nga naana dira mo ka, kung sigig ta, purting paspasa, tiyog ana sa kuryente sa ilisi, musupply na siya kuryente kay 5 pump.
13: Yes.
14: Dito na sila gagamit, libre kay 5 pump.
13: Wow, dit. Naalam kayo din na ka-idea di ay.
14: Oh, na, daghan na kayo nag-idea na kifay pam sa mga buntod-buntod nga duol-duol sa mga sapa na
13: na
14: mauna diha. So, amat-amato nigpatay ng electric operative lagi.
13: Urot lagi na kanugayan mo resulta dyan, ha?
14: Urot, oy. Naputay, solar, dinis dakbayan, San Carlos. Di mo taktilaw, anak, kung asa na.
13: Wala.
14: Balag-asa po na, di maligya.
15: Pagkamainit ang isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
14: Ingon din ni Henry Alia. Kanagyo di ay. Onya, ingon ni Sir Boyno Fable, wala gyoy pulos ning mga dagkong solar power plant. Umauna na ni Ane, sir. Kay ibaligya raman gihapo ni sa NGCP ang power onya NGCP na ang mobaligya sa mga cooperatives og distributor nga mauna poy magbuot sa ilahang rate. Negosyo jud ni kay Sir Boy. Kay daghan na natay mga hydro, na natay kung unsa pa diha, solar, di man na direct ibaligya gud sa cooperative gud. Dito man nagyapon sa National Grid Corporation kay iagi magyapon gobyerno. Dito man nagyapon, wala man gyapoy kumbaga igon ta natay solar din hi ing ana na mga tao pon nga wala kasabot. Di man na may direct og baligya dito gud sa electric operative gud kay dito pa man na sila business gud ni negosyo ni gud. Katong una pagtukod ani o pagbutang ani kay Fed Pump kining solar diri sa Calatrava o San Carlos. Ang nadunggan jud nga istorya sa mga tawo abinimog unsa
13: man.
14: Chalindot ni nga natay solar dinhi kay kinang makatabang-tabang jud ni mag brownout si tabang-tabang di man amorikta si imong balay.
13: Kaluoy pud no
14: bayog unta ng sulara didto nagibutang si imong atop kay direkta jud na si imong personal usage o
13: wala man didto sa balay
14: ay wala oy gipadagan pa na didto sa NGCP kay pam
13: mao na dira.
14: Dito na ilabay nila sa Visayas Grid. After that, ibalik na po na dira sa Visayas Grid, ibalik na po diri sa NGC, sa Noneco, NEPSE, Noreco.
13: Pasapasa na lang,
14: oh. Sa, ang Oriental, Noreco 1, Noreco 2, di ba? Ana?
13: Oo.
14: Na. Dito na, mga ka-K5. So, palit na lang mong solar diha. Aron nga kamo na lang mismo yun makagamit personal. Pareho aning atong K5 kanlaon. Solar sila dito K5 pang walay bayranan o kuryente dito.
13: Nakalingkawa sa kada kos barayran.
14: Galing kung sige ulan o sa kasimana, siyo.
13: Wala po sila. Para mag-ampo rin kita yung sige ginit.
14: Because na, aning solar pero sa hiking ng landa, si desierto landa palagi.
13: Depon po din magsigig init kay what option pa tubig ana.
14: Good morning kayo ni kuana ni manager Steve Flores sa Naminaw ni Sharon ba no?
13: Good morning manager.
14: Ingon diri ni Tata Vic Morden siya kwarta-kwarta yan yun lagi. Kwarta-kwarta lagi ni Cash.
13: Ano yung importante ng panauna?
14: Ingon niya diri sa binuang yun kay Febray. Tagay tarag tilapia kas bi. Nay karpa diya kas. Gay tag karpa diya bi. Boy no pable. Brown out ugma tibok adlaw unya rotational brown out na pod pagkagabi eh. Amao yun na sir boy. Expected.
13: Dili na lang ta magdahom na lang yun taan na.
14: Pero naay good news kay Five Pam.
13: What is the good news?
14: Naay good news ha. According, gipaulihin dyan ni Nako, baro ng mga tao kinang masuko una. Masuko dyan ni Slamay Maminaw na ito, baro?
13: Ikaw, kumbalo, di ka mo palago tao ba?
14: Palagutod yun natin sila. Na ay good news. Kay, according to NGCP, aning bulan na sa Setyembre, burag mahuma naman dyan ang problema nila, aning brownout, mga ka-K5.
13: Mas mayo.
14: Pakpaka na to ang NGCP. Pakpaka na.
16: Grabe po.
13: Tapak.
14: Pakpakan. Mas mayo. Oh, according nila, as per initial information nga nakuha na to, aning bulan sa Setyembre, pahuma na daw ang ilahang patay sindi sa ato ang kuryente kay 5 pam.
13: So
14: may expectaro na ta ha. Katong ni aging adlaw nangita ta og hantod kanus a badyod ni ang patay sindi. Onya, so karon natubag na kay ako adyong gipangita anong ideya aron maka istorya ta makapangita ta until September na lang jud katapusan ang patay sindi. So ha, mga lipay ta. Diba, burang kanta man ang mga lipay ta, Pinta Flores. Anak man, ano? At saka rin ang kanta diha? O sa kuan, Pinta
13: Maluwa
14: Flores.
13: Maluwa po kami mura.
14: Saka balihermoso man din ka, no?
13: Balihermang ko. Langyaw raman ko dire, langyaw.
14: Langyaw. Para liso ko din, hindi tataga dinhi, no? Hindi tataga dinhi ba?
13: Ako dito ka balo, dito ka subay, no? Dito ka subay.
14: Oo. Kung diyan, banha kahit ang dua dinhi, hindi man tataga San Carlos.
13: Bintaw, no? Palayason ta ani, wadyo tayo mahima.
14: Oh, si Palayason Palangga, tang Mayor Rene Gustilo.
13: Oh, Palangga. Good morning,
14: Mayor Gustilo. Good morning, Mayor, no? Nangapi ni sang DTX Coffee Mix Room ba, no? Ingon diri ni Mitsukushi. MMP San Carlos. Unsa man ni sir? Di ko kakuan may ano.
13: K5 Brian, nagwa na siya on, nagmonitor sa radyo, naminaw.
14: Naminaw siya sa radyo. Unsa? Oo. Hi kuno, hi. Unsa ni siya nga grupo?
13: Murag kato, mao ba na kato mga motoran?
14: Ah, mao ba ni? Sige. Eh, salamat kay inyo diha mga ka-K5 ba. Tata Vic Borden, JJJ. Ang niya, hehe, murag maka kaon jod. Tagsarpa anikas kung makaanhi ka diri. Diri. Suroy ko diha, basta natin karpa mo. Kaon tag karpa, gimingaw na kung karpa. Di gani, bunog. Di, bunog ba?
13: Karpa.
14: Or, oh, kakaka ng karpa, Pam?
13: Unsa na karpa? Karpa ko kadungog.
14: Isda na sa kuan sa sapa sa bago nga lami kay na pa.
13: Tilap ka ng tilapia dili pod.
14: Lahi po ng tilapia, lahi po ng tilapia.
13: Awa pa ka kaon, dali nya pagus kay iwa.
14: Ang karpa burag maumaoy na wong sa imong kaila.
13: Abi ko ta kung nahug. Abi ko ta kung nahug kay mag walk out ta ko dire.
14: Dili, ang tilapia maumaoy po na wong gihapon sa imong kaila.
13: Maron.
14: Ang bunog kakita nakagbunog.
13: Bunog?
14: Oh.
13: Buna ora.
14: Ani mense.
13: Wala porque fibre.
14: Gasa man gyud kag bukid mo ta kang wa kaila ani ma kuan isda.
13: Ala oy, isdang guto bro gyud ko na ilhan.
14: Maral ra bang guro di ilhan imo, maral ta bili ana.
13: Oh, maral ta bili habubukag.
14: Hello, maral ra ilhan imo.
13: Hello, gurami. Goodbye.
14: Kining gurami kaila ka wa?
13: Unsa?
14: Gurami.
13: Iburami. Wala. Buramin ra, buramin.
14: Iba talaga yung mga taga Wisconsin. Ay.
13: Ayan. Well, listen kayo na mga pangalan na. Eh. Bangrus na kung nailhan. May nana ba?
14: Ingon ni Tata Vic Dirio, siya na adi ay kaanggi dira ang karpa. Ay, naghanoy. Nako, kaila. Usay, nako. Usay, burang karpa na ninyo ang tawag. Ano niya? Suplada pa dyan.
13: Ah, dili to. Dili mo ko sa blada.
14: Ang,
13: dili na ang, po kay Fibray?
14: Maumao nagkoy ang karpa. Dili, oy.
13: Oh.
14: Ang koy, ang nawong sa koy, Tata Vic, ano, oy, burag, kuha na siya, kinang Taiwan. Burag Taiwan, koy, ano, oy, lahi po ng karpa. Sige, oy, no, karpa naman yung topic na to, oy, nun sana naman eh. Oh. Oh. Dili lang usap. Ingon ni Sir Bindo Fable, dapat sirimuon sa usa ka NGCP ang pasalig nga September na lang kutob ang brownout dili kay mag-una ang sugid. Bitaw.
13: Ah, correct, Jud.
14: Dili ba ni sugid ko, Sir Boy, ha? Tinuod niya ng ilang gisulti kay Sir Boy, ha? Di, kasabot ko sa gisulti ni Sir Boy. Ang yang ipasabot, adi, nga dapat di ang NGCP mo sulti, dapat buhaton o sa nila.
13: Namo, umali ipasabot, ha?
14: Mama na ingon nila sa Sir Boy God, so atuan na lang din silang hulat-hulat to.
13: Magiging on G5, wag mong sabihin gawin mo. Mga siguro impossible.
14: Oh.
16: Grabe po.
14: Wag kang salita ng ano, dapat gawin mo, masarap yan. Last shoot ni Trantine Wive na naaang ato ang mga OGTs. Murag wala ko kita nila ah.
13: Yes, Nadira Kifar Bry, si Sir Ermelito, uy, Nadira sa tech.
14: Stoy, paghilom diya, isulti na, uy. Stoy.
13: Dili, nagpongkodra ka, uban ni engineer.
14: Di na pwede isulti ang pangalan sa atong isulti ni mong bago na.
13: Ah, ka. Ay, katong.
14: Oh, ayaw, ayaw.
13: Oh. Sorry, nagod, bawiya, bawiya.
14: Ikaw ba?
13: Yan ang uban, adira sa gawas, nang limpyo siguro na sila.
14: Ano, si Mariel Periolo. Diyan na siya, naminaw niya sa taga Moises
13: Padilla. Oh, that's John
14: Cook 3, si John Cook, di ha? O pag-cook, o kano dito do.
13: Dara sa gawas.
14: Sige na, oy. Sige. Dira lang ito napita aning Noneco, no? Di na ito ni Hutdo ng oras nila kay Lison. Sige. Kay... Aha. Masuko, binas la.
13: Basig, bro, na utong tarong dira. Di takatiwas.
14: Mo, transfer tagamay or kining balita mga ka-K5, grabihan niyo. Kuan sa drive segway sa dihag kuan bi ng Tatay Irving bi.
13: Yes, so mga dunay guban na dira mga sakyan na nagagupi, nagalupyak, nagapuhaw, nagpintal, nagapaksit. At doon na pabago na to na dito sa Tatay Irving Auto Repair Shop. Kay para nindot po kayo, no? Kanang nindot excited kayo kay mo drive or nindot baga, gana ka kay mo drive kay mo sakyanan. Pirti pagkasinawa, no? Kung wala yung mga gas-gas ba. So ato na ipaayo dito sa Tatay Irving Auto Repair Shop, no? Kaya pagsulod anay mo sa kanan, maot kay dawong, pero paggawas mo rin bagong pinalit, ah. Kaya dito sa Katatay Irving, pabaguhon, kaya niya pabaguhon tanan, ang party sa imong sakyanan, pasinawon ang nakanindot pa dyan, paspas kaya trabaho, pulido og madala og sabot-sabot, mga kagifaiba. So, sa pa yung gulat, pabaguhon niya ang sakyanan dito, si Tatay Irving Auto Repair Shop, naimutang na dito sa Margarita Ecotourism Highway, sa Barangay 2 ding San Carlos. Kaya na po ang show okay ni Tatay Irving no, nga, puno dyan kayo sa mga customer tungod kay nindot yung trabaho.
14: Imagine mo ha, while ga-discuss ta aning brown out K5 pump, dito sa panuulan, brown out ron.
13: Brown out niya na po, sugod na. Oh,
14: kanusa in tao ni Musiga ang panuulan. Gasiga din ni panuulan. Nanay mata diha. Okay. Okay, direkta mga ka K5. As of gahapon, katawa may ang K5 kanlaon, oh. Maying buntag diha K5 kanlaon, na si Jenny diha. Sir Jenny, may buntag diha, Carlo, si Madam Raylani, Raylani. Tama ba? Oo, tama ba ko? Nalimot ko. Ang usap pa diha yes, si Sheila. May buntag niyong hurot diha sa kinsa pa diwa na ko makuan si
13: Kakita. Sir Elmer.
14: Si Persagang, si Moy Guapito.
13: Sir Jufin.
14: Oo, sa padiha. No? Dagang salamat ninyo kayo. Sige. Si Mayor Cardenas, diha, may buntag yor.
13: Morning, Mayor.
14: Dirita mga kakibib, grabihan yung trahedya nga nahitabo dito sa Palawan. Kining usaka barko, K5 ba MJ, pakiplay lang dira sa mga videos na to. No? Kining usa ka barko nga ning biyahe, no? Ning biyahe gikag Metro Manila. Onya pag-abot dira dapita sa Coron, Palawan. Ang maong barko mga ka K5 nasunog ni. Lantaw mo mga ka K5 sa tuang live ha.
13: Grabe trahedya ni.
14: Grabe nga trahedya ni. So pagkasunog kaniadtong Miyerkules or Miyerkules sa gabi. Onya nahuman ang sunog antes pa naman or before pa naman nga niabot ni siya sa Pantalan mga ka K5.
13: So wala na siya nakaabot sa Pantalan pa.
14: Oh, wala.
13: Sa dool sa Coron, Palawan ni siya.
14: Now, ang pasahero og ang tripulante aning barko naa sa mga 134 mauni nga kusahay kinang magbiyahe ka K5 pam di jud mawala sa imong huna-huna ang mga ing-ani nga mga tragedy.
13: Yes.
14: Oh. Mga 134 ang pasahero og ang tripulante nga sakay aning barkuha gikag Manila, mga ka-K5. And then gahapon confirm nga lima na ang na-rescue nga patay, mga ka-K5, ba? Lima na. Now, sa 134, lima ang confirm nga patay na ay mga buhi nga na-rescue, mga ka-K5. Apan na ay mga 86, mga ka-K5, ang missing pakaron. Pagkapaita, asa naman yung 86?
13: Paita sa?
14: No? Asa nakaha ni sila ron? Puwerte, no? So, grabe yung dakuan ni trahedya. Ingon tag Miyerkules sa gabi.
13: Siyempre, Nuebe.
14: Unya, gahapon, Nuebes, Biyernes na karon. More or less, mga duha na kagabi o usa ka adlaw. Agkawala aning 86, more or less, ha, nga wala pa sila makitaan, asa nakaha ni sila? Buhi pa ba kaha ni sila? Naa ba sila nagtapok dito sa usa ka isla?
13: Basig na or kalangoy.
14: Basig na kalangoy ni sila? May mga vest ba ni sila? Lantawan ninyo, mga ka-K5, sa tuang live diha.
13: Paita.
14: Kay na ay niabot dito ang PCG or ang Philippine Coast Guard aron i-rescue ang mga sakay.
13: Nabi na, oh, yes, Kipa Bray, ang ubang mga pasahero ana na ginahinay og langoy padulong diri sa PCG. So nagsinggit pa sila ga tawo, nabay tawo, nagsinggit sila kay ngit-ngit be kayo kay gabi eh.
14: Ngit-ngit kayo kay Five Pam.
13: Gintahar tong kabalong mulangoy kay maka-adto nila.
14: Correct. Onya, late naman po di abot ang PCG. Kay layo-layo po di, pero dili siya late ha. Sa kalayuon, sa kalayuon.
13: Sa kalayuon.
14: Ang problema lang god mga ka-K5. Ngano? Ang problema ani dili maka-rescue dayon ang mga bisag mga eroplanong gagmay nga maka kining makatabang ba nga makahulog og tubig unta aron nga mapalong ang kalayo. No? Kay sa lakat sa panahon nga dili pud maayo mga ka-K5.
13: Oh, dili pud maayo lagi.
14: Oh, dili maayo.
13: Sa ka problema dira.

0: bray. Uy, wa na nagdahom nga makalingkawas pa to siya.
1: Grabe. Now, ni ay usa ka survivor nga na-interview sa usa ka national TV. Igno na lang nato ang GMA. Nakasugid siya kay Five Pam nga murag infierno. Ang nahitabo nila dito. Ang pangutana, maojod ba da ang nawong sa infierno dito kagikandong?
0: Mao man ay ingon-ingon nila nga init ang infierno.
1: Ana da, sige, sugtan.
0: Tagay na lang chance.
1: So, according niya, sa grabiha burag infierno nga mala para isong bayan. Oh. Ang nahitabo kay Five Pam. So, kung naa ka sa barko, wala kay daganan.
0: Tubig.
1: Di ba? Ha?
0: Tubig ra jud.
1: Ang ubang mga tao, ang mga pasayro, nag-anam-anam og ambak kay ang kalayo kunuhay, porting paspasa, nga nag-transfer-transfer sa tibuok nga barko.
0: Grabe dali kay, ha? Dali kay ni katap ang kalayo.
1: Dali kaayo kay Five Pam, porting dali a jud.
0: Grabe.
1: Oh. So, ipadungog na to mga ka-K5, kining survivor, kung unsa jod ang ilhang nasinati dito. Go ahead, K5MJ.
2: Bendigo 4 anyos. Sa kasalukuhay, nakatira po ako sa Mundalban, Rizal. Ako po ay naka-experience ng gintong pangyayari dahil sa pagsabog ng aming barko. Tapos, yun, sa ilang kaming pasahero, 170 plus, tapos ilan lang kami nakasurvive. Sa 40 lang. Lesson to. Kumbaga, hindi ko matanggap yung pangyayari na to. Malaking trauma ang nangyari sa akin dito.
3: Kumusta po yung biyahe nyo bago yung aksidente nung biyahe nyo pa lang po pa, from Manila to Coron po, bago pa yung aksidente po?
2: Ngayon, may nakaranas kami na matinding alon. Ang haba ng oras namin, mula gabi hanggang tanghali, ayun nung dinanas namin sa barko. Kaya kami, lahat kami, hindi kami nakaranas ng mabuting pairamdam, puro ilo na lang. After nun, nag-lunch kami. Tapos after 30 minutes, yun, nagkaroon ng simpleng uso galing sa bubaba. Hanggang sa ilang segundo, pumalat sa barko, buong barko. Kumalat yung apoy. Ngayon, sa lahat ng passengers, hindi nakapaganda. Ultimo, kahit isa sa amin, hindi nakakuha ng life jacket. So, siyempre, bilang buhay mong iniisip mo, dibaling tumalon ka na. Dibaling doon ka na mamatay sa tubig, bayon lang sa apoy. Ayun yung pinakaano. Tapos, ito ang pinakaano namin. Mabilis yung pag-rescue sa amin ng mga taga-Torda, Barangay Torda, dito sa Coron. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong. At the same time sa mga DSWD, sa mga tumulong sa amin na paraming relief good. So, ayun po.
3: Pag talo nyo po ng dagat, mga gaano po kayo katagal na nagpalutang-lutang bago po kayo
2: halos, na... Almost 2 hours po.
3: 2 hours.
2: Bago kami ma-rescue. Nang wala kaming life jacket. Wala kaming... sa sarili namin. Kumbaga, sarili lang talaga namin yung nagpalutang lang kami, almost 2 hours. Tapos hanggang sa na-rescue kami.
3: Mga lokal po ng Barangay Torda?
2: Mga lokal ng Barangay Torda ang nakaano sa amin.
3: Sir, may panawagan po ba kayo? May gusto po ba kayong panawagan na sa pamilya nyo po, sa mga relatives nyo po?
2: Para sa mag-ina ko, sa anak ko, kay Jan Luke, Mal, Ella. Tapos po sa mga ate ko, mama, ayos na po ako. Medyo may ano lang, iniinda lang, pero okay na ako.
3: Sir, thank you po. Thank you po.
2: Ako po si Richard Marceliano, 24 anyos.
1: Okay, mga ka-K5, so mauto ang kuan, ang palayag, aning nakasurvive. Gamay nga background, mga ka-K5, ano? Grabihan eh. Kining barkuha, mauni siya ang gitawag nga MV John Aster, no? Nga gina-operate ni siya sa Atienza Inter-Island Shipping Lines. Nga may sakay nga 117 ka pasahero, 17 diri mga crew, o niya mga kakay

0: 2005, mga 1.2 nautical miles na lang ang kalayuon gikan sa barangay Marcellia, Coron, mga ka-K5 dito sa Palawan. So duol-duol na lang siya. La 6:45 sa gabi, nakadawat og information ang Philippine Coast Guard nga na ay nasunog a ferry. Hingagaw sila nga ning responde, unya pag-abot nito dako naman jud ang kalayo mga ka-K5.
1: Maglisod.
0: Oh. Kung makita ninyo sa tuang live, lantawan ninyo ang barko kay wala. Total,
1: wala.
0: Aftermath ba? Total wreck siya mga K5, ha? Dako-dako ni siya, no?
1: So, naikuan din kay Fibray, initial nga report sa PCG, nga nagsugod ang kusog nga pagbuto dito sa cargo hold. Kung diin to, gipambutang ang mga kargamento.
0: Mga sakyanan
1: sa ilalom. Mga motorsiklo. Yes, kay Fibray.
0: Oo. Sa sakyanan or dira ginakarga kining mga sakyanan nga gina-travel pod kay 5 pump. Na. O niya, ang maong mga sakay dito, daghan di ay ang mga turista nga musuroy lang unta kay 5 pump sa Palawan.
1: Sa Palawan.
0: Siyempre, Palawan known as nga suluroyan nga nindot kaayo.
1: Daghan kay mga lugar dara nga nindot jud kasuroyan.
0: So usbo na to ha. 5 ang confirmed nga patay, 42 ang nariskyo, buhi, 86 pa ang gipangita karon kay 5 pam.
1: Pagkadaghan. Ubay pag yun, tawon?
0: Susko.
1: Luya ba?
0: Dili magrabihan eh. Na?
1: Kanyang trahidya ni 5 pam ba? Di yun matagna dyan.
0: Bitaw. Unsa ang nakita na to, diri nga, lapses na pod sa gobyerno. Basig mo ingo na po, ibaso na po sa gobyerno da.
1: Ibaso na po sa gobyerno.
0: Yes, balasulon diri ang gobyerno una. Dapat manggod unta kada puerto na kada PCG na atay barko nga pwede mahimong burag bombero. Na kinabang may mga water cannon. May mga water cannon kay mauna sila unta ang mo responde didto sa nasunog nga barko og papiswita nila og tubig.
1: De, makuan pa, matabang pa.
0: Matabang pa. Kitay walay ana. Wala ta ana sa Pilipinas. Ang ato ang barko dito nga na ako no'y water cannon to dito sa West Philippine Sea, no? Ora tong dito kay mauto ila sigig away-away dito sa mga buangon po nga mga Chinese ba?
1: Sige pa, Miss Wit.
0: Okay, sila man dito kapiswitanay. So, unta na huna-hunaan sa ito ang gobyerno Pilipinas, gina-project nila unta nga what if it just in case na yung mga sunog sa barko, na ata nga mga ingani nga mga gamit nga makatabang. Na, di ba? Like for example, diri sa Dakbayan, San Carlos, unta natay ingana diri nga ginauyatan sa Philippine Coast Guard or dili gani dito sa Toledo. Nga kung naay masunog nga barko pahilayo lang diri sa tua, naay makaresponde nga makatabang-tabang lang tawa na dito. Unsa man? Ang giadto dito sa PCG, mangluwas ra, mangrescue, wala jud tay.
1: Wala jud pampugong sa kalayo gyud.
0: O sa biyagan, mao ning sunog nga nasa tubig nga wala jud matabangi sa tubig.
1: Correct.
0: Di ba? So dapat may mga ingana ta nga mga equipments or mga gamit nga pwede nato ipaliton para matabang mga ka-K5. Asa may tabang dito ron? Wajud. Iwas, hurot.
1: Wajud.
0: Wala jud. Oh. Di ba? So pait kaayo ang Pilipinas pag nang-ingani na lang pirmi.
1: Pirmi kulang.
0: Oh, dapat i-appeal na dira kung kinsa man diha committee on sa DOTR, balo kung appeal ba ni nila.
1: Sa budget hearing.
0: Sa budget hearing nga mopalitag mga 30 ka buok or usa ka gatos ka mga rescue boat nga or unsa diha barko ba na.
1: Water cannon, no?
0: Nga butangan na to burag bumbero nga may tangke.
1: Kaya ang supply sa tubig, di naman siya maglisod, kaya di naman siya sa dagat magkuha.
0: O, diidiyahan nila nga kinang Oo, pag sige piswit gasuyop sa kuan, gasuyop sa baybay, di ba?
1: Yes.
0: Oh, gasuyop so, sa tubig.
1: So, sakto ka tinod kay Fibray, kang naing ana, ang kaning kalayo aning barkuha, dili na ang taanimo, katap pa dyan sa tibok barko. So, posible pang, katong 86 ka missing, posible pa tong dili to sila mawala, magpabilin to dira o.
0: Correct, lang tawag ko na ang barko o na hurot.
1: Hurot man dyan, wala man dyan bilin, tibok barko gyan.
0: Ang pangutana po ani, naa ba ni fire extinguisher ning barkuha? Of course, naa man dyan eh. Naa man dyan na, pero di ligi katabang.
1: Pila raman to.
0: Oh, pila raman po, na, guro ang kalayo porting paspasa ng ning kanap sa lapita, mauto kay five pam nga wa jud mahipunggan hurot ang barko.
1: Beputaw bilin oi.
0: Bita. Dungaga na to na mobalik ta dugay dugay ayo magpahawa dinha kini gihapon ang foro de los pueblos. K5 News FM.
2: In the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagpahinom-nom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kinipod ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
5: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
4: Ay!
5: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na dyan katong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
4: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
5: At pasabot na, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
4: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
5: Sayon raban dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MyTC. Kay mauni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
2: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
5: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikawon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yun ka og DTX 500 og MyTC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong nga SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
4: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw ga inom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
5: Muna, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo. pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Oh. Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay.
4: Oho.
5: Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis.